Yo tlamonati ke Lia are patient Serene ka ofantando a rona mthandazo ke rata gore pine ke rata ka tselengwe kgethileng ena ya ntando no mthandazo tsana le ne ya ke ya enko ei monati pine ene monati ka tselengwe kgethileng ena ya mphuthaphuthe hey mabile ke tsika pole ke pine ena ya mphuthaphuthe ya enko ba kile ba bine engwe ba tsama le DJ maphorisi ya mono ke moradu ona le engwe ne re ke fela pelo ke batla ho mona ke molebe anti be monati bo mokalo ka ei monati pina e monati ka tseleng ngwe ne kgethileng e ding ha o ima metsi a holo kana go tsena re lo so fuame e re lo so ntho ne o tshwenki di khadlile wa tseba ntho o tshwenki di khadlile re lo so fuame e mona o tsebe vele ke tla o bella ka theko ha ha o sena letho ai ha o sena motho sene go o sena letho le re ka ngollang ha e ka lona ke ntse ke o hopotse mo hopolong wa ka ba me tsebe le tswela se di fela he ma go dula mo futo jo la ba tla ka nete bo ntso sebe sebela motho mono hallo a go agabele yena ka nete ga hallo ntati ho jwang a go agabe ha hulukile ntati le tle le bua puo tsena tse dibileng tsa manyolo ke nako tsena ee go nako tsena jale le tshwatla taba tse bohlokwa tsa bophelo ntho tsa bophelo tse matla tse phedisang tse ahang re di tshwatla ka nako ena re di tshwatla ka nako ena babe ke nako ene paetseng ena bona ga o batla o hlole peditaba hantle tsa bophelo o batla o tswe ka nako ena tswe ka nako ena le petaba tsa bophelo hantle ka o jwetse a o tswe kana go ena dule fatse nke pene ya nke pampiri nke buka dule fatse le pet o shebe taba tsa ha wetse mogalo ne paitseng ke o jwetse go fetsa nnete ha batho ba go betse ke na go ene paitseng ya rona o tswe o tlobetse dintho ka tsela ne paitseng che o ka se yetse mehlaena fela ona la go tsone tseng o go tswe fela ga mpa busiu o sheba na le taba tsa bophelo tse bohlokwa o jwalo tebe sheba le taba tsa bophelo tse bohlokwa maobane ke ile ka fumana molaetsa kwano ha ke tswa gaso mona ntate mongwe nthomeletse molaetsa a re hela e motsho mogatua nna ebile ke iketseditse wa tseba ntho tse di mamelo ya tshebelo tswele sedi motho ka nnete o tshwanetse gore lefatsheng mona nthong tsena tsohle ka ofela ga tsone tshwanetse o thabe ke ile ka tsho maobane ntate no a re go nna e motsho moratua ke nkile a re beke le beke a ga se wena fela se bodisaka le dibohudi tse ding ke iketseditse mosebetsi nna a re ke robala mana ha e re boma 3-4 ke a robala a re mehlaena ke a le mamela go tloa manane wa fetang ke a mamela a re ke nka pene ke nka pampira a re ha e be ke sa kgone ke a hatisa ka founu yaka a re ke a hatisa ka founu yaka ke hatisa manane one a re ke butse sehlopha sa batho ba batjha sa bontate le bomme che ke ka mmolela ka lebitso ntate mona a re ha ke le mametse mona le bua taba tsa bohlokwa ke na le matsatsi e se ke a kgethile moo ke kopana le batho ba na teng dintho tsena tse di buang radio mona ke di rala hantle beke le beke ke a tseba go na le ntho e le tlompha yona a ra ke le dula batho bana ke bua ditaba tsena ka ofela tse le buang ka tsona mo radio le tsa batho ka tsona tse a mang batjha tse a mang bontate bomme bana ka kakaretso ka ofela a re bile ke fetotse le Sedi FM sekolo saka ka nnete nthumeletse le dinepe mona o Facebook mona nthumela dinepe a mponsa hore ke rona bana re kopane a re tshohla dintho tse le buang ka tsona radio mona vele mo bana a tshware monna o no bua ka taba e matla ya 90% 10% hore dipersente tsena tse mashome a robong o tlo di bolokela wena mme o di sebeletse bakeng sa gore o tlo matlafatse bophelo ba tsena tse leshome o di fe batho a re ntho eo ke ngotse ke ya ka yona e le jwalo radio e bohlokwa seyalemoya se bohlokwa ka tse lengwe ekgethileng ntate ka nnete ke a leboga golo tshwanelo ka o keo sa tswa bua gona jwale ka taba ena ya boithaopo ke dintho tsa bohlokwa tse hodisang setšhaba tse etsang gore re kopane
ke be ntwe le ngwe ge a hane kana go tsohle go bana bo nnete ba taba go re tlokovetse ntwe o sa itse beng ka pa yo ntseng we tseba he batho re batho ba imetse ka ntle ka motemo go ga goua a re ga goue motho ga tu ga goua jale e reduye tsone tsi mo le batho tsone tsi go ha o mametse tsebeletso no mamedi tsebeletso la sedi o tloge ka menhla la matsatsi ke tshuke ga wa tshwanela go itshola ha wa tshwanela go itshola go hang o le mme o le ntate o le ngwana o le motsha o tshwanetse go mametse tsebeletso na o imolo he ha e be re sa gone go imolla ka dipuo go imolla ka mmino o tla pinyane re no mothandazo ke sa tswe go tla mona ya ntando ha o imametse a ha ona go ka simolowe tso mino wa sebetsa mino wa sebetsa o tla utlwa ntle o tla utlwa ga dinyolla hantle o sane re go nya bo superman ho ma ho mere thetho ga se re di otla ga di ka di ka u simma go mino ka nnete o hlaphola hlogo motho yo mongile ka mofetsa bike feeling ga mino o bula kelello o bula kelello ke hona motho yo mo dimo ka tshwanetseng a be le pina ka pa dipina ka pa mofuta wa se hlotshwana nyana sa dipina se a tsebang hore hey how ba buima ke tla bapala pinye na ke tla bapala pinye ke tla bapala pinye na ke tla bapala pinye tsane tsiretse ba ba shome e mabedi metso tsona la metso mehlano ka morao gore ya bobedi e motsho moratua go tso hlengwaneso le ka ntate waka ke itumetse hampe ha o le teng ke a leboga tshepo ga debe ke a leboga ngwaneso hle ke lebuile gagolo dikalaneng di ne o se fatsa ka mane ka mabetle extensions we two a re boloko boroko dololo a re boroko buile sponono buile boroko jwale he ke dikalaneng o tloko ke dikalaneng o tloko vele go tlotlwa go tlonyolla ha mana tirang ke tlongela maduva light of my life o siona o kila ya ba se ba padi mane sa di tshwantsiso sa di filimi mo tsomoga tuwa le television mane go go SABC mane ga ga motseba mane ho mobango ga motseba mane mobango a o siena ya maduva mono na ga tao mo riwe ha na wa tla o be fatse tsena a o tla di shortcut e ya o tla di shortcut e mo tsumoga duwa e di brush card fo clicking spono di brush card winka ka ya shortcut e vlat tsudi e ke yo tla ka di shortcut ne ga tlo shaba na le le television man ho na le ntho to give momish of the week like so se bufu di se sitseng to me shortcut ke brush card sponwa ke brush card ya se shortcut ba me di ke bona wa letsa ditshwelo tswa ke tsena di ya kena ka kwano tumela ke la bohlalo beking mmine ba thonte ba tle di fela seponono tswele ke tle ke di nyolle ke matheka tsona ha monate ge ke tletse tsona mme ma le bitsa ngwane so ke o bone ka nnete pila gaitse di yaka dumela seponone motsho mo ga tuwe ke na rena ka mona ka top fontain mabitso manga mona a di plus he top fontain ma plus singa bo ga no photo ba qhubukete 9.4 bua le nna shwalibe na kane tangi mo kana shwalibe ka bakala ga tsa poni ka bakala ga tsa poni ya sebega ka bakala ga tsa sebega e ka nnete ntate shwalibe ka bakala ga tsa sebega wa tsiwa sebega ntate shwalibe wa se tsiba sebega a ga tsa sebega ka nnete o se tshetshise o se re o se kenye pani mane go vetsa nnete ai o ifumane futhumetse poni ena go vetsa nnete ka ba ka opola ka nnete ma tshetshisa opola le phoqo ke maobane ne ke putse mapolasing maobane ne ke putse mapolasing wa tsaka mogao ka mogose boseleng se penya o le se phetipheti ka teng ditoropo mo ai motho a ka nnete wa bo hopole dipolasing he go se penya wa se pitipiti o tlo tshwere strandse o tlo sa tsebo hetsa lang ile se pitipiti fela a plasima mane motho no ipona le khomotse pedi dinku fedile a ga nyulwe ka tsona ke eno a ga light of my life ke engwe dipina tse batlang o di mamela kana go ena haibe o pula ga tola pelo ya hao o sna mantso ka buang hwena o re fela ngwana ka mantso yana ke aka a tso botimo ba ka bapelo ya go bona mafifi ke na le wena ha ntle ke le ka mona ka phomolong henemane 89.4 ha re ya o renya bohlano so ri takalo phomolong henemane na le pine nngwe e binwang ke ke ntho ke uhuru ka pakeng ke sa opola ka pakeng black motion ba reng o zo takala zwino

0: bolo ga se ya mana bo mamenza ka kula 88.1 ara le ho re nya mo ya ba hlano ntate
1: kwato kwato kwato mafifi bojira ka 88.4 mafifi malatsi ka so solo mona are ora botlhano ba pfi wa bua ngwana go le meiki kango ba pfi
2: e mo tsama vivi mo mase ka lo gula 88.5 kinda de lo khosha ka namba idea fa la rifa dati are ngwa ga botlhano dati ja ite dati ona ga mazwi ga tsama go bua na
3: madume madume mo tsake go jile ka le qubula 89.4 e le odimantorontoro mona kena ka Bloemfontein ke ben lekgetho a re reng ya botlhano
4: ntate mafisi ntate mafisi a nna e motshomo ga tuwa eaa a nne re ee o jile ka tsebe ke le mona phukeng verekong o moe ke fanifani mane le thoo
5: kgotso mafifi ba re ntshoma ke tula mogatua ke na lwana 89.2 namogadi Frankfurto ke mmathandintlhapo mafifi o a gatwa ke nna o gatwa ke nna gato laka seponono kgotswa tebelelong kgobo ladi brante mmino monate e utlwile ntho maduva pine e ko bapeleletsweng ene ya udurululu ke gata ka golo ne re dondorndorndorndong ke o fitlhe fela o binyele mme fela ga jenong a re ntate o etsalang o nne go fela dududu dududu o ntse o mo tshwara mona magambeng mona mo tshwara diledi mona ditsebeng mona ga re go nne go fela ndurundurundurundung seponono ke o mametse le motho wa ka e leng ausi tshenolo ke my darling my sweetheart a re o tlisa diphetho maphelong a rona le ka dikeletso le mmino wa gago o tlabolola me ya rona oupantšhetše Thabazimbili Mpopo extension 29 mane diholong tse kgolo diholong tse ka ganthaba ke a leboa mongaka tlhe o tlo phele moetapele o beletsatsi le monate le tlhonolofetseng date majabajaba ke na rena 90.3 haele radio ke Thabo Sibaya o kamane ka Kronstadt Mozolo dumela ntate tlhe ke go mametse ka 88.4 ke na shift sekolong ke nna Vutshilo ka Thabantsho Vutshilo ke a leboa tlhe Vutshilo ka Thabantsho mafifi ke na lo 89.9 ka bona ka botshabela Bloemfontein re thabile ra nkwe ke le bitso la ka ke na le mohatsaka dumedisa mohatsa o hle o mo vetse ke re hi o mo mete phatle mona hore seponono are ke re ho wena hi le ska mo tshofa bo hloko mo mete fela phatle mona go seponono o itse o mo dumedise le sedi FM dumela khotso
6: e mo tsamagatua
5: popi popi
6: wa re sona popi nyana
5: ke thabile o ha ile la botlhanotse
6: o ne ka ba tshwana le nna ke nyaka le tsofetse ebile kgwedi e fedile
5: e ka re nkare duduru duduru
6: o bona he ke omanete ke re popinyana
5: thank you nanatlhek
6: thank you sponky ponky
5: babaya mogatua lesedi dumela
7: ngwana matala
5: la ngwana nkgono
7: wa loka ngwanankgono ke bika seute Bloemfontein 89.4
5: phela tle ke phele moetapele
7: tanki
5: lesedi dumela kgotso lesedi le kae motlhomphei phela phela mongaka
8: tanki e motshomoratiwa sentatengane ke ne ke kopa thuso ke na mone ga o ka baitsapeina mone ke na le thatanyana ke boka sa bone
5: ntate
8: ke
5: tla kopa romele WhatsApp mongaka ga e bo kgona go romela WhatsApp
8: ga ke bone ga ke kgone etsa WhatsApp
5: ga o kgone etsa WhatsApp
8: ga ke bone
5: o batla thuso ya e mongaka
8: mandate nna ke na le thata ile ka sepalelo ke mosajale ke ne ke batla go fetsetalanyane mo nekgwadi ke fetsetela pele moyeng ke ne ke batla go botsa pele go wena mone ke batla go bua fela pele private
5: oke ga o kgone o e bua moyeng
8: ee
5: e jole mongaka jale ga ke tlo tshwara jwang jele mongaka obane jale ke tshwere ka thata o tsebe ka mona mongaka ke tshwere ka thata a holo tsebe ga re tlhophisa lenane go na le ntho tse ngata tse re di etsang ga sego go na le nako e re tla ebelela ka thekore re tle re etse tse dingwe tsa dintho ke ka gona ke ne ke kopa go tlo romele WhatsApp ke tle ke nkemela etsa o la o sa e romele gona jale mongaka a ko kope fela bana motsheyagemane ba tle ba o thuse ka inbox ena Facebook la motho a ka o romella ka ya hai fela ngola ntho tsetabatsa o mona a nthumella tsona o ke tle ke tsebo o tsebo gona re etsa jwang ha re ke re etse ntho tsena re a dumellwa o etsa jena monga ka nako ena etsebeletso mona gena le melao le melawana re tsamaisang fela ke tlo kopa o etse inbox o nthumelle yona Facebook ke ka mogong ka gona o thusa ka temonga ka ke tle ke gone gore ke follow up eta ba o ka pakile latele o ke tle ke o thuse
8: ke romela yona ya ntse
5: mo zwake ka tshela Facebook mo zwake ka tshela
8: okay nda
5: e ntate ke ntate mang
8: ke ba ile ba tsonde
5: e ke kopa wetse ba lokho fumana fela ngwana fela mo shengena fela na le Facebook o tlo ra nthumelle molaitsa o bue mono ke ntate ka Bellefontaine ke buile wena o seng e o tla bua taba tsa la o ka kopa fela o thuse ka Facebook motho a ka gona fela o thusa pela ha monga ka ketleketse bo bua taba tsa hao
8: alright
5: o hantla ke gosi
8: babe
5: o hantla ke
8: ha ke hant
5: ke a le bua monga ka
8: thank you
5: le sedi dumela le sedi khotso le sedi
9: ke re ntse bra tswa
5: le kae monga ka
9: e tikile ka go wena
5: pila pila pila kwete
9: ke mara ka mela ke ka bona ka respect ka bona e cha tsho cha re le kwa ke ke fana ka tsho go me di somo pla mo ntho o simo o tsho ka respect ona le ku be me ka tile mo ntho ba tsho go me le ne ba lu u li se tsho e bona ha le la ntle
5: ke go pa o phetse hape re u kae
9: ke re mo mo ntho o sa ka respect o tsho o ka mo ntho o simo ona le ku be me ka tile mo ntho ba tsho go me le ba ba le me ka ga tsela
5: ntate ke a le bua
9: ke
5: le sedi dumela
10: o phela mo tsumoraki
5: a mola tlile ga ga itse diaka
10: o bua le ngwana ya le matepela mo matong ko ma le tsaka 88.4
5: na na
10: thank you
5: le sedi dumela khotso le sedi khotso
11: hello lala bunjani
5: umbitsa lala Amrati le ga lala.
11: Nyapi le baba, awuza ke sebona baba mo buile yazi.
5: Ah, o ke a lebo maihle.
11: Eh, ke nyu bile le 88.4, that's ya tembe palfo.
5: Thank you mama.
11: Bye bye baba.
5: Ah, ai uitse lala belo so ke baba.
11: Right lala.
5: Le seri. Dumela. Le ga ntate.
12: Ke tshepetse phezi.
5: Amnadi.
12: Corporate ja bata tshepetse dinga ke tshepetse ho.
5: Mhlomphei.
12: Ke ba me ka khubula 89.4 a re mane hore ja mohlala.
5: Thank you khom khom.
12: Ora.
5: Le se di dumela. Khotso.
13: Ke mo simo radio.
5: Le ga ntate.
13: Ah, o mame mo 88.4.
5: Ntate.
13: Hallelujah.
5: E le ang le ntseisa ka jeno le sedi.
14: Ba tsa le motho magakwa.
5: Le kae popiki?
14: Re te le kae tate?
5: Ka o manana ke pitse.
14: Bo mametse ka 89.4 ke le mantwa that side.
5: Tangi mantwa.
14: Eh.
5: Fela ha o mamunye. Fela ha o ka tulwana ke re.
14: Ah, ke ka tulwana.
5: Eh ya a witsa handle. Le seri
15: Morona Kasela
5: ntate le kae
15: 88.4 ke tsamatini ntate wa rata ka paurat kana lwena o rata mhlana ke le
5: o la ikwa pinereng duduru duru duru duru
15: thank you Morona Kasela
5: thank you le seri dumela
15: era mzo wake
5: le kae ntate
15: a re ting a ga mokuena ga mona ka bula data ba di masa thaba di muri gumametse ka 88.2 botswana ke bulenge a bo feli bo tso ke tuntun ke palesa ya ba yo tanging zwage
5: da day
16: mk ke pitso pitso comrade sabata 3870 extension 5 monyakeng ha bo versus pron ke ho mametse ka khubula 89.4 ha re hore ya bahlano thank you
17: emotsu moratu wa ngwana mme ke James Mukwena ngwana mme a o kuma metsekile ka mona ka Pretoria ka 88.4 a ke di lebo ba na dikilo tse ntsha emotsu moratu wa ke di lebo ba tse ba le ra kena jwa le bana a machine mo sha ile bo ba na number 1 se be tsama mona tika mo ngwana mme
5: Yena ke tse dintsa dipina tse ke di ratang haholo. Sisi ya re qiniso, Johnny Clegg, Scatterings of Africa, Sankomota, Mapushudi. Ka pina tsena tse tharo jole ke re tlegele pelle ha monate ketane maotundi ke ne mmileng jole tlegele ditshofe. Ge di lebise sa keng o tsebe re tla shebisa. Ee, re tla nne re nyagele re hlodise.

0: لسه دي FM.
1: Emoji ma fi fi. Abashano gam pamikolo tsatsela malo fa le besele fi hla. Kujile ka tsebela kubula 88.4. Itebele ma chacha ka Rustenburg. Are horeng ya bohlano ma fi fi. Thank you.
2: Dumela dumela emotsi moratu wa seponana se mputima ka me dumela. Ina mogoko mena ka kutlwane go go mametse ka 89.4. Ke gare ye go nya bohlano motho motho moratuwa o mametse de ka dikeletso tsa hao mela moratuwa tuturu tuturu tururu ton ton ton tara tire rire la la la la la la ton ton ton kumametse ka 92.9 ka mokala ba makentetsi e motshoma ka tuwa mafifi fifi la
3: hela hela hela hela hela mafifi ke o jele ka 99.8 megahertz ke le ka mona ka Kimberley sponono ke mothala ja breakfast le lunch ha ile tsa busi mo rra rante ba di yoa ke le wa sponono ha re ho re ya bohlalo
2: kwe pelumela kumametse ka lokhula 88 20 ka mona ka plasing ya medal ko powerful lady brand ke memamulo ya reng reng ya botlano tango
4: tibela ba fifi jumel ke se bela ba loka ba pela go mamesa ka 88.1 tango
5: e khotso khotso khotso mo tshomogatiwa sponono sa le seri FM ba se ka mafolo tsheka botsabelo go mamesa le kubula 89.9 tekele ka mona ka botsabelo are ya reng ya botlano tate tango o pe
6: Dumela sponono ke sithati se mahle makgatha ka Melody Virginia tse ke dutsile wena le khubu ke 89.4
7: till 5 o'clock tanko Emma Smoratwa khotso khotso kuma metse 89.9 kama na ka botshabelo a pina tse monate high radio ho ya hore nge bohlano makgatha moleko thank you Emma Smoratwa
8: e motho moratuwa sa Pakistan tsala ka zone ke se se go jile ka 88.4 ha ke ke ntate ho renya bohlano ha
9: ke ka tshela khotso ha ke na ruwe ntate go mametse ka mona ka ditamatinga mona o se rene ka game shop ka 88.4 ha ngwana nna ka na ruwe
10: ke ra mafifi go mametse ka le tshubula 89.4 ke le Rebex Start Gold Fields di
11: pereng. E motho moratu wa dumela ke maraka milk ka mona ka Harris Smith ka mona. E motho moratu wa koma metse le khumula 88.8 ka mona ka Harris Smith ka mona. E ke ne ke fana ka tlokomediso re ha o tla o shebile Montrose mo na o tsama ka my entry. Bla Montrose mo ha o tla Harris Smith. Hona le khumbi e meng ka ga tsela ka mona batho ba e hlokomele. Batho ba hoeqoba bana ha ba le 3 hook jwale he ba tla itshiretse kana kwena bswitchere thank you mafifi
12: e mo somogatuwa e mo somafifi a go mametse ka hloko ntate ka mino monnate nate ntate go 88.9 ke le ka mola ka Carlton Wheel ke go sasa le tumane ke gaole busetsa gauta ntate a re ya go nya bohlano
2: Nimela se ponki ponki se panona sa le se di FM ke mante mola thudi ka mona ka kutwana ko jile ka tsebe ka le khubula 89.4 danko
0: Victoria Tswane le se fito ke le se di FM le khubula 88.4 ka ba ho SABC Plus app ke mole di tloha di kalani le emotsho moratuwa ho le se di FM fela

0: sankomota pina ke monate ya holo tsebeletsoka le sedi ba re jalo mapushudi ke le ka ofajere zini clerk ba re lo scatterings of africa yengwa dipina tse ke ratang a holo he ke gata meretetu na ke gata hona le ntshotse ntse go di mametse dipini mona utlwe u hlatswa pelo ena u hlatswa qati utlwe du nya boka sepono utlwe di sebetsebetsa na lo wena o kwisisa ei hona le ntshotse go di mametse utlwe pina tse ding go di mametse utlwe di sebetsa na lo wena ka maleng ka mona I want to be in a movie like in the hymn, ho, hum, yeah, ho, hum, ho, hung, ho, hung, hymn, ho, hung, ho, hung. When I think I feel some more, over time, the book, one of the cop and a short rock up and a book. Let's remember to marry me to Sukamara, Yabra, remember that similar to the city. Molekanoa, how, Mufuma, do a how, Kapaharebe, Mashankana, how. O sa ntse di sekoloto ka posa re kile di ntho mona online a sa ka utsebisa o ba le mathata tswela o ga patale wa thusa go patala ka pa wa motlohela o ratla ithute o re ntho tsa mofuta o jolo ha di etswe mme ke yo novelo sa ntse sekoloto ha utsebisa ntate ke yo o sa ntse sekoloto ka posa re kile di ntho jolo di a mohlola ka tshelete o no sa rera wena o latela maemo wa di tshelete o re o tla sebetsa tshelete ka tsela e jwalo jole ke no sa ofa tabo re hela motho a ka ke di ntho ke tsena manolo a hlole mathata o di mathata a hlole manolo o di mko go kopa kopane ke metsi le oli o etsa jwang wa patala ka pa wa motlohela mme ha ebe o ruwa patala o reng ho yena ha o patala wa motlohela ka pa ho etsa la jwang beke ntse pedi tse fitileng e ke beke tse pedi tse fitileng hantse ke le siyo gasong kwano ke le ka fumana malaetsa ke a gola ke melaetse mme wa tsana ntho tsene tse ke di buang kwano ke di ntho tsa nnete ke medi velo ke taba tse ngata go yona mona gore ha le di kamanong tsa marato motho a etse dikoloto a sa o jwetsa kapa tsa maye a reke dintho a sa o tsebisa jwale ha hlelwa ke mathata jolo bo so kena ka hare ke tsene ntse di ntho tse tsa strengths se motho a di tsa strengths di baka di karohano di pherekano di baka di ntwa di kamano ntsa marato mona ba mathata mangata haholo jwale ha ke re di tshohle re je le komo matebele a matle 0863003084 menta te ke yena o sa ntse sekoloto ka pa mohlomo o sa ga kile di ntho a sa ka o tsebisa ile di ntho tsa go kopana le tsona haholo di kamano ntsa marato mona le machatong ka pomonyalo mona tshebeletso ena nane o lena ke itse mamedi wa tshebeletso le se di tabatabelo ya ka kapa mohlomo ntoro ya ka le pono ke hore re tle re thuse ho bopa malapa a tsitsitseng re bopa motho ka mong mamedi wa tshebeletso le se di wena hore o tlotsitse diketong le ditabeng tsa bophelo kwa kakaretso 086 3003084 tla nthumelela le WhatsApp 079 7585066 079 7585066 o etsa jwang wa mothusa mme ha o mothusa o dipatala le gore ka nnete o tlo bone gona o lokikisa tabe jwang molaetsa wa gao ke ofe molaetsa wa gago ke ofe kapa mohlomong o ile a teana le bothata bo tsena o ile wa sebetsana le bona jwang ketle re thuse mamedi a tshebeletso le sedi o moyeng o le sedi FM dumela
1: bonono
0: le ka ntate
1: le kae
0: a monate mohlomphe
1: hello
0: a monate le ka ntate ha monate le ka mohlomphe
1: yelo le kae
0: ha monate ke a utlwa ntate go utlwa go utlwa hantle
1: ke nna sa utlwa ntate ya nete ke ra lo tsugiriza ngona ona ma e ke o mja le ndabona ka tsi misti naji sporo no tsho go tsofela go na ke ntse tsa mofuta ofe go tsofela go na ke ntse tsa mofuta ofe
0: so la hona botata ha ka di etsa sa utsebisa o ka patala
1: a mhlalofetse ha itsa dintu ha ja mothusa ka nete wa leneng ha ke motlwela e ke wa botata ba ka lateng ka nete
0: jwale ha ipeta hape a ntse sa utsebisa re etsa jwang ka yona
1: ha ipeta hape ka nete atse e ka ba bontsha hone ka nete ae ae ntho ne o entse ka sepelo moka wa hone nna ke tle a ke etse dintho tse leng gone ga ke a ke ntse tsa tsona ke re ntho e lengwe le ngwe wa motho a o etsa le motho ao o tshwanetse le gore le e dulele fatshe le kopane le shebe le gona ditšhelete na di tsamaya jwang Ola o tla ile mo go leng gone jwale nna jalo sante o la budgeteng a ka selen.
0: Ke a leboa mongaka.
1: Kannete tlaeante o la budgeteng ya ka le teng o motlwela wa tsewa gone ditaba ditlo ba teng gona o tlo keteletsa a ntse jwa ka thuswa ke ma.
0: Oke ke wa motlwela fela he.
1: Kannete nka se bala motlwela obanene kannete o tlo keteletsa ke eno gone dinthong tsa gore ampa lo ipatlela motho o mongwe a tla mo thusa ka ntle a tshwanang le
0: ke leboile fela o tlhokometse gore ke go boanela taba e re buang ka yona ka jeno mme ke yone e qeteletseng e tlisa diphepetso tse bang teng dikamanong tsa marato
1: ka nnete yona e kannete a e fitlha mono e a ferekanya gagolo ntata bona nto nka bua ka tshogo wa finance wa bona ke ntho ngwe leng one gangata mangwele malapa a mangata a ka go a sheba a kabantse ke ditaba tsa ditšhelete.
0: Ntate ke a leboa.
1: Ke a leboa Sponono.
0: Lesedi FM dumela kgotso.
2: E le mafifi.
0: Le kae mohlomphei?
2: Sponono ke tso pepe.
0: A monate.
2: A monate ke mo rena ra ntshiwa ka mona ka tsima re Sponono. Jono ka balekani. Ho le mantsana a re tsare la ga mifokolo. E ne pa ro manyalo ha no mutsa sa tsini phoso. Ka mutsa batala Sponono empa ha e ba skoke tsi le mo wa ha ita pala pala ro he ba go mo sporo mo tse skole sa bo o tiri ke mo khadi ni kwa bo mo tswala bo mamma kwa ha i yo ntse e ke mo tlo go bona tse skole ka ha ita tlo ka mo ke ke sa le bo mo tswala ka ka ka ka kwa e ba e skole go se ke sa ha e se mo wa ha ita bo se mo wa ngwa ana ka bo se mo wa ka tlo ka mona she nka mo thusa ma ibre ke tsenyo bla tere maybe ke ka tla botsa le ebe go tsa dintho sa ntere le ka ntate wa lapa le nakamo le ka le lapa ke tla le ka ha ntse sekolo go re ri se ile ka bule ka re bona re se ge tsa yo ebe ke se tla qadela mme ebe ka mo ka mo thusa mo patela sekolo
0: ntate ke yo no ga ile pokola motho a pokola ke no tlo batla chelete ha o hlalosetse gore o entse eng ka chelete na ga ile mpokola ka yona fela motho a pokola ke no sa le mona mme ha o jetse mme ha ba tlo jetsa o ibipile tabena ke sephiri o etsa jwang
2: santa bo ne ke tsone na tshelete ya pokola ntse o nale tsang ka yona santa mpe le ntse ati ke re tlile ka tiba ka bo dire ke le eng ka go le ga ka tsabo ka po ile santa mpe le ile ka mo ke tamso mpotana ha yo mo mo le rena ka ze ni pokola kwa bo motswana kwa na in kwa ke bo batisa ba tsedi he ke tlile ke go di dire se ke sa o skolo se wa se mo le mo wao le batho ba ba kwa le tsaba tsedi maga e ntse le pokola o le o se la dijo ka tuka bo le se e ka tuka bo le o le feta ntseng e mo le mo wao je se bona mo le ka mo tsisa ntse ma e bika mo bile empa ke ka tla o tetela
0: ntate o ile o ile ntate
2: ba ke sporolo
0: le seri
3: good morning good morning mo zwake
0: a mona tile ka manana
3: a mona tuzwa
0: thank you popihle
3: a wa nkenya ke
0: hey
3: e gere ke la ganna
0: mathata sa le teng wa motlwela
3: a ke na taba a wa nkenya a wa complain le tsung ke
0: jwale wa motlwela
3: o ya batho mathata a se ka ba hla e ke o sa mpulela
0: jwale ke tsa jwang ka go lotse ga setlwela
3: a se ka ba ka ye
0: a mpa be le mathata
3: e ba ne la ke o ikentse mo ikisi ke mo a ke bona ga popola ga le ba ba ka hai a ke ha se jo ka tsela tse di se fa tsi bua ba ke na le 20 ranta ke 20 ranta na reke tama ke di mo tla pu
0: a ke
3: ha o tsho surprise ka ntse ka tsi
0: jwale kana go
3: tsi go mo mo wa ka lwe
0: kana go tseding go thwe e jwale ka o bana o gone o patela reng ka sofa e
3: a ke go ne tsa
0: jwale kana go tseding ha ebe a sa gone o patela motho eno a re ke nka sofa ka pa TV
3: ha enke
0: Fela
3: ka yo ha inja tsi a tsiba o go tsadi tholo ka tsola u dira fa tsi to motho a ke kwa ha le tlo dira ntse ke tsiba go mo tsaka o tsile ka kolori o le bona ha ina petrol a ba ntse ke go ya tshimba lo mo kana ka ntiba a sample le go le go tsola go tsina petrol ha ya ho ke la ntse
0: ke la wi ke
3: di batla di tsaka be
0: ke ya le bona
3: ha ke tsa ntholo mo ha ke le go tsola ke ya no mo ke ya ntse nna ke that a ke ne bo ke tsi tsi tsi be mo ra o tla le jwa thank you papa
0: le seri khotso le ga ndadi
4: khotso le ke mzaki
0: ka mona ti mhlomphe
4: eh a go le mfuti le pleasure ma cha ke sina mona mzaki
0: ndadi
4: ya mzaki le la ke dumelana le mogala ga nthe ba ile go ke ntho e ka tsung ya le lapa ke bona a ke tlo thusa
0: ha na thusa mme wa hae
4: ha ile go ndare
0: ha na thusa ba tswadi ba hiding ka pa bana ba bo a sa jwetse
4: a sa jwetse a yeng ga sa ngena mo tswaka
0: kwa motlwela
4: ke a motlwela ba ha ka ba tswantsi se tsepe
0: mm ndare
4: ke mo tswaka a ile go ke bona ke a ka tsung ka pa ke a ngwana ke le thusa ke pantala mara ha ke tla o pantala tsa na ke sebisana o a o si o ka ka ntho wa di satsedi ke na le tshe
0: ke a le bo
4: ga yeng tsake
0: le seri dumela
5: ke a tsela dumela mo ka tu
0: a mo latela ga manana
5: ha mo na spoke
0: te ya bo
5: a tshe a tshwantse ke bontshane
0: mm
5: ke tsebe a tshe ke tsebe mo thusa ke tsebe mo thusa
0: ha o bontsa boemo se le bona o koloto ke sena o rekile diphatlo online ke tsena jwale o hana tsena chelete jwale ke mathata ke yana sa hlaile wa kolota motho motho tlo batla chelete ya o nkile di pizza o nkile di kaftini motho ke yona batla chelete ha o tsebisa hana yona o etsa jwa
5: ke tlo mothusa ha ke qeta mothusa ke tlo mo jetsa ha o ka ba wa phetha hape o nkutlwa hantle o tla ipona o tla bona la o tswa le kae bane ka thongwe le nngwe ga tsa etse o etsa ga le babedi ka jeno so etsa ka thoko kwa o tshepile ma a ga se ka ha sengwe le mo bolokileng teng e tate ka sengwe
0: ke a le bomanana
5: thank you sponge
0: le sedi FM dumela
6: mongadi ka ke
0: ndate phela ke tle ke phele moeta pele
6: o tlhompei wa ka bon ha bonana o etsa ntho o pote ho nna pele ntana ke gerišane mosomo nna ke na le leano la gore ko fe ntho nngwe before o tlo etsa sekoloto seo sa gago kapa o tlo gaisa pokola eo ya gago ke na le plane jale ga o se o ya wena o nka qeto o se o jwetsa o se o gutsa teng ke na se le ya gago
0: ke a lebo
6: ha e ka le ya ka o ba ni o mfitile a ke ge
0: ntate
6: wena wa mfita ha o ka ka ha o ba le magata ta ho ha go na a ja di ke ke ha o ne monye
0: ntate ke a lebo
6: bona di ka je
0: ba be re tsebeletswa le sedi o bona ha e be teng ntho ye o sa sodela ngwe yetsa bophelo mba hao e ka o thusang o le ntate o le mme wa lelapa ka Paul ya butu le mohlangkana le ya usi ya dikamano tsa marato ya phirisana le motho o seke go re bobedi ba lona le sekela fumana le lwanela chelete ha ebe le batla gotso le batla dikamano tsa lona tsa marato di tsamaya hantle le seke la lwanela chelete ka pala lwantshwa ke chelete le sekela lwantsa ke chelete ka pala lwanela chelete mohlang le lwane la ntshelete ka pale lwantshwang ke tshelete o tsebo re metsi ya kini ka tlung ke mohlang le tlo qabana ntate mme ha ibe ho etsa hala hore o le mme o gole tshelete nga tofete ya ntate ha ibe ho etsa hala o le mme o gole tshelete nga tofete ya ntate ke bue mo bo se nang bo fetola bo che re phela mehleng yeno hona jwale go ntate lo wena tabene se ke ya nka sigitisa ho kapa ya etsa o inyefatse le motho wa ntate mme le wena o se ke wa nyenyefatsa ntate o bana go gola tshelete ngata fela o se ke wa etsa phoso ya hore o qeteletse o lwana ka taba tsa ditshelete o hlokala dule fatshe le buisana tse dintsa dintho mathata a hlaile a hlahang hona jwale ka ga dikamelo tsa magato le manyalo le ma ka ofela a hlaiswa ke taba tsa ditshelete kana go tseneng ke o se bui nnete tshelete ya tswa kgwedi le kgwedi o lapala o le ya sokola le bana mathata ka baka felela o bana hona le ntho tse dintse o di entseng ka theko tse qeteletseng jwale tse di hahlamela kapa ona mohlomong o tlisa diphepetso tse bohlokwa haholo ka lapeng dikoloto tshwanetse o bue tshwana la o tlo nyala motho ha o tlo nyalana le motho tshwanetse o mo jwetse go tsebe ke mekoloto mona mo keteng ha ke sekoloto kere tlo kwana o tsebe ha se ka sekoloto nna mona ke tlo kwana ke tla ka le ya etsa bang mbetso ga se ka sekoloto mona ke mathata ga se ka pokola pele ngwana motho a o nyala kapa o nyalwa o tlhomobetso ga se ka pokola se ka pokola mona mojwetso ga ntle ke ra pokola ke ra manta fitlhela sonta ke raya pokola o mo tsebise di sa tlo mafifuwe na motho wa ka ha butse dikoloto a sangrisa fela ile tsa bohlokwa nka mothusa o patala be ke mogalemele hore a ithute o bua le nna ho bane ho bohlokwa ho buisana le ho thusana ke a leboa ke nna ngwana wa Nomaiza Ntshetshe e leng Open Church ke lebuile go le ngwana eso re tle ka mona sponono re tle go kgoma ikutlwa mabedi le sedi
7: Mozogi ka tshela di melanda te ko mametse 89.9 ke ntse ke di medisa mme wa ka mo go section
8: khotso e belo yena le tebele dumela ntate ga ba baletse ka mahau le bitso la ka ke ntate ga Tebesbeko ka nnete ho tswa ka hore na ke di ntwa tsa mofuta ofeng go ba taba ya borloko ke hore ka nako nngwe ho na le ditaba tsena tsa di-surprise ha eba e le dithepa tse amang lelapa lena la ka le yena ke utlwisisa hantle hore o tla ba leka ho nsurprise mme ha eba o fumantshala hore e la ba tabeng ya hore wa fellwa ke tlameha ho nka ona mono ke qetele empa ke tla tlameha ho dula le yena fatso a e le kgato la ka o entse taba bohloko jwalo ka ha ke hlokomela dithepa ke tsena tse amang lapa lena la ka le wena empa taba bohlokwa ke hore ha re di rere pele ha re di rere pele ke le hore taba ena e se kaka ke ya hao le mong ke a leboa morena kgotsa hlononofatse
9: e motsho moratuwa ke le aswa le khosi mane ka talently emotsho moratuwa ha ke bone khoso islom fela ile ntho e teng ho yena mona ka ba e yang ka ntlu ha ke bone phoso ka update fela ke o ntsebise tabeng tsa mfuto o jenana mara ha ne le e nngwe e ne sa tlo ho yena excited being e ne tlo ba mathata e motho moratuwa ne tla etsa qabang e shortcut ke bua lona ke le mo N1 ke lebile Malofante
10: MK ke phetse o phetse ha e le jwalo e le hore ke fumana hore o sa rekile dintho tse ba leng hore a ka di buisana le yena ho ena le hore di kgutle hobane re ikanne ra ba mathelele lebe ntate le mme atjhe ha ke tla di patala hobane jwale ke mphoso a entse mme ke benne ke bua hore a se tlhole a etsa phoso e ka keno Nandos
11: e motsho moratu wa dume ke mmele motho pika betleng nna ke na le taba gore ga re le batho ba babedi ba nyalaneng before re etsa dintho o tlamehile re dule fatshe re etse moralo hebe e le mme le ntate re nyalane ke ga etsa dintho fela e mong le mong ka tsela ya gae ka gona go boloka lenyalo le dikamano tsa gona ke leboa motsho moratu
0: e gwa dikgwa tsa mafifi a re wa ka nna wa e tlhoka nnete tle le tebele a re wa e tlhoka nnete ntate Mozwake re a dipatala dikastroli tse sa pheng tse gabisitseng ke ne ke fetsa ntate mo moba mona ke re ke fitla ke moletetse lapeng ka utlwa fela gore go na le ntho tse ding tse o tshwanelang gore ha batho ba o tlhoya motho a kampa o tlhoela nnete a bona ke moshana yana a monyane jwang dilemong fela go na le ntho tse ke ditobanqo tse ke sa jejeng go tsone jale ke ne ke mengwe ke bana ba mbese ba mmemme jale dijong jale wa tseba nna a kere fele ga o mmema ke a kamaka nna ga o mmema o tlhotsebe a ke motho a tla thola nna ke a bua a ke bona go fa tuku eno ga e maemong a nepaetseng ke a bua go fa tuku e yona aa ona fa tukwina ha re lukise ntaba fa tukwe ke a bua ha ke thole ha ona mohlangi tlotswela pele o mpha kofi ka pa die ke bona gore go piene ga nnete a ke a bua a ke no bua ke tswa mona ke no vetsa batho ke vetsa wena ele tebe kopie na bona joang ga ke tlo inwa kofie no hang ke a bua jole ke vetsa ke botsa ntate mona jole ga ke fitla mono ke a tsholelwa jole ke tshellwa ka ga di plate sina tse ntle di ke go ke tletsa di jo ka bo skin board ka ba ke botsa ntate mona ntate ana wena o tlisetswa dijo ka skim bogoto le ntho o tsholelwa ka ga plate je mo lapeng ntate a re che ke qala lo di bona plate je a ke qala lo di bona aba ke vetsa mme ke go ska ba hlolo o etsa phosweo ke re ntate no tshwanetse o tshwara jolo ka mogene ka gosi ke re ke gosi mothini e se nna ke le moeti ke tlo jalla di plating tsena tse le bentata tena o qala o di o jella o tsona ha ke mengwe nna ke motho a bohlokala pe mona kino ke ntate la la bohloko mmeno mpa ka mora ntho se tlhoka fela ba go ngwana ka ke a leboga ke ne ke sa hlokomela dintho go na re rebela dintho ba etike e hlompha ntate no mo mo hlompe tsole ke hopotswa tabeno ha ntate mona re ga di reka di krastrole fela ha hona mohlang di pheya ga di reka ona mohlang di phehang
12: kgotsa le tebele sebodi saka ga re dula mmo nna ke dumela ntho ngwe le ngwe tlamehile re itsebisane re etse go sana yo qaka ke kgone go thusa ke opola mme o na re o nna o genetse society se le seng seo ke sebang empa ga selemo mole a two kenetse tse tharo tse pedi tsena di a mo fasa gore a tlameha gore a dipatale a tlameha gore a qeteletsa ntsibisitse gore e a ye kona ke ne ke kenetse society tse tharo ke thabile fela go bolelela gore ke na le tse pedi ka thoko tse o sa di tsebe ne ke batla sapas gore ka dijamarebele grosara e tshabeyang jale ga se di eme thoko a lekwa di ana go tshela letebele ka tlameha gore ke thusetse jale ka tlameha gore ke thusetse jale ka mmolelela ke re tlwelela di-surprise ntsebise taba ke kgone go thusa jale a tlameha gore ke thusetse jale bane di fasitse jale moshimane a ka di san teng ka kwana letebele lekgolokwe letlhaba go ka lemao ke mona odiman 12 mo
13: motshomoratuo kgotso ke re ke utlwa taba gago wena ga itse da motho ke go tseba nna nka etsa ntho di be bobebe ke tlolo etsa ntho di be thata o sa kgathaletseng gore na motho wa ka o na le tšhelete kapa gana yona kapa nna ke na tšhelete ya ke na yona ke utlwisisa gantle ga ke ntse dikoloto nka ipatala tsona nka se mo hlothe nix goba ke eleletse gore lefatshe mona la le ka ba la ratana jwang kapa jwang kwete empa tšhelete yona ya ke qabanya tse ke iketseditseng tsona nna ke tla ipatala ga ke bone mathata danke kwete goreng ya bohlano ga re ete ga re ye boti
0: radio alelo molaetsa ko bala mmuna aiyae re ntate ele ko utlwa ng kwatisa le go feta ba keta go patala maobane mona sekoloto tse ke sa se tsebeng lesedi kgotso.

0: bala kanjani phezwa yonke nzima yona aw kuze zonke izinto libonise zona ngeke nokulibala yo into engeke yenzeke le kumbi nakum kanje nakum futhi ngeke ngeke ngeke ngeke
1: ke motshumoratuwa ke nkgono scoutu mona zastrone sekoloto ga se se le teng e motshumoratuwa hua tafoleng ya dipuisano gobane se se le teng ke tlo mo thusa empa re bue gore e se tlhole e pheta e ipheta-pheta phoso ena ke a leboa thank you bye
2: Khotso khotso mafifi pitso ngwana mme tsere sekolo ya le Clocolan no one is London 89.0 ka msebetsi wa ka ke provider ha science school to se ke ka spatala ndate e se lo re na le na re tla buisana gore next time ha itsa sekolo to sa mfuta o ane an principle ke a lebo
3: ula yo bo soma a dua ae ba ntho ene ae e botlhokwa ka ga lelapa ke tla mo thusa empa a ikarabelela go yena a leng mo a ntate o tla ipona ntate o tla ijaga
4: kgotso kwete kgotso aa ntate wa ga le se tlang ka lapeng ja utlwisisa ngwana mme ka nte nka motshegetsa nka motshegetsa ka nte ngwana ma gona sa ka nte se ke sa tsebeng sona ka nte pokola se kopaa le mmapokola sa ga abo mme wankolota jaka a ne ke le sijo ga mme a nka tšheletebele gogange mone goga mo ne ke le sijo ma ka tlonteng ga letebele aa ka thusa mme ka nnete nka motlwa bo go go letebele so ka nte wa sa le mna ka ne ka mona ka top pointen letebele mapolaseng a Brandforto thank you kwete
5: Dumela dumela mafifi ke a phela ka mohau wena o phela jwang mafifi hona le merero e etsuang ha hona ntho tse patuang sekoloto ha motho a ntlola hodimo a lo etsa sekoloto a sa mpolelela letho ha hona mo ke kenang teng ka gore akere go se entse nna a sa njwetsa jale ntho nngwe le nngwe ka gara lelapa ya rerwa wa bona tsa girlfriend le boyfriend ga ke di tsebe ebile empa ka tlong ra dula fatshe re rera ntho e nngwe le e nngwe jalo ka gane re bua pela baruti le batho gore re tlo kopanela dintho jale ga o e etsa o le mongwe ntate ke ga o le mongwe and-e ke sa etsebe sa participate ka tlong ga ona mo ke kenang teng o tla bona plan o tla ba strong ke a leboga ntate ba letsatsi le monate
6: hai motshomoratua dumelang ke mamo wese mazonganye ka mona ka Fusion Stone ba ntse ba ka mambelele e motshomoratua ntho e tswa dipuisanong sekai sa ntho fela e sa dipuisanong bana go sane tla go hlola e motshomoratua 90.3 ramolotse Fusion Stone anko
7: ke motshomoratua aphela that it is a matuwa hey no matuwa ke so ka so sao se so sina se ba tama na modimo wa sa mabedi o kibela la sa go laka ka motho yo ke la emalela so pa mmane ka pele o mokuti ga se pisa mo gara modimo o re ka go lwa gona ke le fu ka spatara ya pele go be mo gara modimo pele mo hopole tsohle tse o ikanneng ka tsona o motho yo ibe he bo pele go tswela pele tsa re puisano di tla tlang morago ga buisana kere jalo e motsho
6: petse wana ngwaneso
8: e motsho motho mela ntate ai ka nnete ha o kala o etsa ntho motho a etsa ntho a sa etsa e mong fela ke phoso taba eo gobane kaekae go na le mo e tla nsokodisa teng go na le mo e tla nsokodisa teng mo e tla batla bere ke mojetse ntho engwe le ngwe moso e tlanna e tsamaya ka go dumelelwana gobane go sassa konotu jela ga ba se le batla nna ke tlae e ke ba mothata ba go ke fae ke ntate eng kutsa ka mona ka ka setene mo se ba sa tsile mona teng ntate
9: ke le buile ho le mongaka mabira tsebele tswale sedimetso tso ke le shumela mo tsumo ra ho reng ya bone ga tlatiana jolo le sergeant ka ready ke tlo tshwana di ga hlolo di tlo tsa molao le mosebetsi o ye tswang ke sepolesa province of east data re boela re ipumela di kele tswala pe mo gleng teng hle hore re tsa jwang jolo ka re mafelong a beke tjena mabedi ke o fa monyetla hore o tlo nthumele molaetsa ke go potlo ngolo ska tsa voice note o tlo nthumele molaetsa mona go WhatsApp 0797585066 ha o be una le potso yo rata ngore ke tle ke botse sergeant ka ready ke ya kopa ngwaneso mme ke kopa re se ke ra botsa dipotso tse iphitlhapetang ke lebe ke jwele mo re tlabe re botsa gore ga o fumana motho ka tlong ya ga o etsa rang thunya re tle re botse dipotso tse o batla motlhomong ke di botse sergeant ka ready a tle o thuse ka tsona ke kopa o tlo ngolle o se ke wa etsa molaetsa ona wa gatiso wa lentswe e leng voice note o mpo o ngole gore motlhomong ke tle ke fetise potso ya gago sergeant ka ready nako e sa dumela kgosi ntshebedise ka morago mo ko fa brandy a re jalo put that on everything holesedi FM kgotso.

0: e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flex Job. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunya Tombstone etla o sebeletse.
1: Now what about mama for the local? What's that cool? We don't matter. We look at our somebody said Ebina Jew. And so in Galita Mata. Kimuriana on the Fasang Masala and Medina Henga Pa. But what in the moment said 2050. You need the vitamin, the mineral, the amino acid, some men who only shock and rose in his cane. Or take you a banana hata. Ibe, you look at the chile. Ebina Jew, your family at our Hapamu Puzo, who did pay to go down to our station in San Sosa Rata. There's a son of Murum Ida. 012-546-8937. Kappa 072-595-0198.
2: I'm going to go to the next one. Ere kopa ba khani ba makolo ka nnete ba ile hloko go bana hona le kotsi ya PC e tsaitseng yona ka kwa khorinyana ya lesumo o ga lesumo se fitile ka metsotso ya lesumo mo generaro e tsaitse kotsi mono le fieno e ka ka ka nnete ni tla ka kona ka province ya nya Western Cape ni ya le bile ka manika king country ena e bitsang Zimbabwe jole bisiene ne parametsi batho ba masuma tsheletseng a metse tsheletseng mme ile ya phetoha ngwana mme mme e phetoha jale e ne e kula le kolotsana e le gore kannete ehlile e kentse diphatlho tsa batho bana jale kannete re kopa gore kannete seba sa rona ga ba ya ba shedile Tonsberg ba tla ona ka mono ka Cape Town ba ile tlhoko go nna le maponisa a tla ba thusa gore na ebe ba tsamaye le ka o kae go gotlhe ba kgone gore ba qobe sebaka sena se e le gore kannete ke tso ena e tsaetse sona mme le ga o tlhaka kwano ka butsong teng o tla tsamaya ka N1 mme ga o fitlha tsona sebakese seng mo moponetsa a batla go bontsha gore kannete wa tlameya gore o kgeloe o lo tsamaya ka mane ka tseleng yana Edenburg mme go ya ka mane ka Tronsberg mme ga o fitlha ka mo ka Tronsberg le teng gape o tla fumana maponetsa a tla bontsha gore o kgelwa jang go tla kgona go kgutlela N1 go tsamaya o ye Cape Town jale re kopa ka nnete tshedisano mmogo go baganni ba makoloi le dintirontoro ngwana mme kao fela batho e le gore ba sebedisa tselaena N1 gona ga o tloa kwano bosong teng mona lebile ka kwana ka bo Cape Town one se tseba gore pele o fitlha Tronsberg kapo dipakeng tsa Edenburg le Tronsberg o na le kotsi ya bese mo e le gore kannete maponisa di bo EMS jalo ga santsane ba sebedisetsana le batho ba movi jale se re kopatlhe baganni kapo basebedisi ba tsela oneso ga ke kena tsona ntlhile potso ya momamedi ane a bua ka taba ya protection order o ntse ke motho protection order empa ga a sa kuka o nkue a tsamaisa mme ka moga matsatsi o kgutlhela ka tlong mme a tsa tlhela ka tlong ya baka nnete o santsana kala a tswela pele ka otlha kapa a bua matlhapa a e tsantsitse e le gore kannete o itse a se ka di etsa ntho e nngwe fela ga a kala e tsantso tse eng ngwaneso nka fonofono ya founela police station mme ga nka re feta mono ke go fela re tla nka statemente se senyane se setswane go wena se tlhalotsang fela gona o ntse e tsala eno mme motho ena ga monka ga mokwalela gape-gape o khutlela kwana tšhankaneng mme o tla tla magotleng a dinyewe ka gore ebe ka nnete o gatiketse dipeelo tsa yona protection order e ne e le gore o tla bo ofiwe mane magotleng a dinyoma. Jale ga ntse la kala ntho tseo founela police station o ba tsebitse gore o na le protection order, mme o ntshima kuno o tlile gape o ntlong o ntse a bua dintho tseno tse seng gantle. Mme rona go fitlha tseka ke tsholo ka tanka statement-e o wena se o buang gore o etsaetseng, mme go buleng yo e nyane, mme e beba ka nnete o tla nkuwa go tsamaiwe ka ena a le kwalelo kwana, mme o tla fumana letsatsi la ela gore ka nnete a letlha pele a makgotla ka dinyewe mo a tla tlhasetsa gore na ebe ke obaneng a tsa tswelela ka taba eo empa a boleletse gore a ntshe. Ngwana mme tseno tse pedi tsena di batla dimba letse kone gobane se ke ise ele tabena ya incident ena. Ke sa re e nngwe ke ya motho ana bua gore o na le nyewe ya boting empa ga kile re ile ra bua gore kannete eno o tla mofa dinomoro tsaka go tle re kgone gore re bone gore na ebe kannete ntse e tsala eng ka
3: yonemotlhompe ntate ka gele wankutlwa yabo e potse mabedi na e botse ke ya gore ga motho a ngotse ka ena jole magangga mona Facebook ya ba o ya police station o lo bua o lo kopa thuso maponesa go yena a yo motho eno a galemele motho eno jole o etsa jwang ga o le jwalo?
2: Antente maponesa ano ka nnete ga ba etsa mosentse motho empa ge ke tla kopa gore a buti kapo ausi a kgutlele police station ba lo fitlha ba bua a kope fela gore a kopane le station commander. Mme station commander se ne se tla kgona go tsene thuse gantle gore go bule nyewe gobane matlapa ano ga re no tsiba gore naebe kannete a tla tswala eng ga nako ntse eya. Jale ke gona gore kannete o tlo kgone gore go bule nyewe mme e tle e fuputse gore naebe kannete motho o ne ya bua matlapa ana naebe ga se motho ya gofunyana e kareng ka moga nako itseng a ba qala jale a sa etsa ntho tse dingwe tse seng gantle go ena motho e le gore ke letlhatsipa. Jale ke tla kopa ausi kapo abuti kapo mme kapo ntate a kutlwele bolsetseng a kope kopana le station commander mme a mo tlhalosetse gore na o etsaetse eng mme ba tle ba kgone gore ba lofeta ba eng. Ke tsona fela tse ngwaneso.
3: Ke tsona fela Sergeant Kagile o ka tla wa nama mongaka.
2: Ke leboga mme re itlhe kediwa la wena. Hei ngwaneso re na le bothata ba di-sexual assault ke dinyelo tse bulwang tse ngata ka segatlha golo ka kwano ka mangwaung tse e kenyang bo rape tse e kenyang le taba ena gore ebe kannete motho tla ba o tshwere mo e le gore wena ga o rate teng jale kannete re le sekone sa re batla gore re bue ka taba ena gobane bothata ba yona kore bogolo ba tsona dinyewe tse ke tse bulwang ka tlong mo e le gore kannete ga gona motho ya bonang le a di etsagala. Ke bolela gore o tlo fumana gore ke ntate o etsa seno go mogadi wa gae kapo ke malome o etsa seno go motšhana gae kapo ke x e ne ile mono a lo bua le motho ene le gore kannete ne ba utlwana le ena mme e be ba kannete e se ba taba e gore ba se ba tshwagatshwagana mme motho ona a ba sa rate mo eno a mo tshwarang teng a bile a bulang ewe jale re ya kopa se ke le sekone sa gore re kopa sena se fele gobane se se batla se etsa gore segatlha sa dinyewe tse senyolo ya gagolo ga re ka re shebile ka kwano ka mona ka Bloemfontein kapo ka mangaung gantlentle re ke ka mangaung district ke bona mo e le gore diketsalo tsena di tse di batla di eketsala di le ngatanyana jale re kopa ka nnete tšhaba seso ga re ke re boneng mokgwa meng ya gore ka nnete re buisana jwang ga re tatalo tsena tsa bo dikobo e se ka bantho ya gore ngwana mme ga o dutsile motho bo tse nka fela gore ache mona ka nnete dintho di tsa iketsala fela eba ga o sa bua letho se batla go iketsetse fela ngwaneso a re bua le ena o utlwe gore naebe ka nnete le monong o le mong e tle ga le se le qala le etsa motanso bereke ba gore ka nnete fe le babedi le dumelane ga se ntlha gore ke ntlha le mong tsena. Jale re a kopa se o sa ba setso o re agele ntlhoko ka taba eno re re batswadi le rona re kopang le dilong tse lesedi le bana gagolo ba banyane ba e le gore kannete kona ba ntseng batla bagadi ba rona le basimane ba rona a bule ntse se borna mwana ga o a mo sia ntong o mo tsela motho ya jwang e le re ka nnete ha se motho e le re o tla tla iphethule silalong mwana ga o ha o ntse o le siko mona o ya ngwana o sa bona di processing hantle ke re ra kopa hle go batswadi bo a o sidi ba buti bana ba se a re le ke mo bitsana se ke lo tswitse ni khoka e ha o tlo tla tsena tsa marato ha ke se o ke ke di kenela le ngwana mme o po se ntse na rona itatsola pele ka kwa ka profiting mo dikeng ena tsitile ni e a pele o tswara batho ba sekipi magolo mane mafuma masano le metsi se pele 1457 ke bona ba le re ka nte go nore re ba kwa le profiting ya rona Free State ni bana ba kenyeletsa le batho ba le re ba ile ba etsa di kitse tsa bo bolaya batho ba le re ba ile ba etsa di kitse tsa bo dipito ba batho le re ba ne ba sile ba tsabana ka ba kgotsitana ka mantsi le u lwantshana le batho ba bang ni le tsinya tipa ba bang ba tshwere ke batho ba masoma matlang masoma mana mtsi mitlano tsorelo ba le re ba ile ba tsora ba ala fitse ka mga matshwao ke le lore ba ne ba sile ba ganna makolo ya bona ba taung ni ba bane ba tshwere ka nnete ka hore re ba fumane ka dithunya mme ba masoma di ya mtsi muraro ba fumane ka mkulu ke le re ka nnete ke ka ikhai ba tse fapane mona ni ba masoma ma tsa tsheletse ka mtsi muraro bona ba tsore tsoka hore re ka nnete ba fumane ka dithipe ka ka di beta ke se di di kotse ni ba tsheletse ke ba o le re ba fumane ba ne ba hoba ka dithipe ni ba masoma a go ba tshiri ka nnete ka mora hore ba fumane ka dithithifatsi tsena tse le gore ka nnete re le ratle gore re be re tshware bana ba tsheletseng ka mora hore re tshware bao mme go sa le jalo ngwaneso go na le operation e nngwe ya rona e le gore ke operation prosper e le gore mathata mane ka bolenje le putso ke ya mang ke ene e le gore ka nnete re tlile re sebetsa golo le setlhopha seana sa CNDS gore re tle kgone gore re phekole taba ena ya o rafa ntle le tumelelo ka mono ka dike le putsa jale mono ke batho ba bane ba ileng ba tshwara mme ya barena tshwara manya a gauta go bona e le mobu ngwana mme mme ya banna fumana le dintho tse e le gore ba di sebedisa go batle ba rafe gona ka mono ka dike le putsa jale ba bararo ba ile ba tshwara ba tshwarela ena taba ya nka a makoloi ka mahahapa mme ba lesome le metso robedi ba tshwaretse yona tlatlapo dikgwebong tsena tse e le gore ka nnete di ka kwano ka mona ka profenseng ya rona mme ba robedi tse ka ditshelo ke ba ileng ba tshwarela yona polao masome a bidi a metse mmile ke ba tshwaretseng piko ya polao mme ba masome a bidi a metse o mong ba ile ba tshwarela yona peto ka nnete ke phitlhelo e le gore e tlhile e ne le golang gaolo ngwana mme ga re tlhile se ba dipalopalo tse e le gore ka nnete gomme di fitlhelele ka yona operation ena mme e tla tswela pele ngwanese e tla tswela pele ga se gore gobane re bua ka yonagonena tsa tsena e ba sesedile gopole operation ena ya rona e re bitsang chanela two ehile e phatlhaletse le naga ya rona ya Aforika Borwa mme porofense ka nnete ba tlameya gore ka nnete re tise mekgeleba re tsa bonnete ba gore community ya rona mo e dulang teng e batla e bolokeng tsare ka nnete operation ena ya rona e leng yona chanela e tlile ya re sebeletsa ga se go sebetseng ga maponisa fela a uniform mafodisi a rona le ona ngwana mme ba tlaile gore ba tle ba tshware batho go 1400 go na le 321 ba ile gore ka nnete ba ile ba tshwara ke mafodisi a rona ka mora gore ba ba batle ngwana mme go ya ka dinyeo tse e leng tsa bua mme ka nnete ke meletsang e ntle e le gore ka nnete re na le yona re le diponisa mme re sebetsa le mafapha a mangwe gobane dirodiloko mane le di-inspection operations tsa rona na le o tsamaya le lefapha lane la labour mme e be ne re tsamaya gape le home affairs by immigration, voter of honor Libona, in answer the seven alleged organic to Lakamalau. Bona went to Vasheva Moon or Nadi, but Velu Rabfumana Nadi, Muba Silitan Timbasita Anke, Nilu Rinaidi, Banaito, Comanse, Anto Rubacaba, and I mean Africa Book. To a community, he got a Yoholu, Elo Fidelity, Cooperation Chanel, the King Fidelity, Nishazola Pili, the King in our. A ke kwa mono operation channela hey ki bua ka ki ke di se ho mona mme ka sena se tla bua ka sona go bane motho ke mmolo runa ka man ka so solo ke le fotisi le tsikini tsipi ka mora hore mona mme a le ke hore a tsikanyetse motho le runa botinyewe ona policy senior no kamuno ya sosolo mutuena kapo tsati palena le ne le butinyo ya ho otla ni ha butijalo ya ba tane ke le fofisi le na le fumana nge yenu go gata tso le tsepile di putso ya ba yena ka nnete o sa tla ka malebale ba hore ka nnete na ile ka tsikangitsa le tsati tsogwang ila ya ho yena ka nnete ka mo go a mo batle ka mo fumana a ke ba bua le na mo bulela re wa tsaba keng mme ke ranta tedi ke ke pedi ho tle ke khona re ngwana mme ke feditse nye ina ile re o tlile o to bana le yona ni ele yena ka nnete o bana o na tlile a tshwile ka mo le go tshidi bile ga teng ke wa ka nnete o khona mo fa yona ni hatula ni di tlalo di ri ka mo ga matsema be ya mararo ya le go difile go tlhola mo tlhima hape le go yena hey ngone mme wa tsiba hey e mo mo mpa yona e ne le fona ni ga tla mo re patale mo tshutshisi mane mo go tlhola dinyewe le ba tswa ka se bana le go capture ga doketine ha o ina ke le bona ba tla tlhoka di ranta tse di kitse le shumo hey monna nyewe jole ya ba o sa tiele ya o bana na sina tshelete kana go ino eno na blelo re ka nnete tshe o a tla me o ra itse ma kure mali bale ba rona e di o ifumana jwang go tshelete ino e ke a tla ta ifumana ka gone re ngwana mme a patale le fukhi lena le lo patala motho ya ne ile re yena o bua ka o ka nnete o ne tshelete le motho ya tsebetsa man khoto tshe ngwana mme ka mo ga utlwa ke ha tla ya ka nnete mafuki simane kapo maponisi ngwana mo sa solbeke ni habitwa tsapasena sa rona sa anti corruption ni ba ile ba ya ngwana mmetse aba a itswa le operation ya rona e ka nnete tsofe di tla itswa ka mogaofeng ke ha ka nnete go budumelana he le ponisa le motho ne le o ke le tlhatlhipe ya botsinyewe ba buitsa no reche re ta kopana kae kae ha re kopane ka mo ga police station yena rona sa solbeke ke khono re ngwana mme umphe selo re ke ka mo ke tsholo we kana go ene mo ne se ke a ile go tshubile go kopane mini maponisa rona e ne ready re go bona lo rona e be ka nnete mothina o tla nka tshelete ena mothina o le tlhatsipa lena ya e tsala ona tswalo ka mo go buang ka teng mme ya ba le ponisa e leng detective sergeant William Mahlangu ya ne le motho mathu wa mana mo raro wa tshwara ngwana mme ka yona tabeni ya o go tlhikanyetsa mme o ne a tlhatlhaile magotleng a dinyewe mme nyewe ya gae e itshetiseditse morago go fitlhela ka la 30 motso mong godinyena e e lore e tla ba iqala ka sontaga ngwana mme jale ge ka nnete ke taba tse mpi tse e le gore ka nnete sponisa re di tshwalang ka mathi ke ka go le provincial commissioner wa rona e leng tate lefia o ile a tla tshware ka nnete karedi bana be se buang ka yona o ke se saba se bone gore re tlhile re batla go tisa letsogo ko maponisa a na e le gore ka nnete ga ba itela gore ka nnete ba tlo sireletsa se saba sena sa rona ba shebile gona gore ba tle ba kgone gore ba fitlhise ditaba tsena tsa bona tse mpe ebe tsona tse e le gore ka nnete di tlatle dithunto tse le tshebetso e ntle ya seponise ka kone kwa Freestata jole diponisa lena le tla tlhela magotlong a dinyewe e leng yena detective sergeant William Mahlangu ya dilemo tse 30 o tla tla ka mogotsing a dinyeo tsona ka monuka so solo ka yana tabeni ya kgakanyetsa ona nne tsotsa ka monuka so solo ke ga monuka welcome me le re ding ile a bana le motho ile re ka nete ile a hla a kidnapping ke motho wa ntate ile re o na di motho ma suma di a mitsuru bo ntshara ni o tsibe po lo a ngwa o twa ntu hai kamani ka Spain ka mon ka welcome ni di batwana be lor ka nete ba ile ba hla ba mokotila ba ne ba hlile ba le sitlhophanyana ni ile re ka nete ka morara ka kotile ya batwana ba se ba qalella ba bua ka hore ethe ba hloka tshelete ile re ka nete le tlile le di ni ya ba le na pa le tsibisa sponsor ethe una le ke tsalo tsena e tsa ke ni wa tswana ba re ka nti ba batla tshelete mme go pa thuso tshe ma bonsa rona ngwana me a CRC ka pa crux ka tsibisan mo le welcome key 9 le free state murder and robbery unit go ne ba kopana ngwana mesi mme ba tla re ba tswage ba tswa tsiletseng ka ofela ka mo ga go ba thole ntunyeng ka manda flamingo park mme ba ba fumana le satipa ba ne ba mo tlamme ngwaneso ka moo ka garageng mo e le gore kannete koloi kena teng ba mo tlamme mme a bile a se semong se antempa e bile a itse spekele mme re golo gore kannete o ile a fola mme banna bana ba tsheletseng ba tshwere jalo ba fumana ka dithunya tse pedi ga bana gatuele makoloi a mararo a e le gore kannete go bolelalo gore ke yone ne ba tshedisa go kotileng ga a botima ele dipuntse ka nna tsa tsela pele ho se ditsa hore na ke itse tsa se ntse ngore ba te ba khona hore ba thanya ke ntate mina ke di motho ma sima bile tsiro bo se le dipuntse ka nna tsa tsela pele ngwana mme ka tla tsela ma go tsena dinyewe ka nna ka mona ka welcome ka go tsui ni hore ke ka nnete pele ba go tila ka tla ka mona ka welcome ke ka mana ka ntse ka hospital ke ni ho tsere ba nna ba ba bedi o mong mona ke mo tsho mo le mo tsho dileng ni ha e mong mana ke mo tsho ma bile mo tsho hlabe bana bana ba tshwere ka mara hore ba tlatlape thatshopo hona ka mong ka ja go start ni ha ba tata o tata ka tsupena ya ba mong a tsopo o tla ba mogosi ni tsaba satswa ya ba ka nnete ba ne ba se ba balile a tsaba setso empa he maponisa rona ka mong ka ja go start pele ba khone tsumana le se di le ne ba thusa hore na ile ba tswa ile ba ita ke tsene a tsapa ke bo mang ni ba ile ba tla go ba tshware ile ba butiwa le ntle le tsumana ntse se pele ni o mo na ile mo tsuma ba ga ntse tsa le tsapa po ina ba ne ba ile ba ne ba tsumi di tshipa ngwana mme ona ka tshopo mo no ba ile ba tshwetsa motho le hore ka nne ke tsamae tsi wa yona go ye ene ya tsop ni ba utswa di chocolate ba utswa le tshelete nyana e ne le teng gona mono ka tlhileng mme le nthonyathonyana tse nyana tse e le gore ba ile ba ithora gona mono tlha tshopong gona mme jale re thabela go itlwa gore ka nnete ba ile ba tshwara ka mora gore ba eteketso eno ga re toga jaka psalo keitse ka mono ka kakisanong teng go na le ketsalo e leng ya etsagala gona mme ya abuta e leng a thunngwa a ne a tsamaya ka koloi ya gae ka mane ka kakisanong ditlalo dire abuti eno ka nnete leng tate shibin sesiro baby o na ntse itsamela ka koloi ya moitse wa Ford Fiesta mme ga ntse a tsamaya jalo fela ya ba o sotla banna ba babedi ba hlobetseng mme banna bana ngwana mme ga ba ka ba botsa letho ya ba ba se ba qalelela ba thunyetsa o ntate ena na ntse a kganna koloi eno mme fitlhela ga ba bile a latlhela ke taolo ya koloi eno tse ka e kena jarateng mono mme ga e se eno ka jarateng ke mane mo e le gore a otsweditsitswe maponisa le baketso tsa EMS ke ga ba fitlha gona mme ba mo fumana le gore kannete ntate e thuntse ebile o latlhetse ke bophitlho ba gae empa he maponisa a rona a ile a fuputsa mme ba ile ba kgona gore ba tshware banna ba babedi gona mme ka morago gore ba fumane tameneng e nngwe ona ka mono ka tsanong mme go thwe ka ka ba sebetsa gona mono tameneng le kannete re thuletse mapokisa ona a ka mo ka tsano ka tsano mole mapokisa ona ka mona ka pak a mole provincial serious and violent crimes ka mona ka province mo re ka nete ba khone go tsaka tswana be le re ka nete mona mme ne ba sibe ba sira tiekio bana le ntho fela ba tobula ya ba tsela tsene go le di futse di tsela pele re na ebe ka nete ke se sensibility ba ke ba itse sim bana me hona le ntate wa traka ya tshiring ka nete ka mane ha ho nena le glen ni o tshwara tsene ka mora hore traka ya hai ka mora hore le kule kule ya ba fumana mokiki kwa di wa koporo e ke le ka man ka profession ya gauti tsenta tena o tshwere ka mora hore maponisa rona highway patrol ba mo emise mona mme ni ya ba sheba ka lo yeng mo lo re ka nete na sile a tsamaya a tshwere discreet ka tsa discreet

0: o etsa bonnete ba gore ba tlosa batho bana ba e le gore ba batliwa um gagolo ka kwano ka processing ya rona Free State. Ona mme ba tlile go tshwara Tshepiso Letoane e le gore ka nnete o na le dinyewe tse tharo tse sale di bulwa gona mme go tloa 2016 ya 2016 ke teko ya polao dingwe tse pedi ka moga mo o ne leng 2018 a tshwarelwa botlhekanyetsi mme ya baka 2022 o tshwarelwa tabena ya go fumana a ena le dithetefatsi jale ya ba a buti ka mora gore a tlhaele magotleng a dinyewe ka nnete ya ba gore ache a sa tsamaya a khutlhele khoto jalo jale o fumana jalo ke tracking team ya rona ba mo fumana ka mora tourism center ona mona Bloemfontein mme a ipatile mono a sa iphetotse motho le gore ka nnete o homeless jale ka nnete ke mosebetsi o motle go rere ka nnete ba mothotse mme o tlisiwa le diterateng tsa rona ya bobedi ke motho e le gore ka nnete o ne a tlhile ana tshwaretse go tlatlapa kgwebong bona ka kono ka Bloemfontein ke Donald Mnyobi e le gore na dilemo tse masome a manametseng meraro mme ena he boele ba kgona gore ba tle gore ba mo fumane ka mora gore ka nnete le ena ka mora gore go thwe nyewe ya go tshetswa morago a fuwe le letsatsi la gore na o kutela ne magotheng a dinyewe ya ba yena gore goang a sa ya magotheng a dinyewe jale he ke a o tlantshiwa lengolo la tshwaro la gae mme o tla kgutlela he magotheng a dinyewe a le ikarabela go nyewe eno ya nkakapa kgwebong ka mora gore ka nnete a tshware gapeape ke sepodise jale ngwana mme ga kalo ke tsona tse e le gore ke ne ke tshwere mafelongwana a beke mme ke tshepa gore ka nnete bamamedi ba tla ba gantle tse ka ke tshulo elang tlhoko batho ba sebedisang N1 go ntse go tshebetsiwa ka mane dipakeng tsa Tromsberg le Edenburg mme e le gore ka nnete go na le kotsi ya bese e nngwe kgolo e ne tlile tsamaisa melata go tlwa ka mane ka Cape Town go ya ka mane ka Zimbabwe jale ka nnete re elang tlhoko fe tsela e kotsi mono dipakeng tsa Tromsberg le Edenburg empa maponisa a teng ona mme go bontsha batho ba sebedisang tsela ena gore ba geliwa go kae ke ba kgone go ba joine tsela eno ka nnane go Tromsberg ngwaneso
1: Sergeant Karili e rekile boe mongaka ka nako ya gao ka nnete o di beile go tlala seatla ge leboa mosebetsi o motle o e tswang sepolo sa province ya Free State matlhonolo ke ao tswelang pele go tsa mosebetsi o motle motlhomphe ke leboile gagolo
0: ngwana mme ka nnete re lebola monyetla ona go le sepolo sa Free State gobane ke ona gore o sedisang gote o kgone gore re tsedise setšhaba sa rona gore nae ke ding tse e le gore dintse di e tsala mona makešeneng mo ba dulang teng gotle ba tsebe gore ka nnete ba itshireletse jwang gotle ba kgone gore e seke ba matlhatsipa a botlokotse bo ntse bo e tsala le rona ba thusa jwang le setšhaba gotle go kgone gore re pheme taba ena ya botlokotse bo e tsalang makešeneng a rona ngwana mme jale ele go le jalo re ra leboa gagolo fela re le sekone sa Free State
1: dikgomo
0: ei le manama a tsona ngwana mme
2: toba ditlolo tsa molao mamela ditlaleo tsa sepolesa lenaneng la dikalaneng fela le e motsho moratuwa.
3: Tshebeletso e ratwang le sedi FM.

0: bo tempine nyena bongodi mamre tsebele tswele se di Steve Kekana ara jwa mo etsua ha le bale ha ile mona na kwa ka mabira tsebele tswara twanya ntumela vele ke tleketi ya ne le engaka a le sesa ho tla rona ka jeno go tshagetse dife mo hlompeli sesa ntate re go re medisa tsebele tswengele se di bole kwa moele ditaphoketseo
1: ke ke wela ntate mamedi ke a re medisa ho se mo leng hona te la ka le bitso ke tielo le sa ka ke ngaka ya se sutu ke ngaka ya moyetlo ke tsoka di hlaisentse matlago di hlaisa tse matlago di hlaisa tse phekola mafutse fa a kokobetseng di hlaisa tsa a ganya ha ba remedi ga mamedi ya gate ya ntse ba se le taka meriana ya bana ka se le taka meriana ba tlhaba holo se le taka di mafuri di sepa ntse lona ga go lla mathata ka ba ntembo pelong ba ha go na ba ganya ke tseba la ka se tshwantsho sa bobatsi ho se di hlaiseng tsa go lota ke ba ka se tshwantsho sa bobatsi ha di sena se tshwantsho sa bobatsi ha se tsona ke ba go meriana ya rona ha e ba di ho ha ha ka fumela go ya lo rekile mo giana wa gona jalo wa ba ba o tsere go jale o so wo tuwe jale mo go ke go tsa botlo eno ha se a ganya he ba le remedy o la ke tshelete ya hao mamedi ya ga te hang gona ba ganya si tabula ha hulu ka o phekula kensa e tsamaya le sala ha e ba nnete e sale o na le lekgonono tabeng eno a bo etele fela letlhephe la gona la facebook ko go tshela plo le sesa kapa go tshela ganya herbal remedy sita le gona go go shebe fela profile picking ya gona mono gore na ganya herbal remedy ha e ntsha sala tsa batho bana ba bomme ba lehlogonono gobane ba e bona ka matlho ha e tswa sala ntate bona ba lehlogonono go feta batho botlhe batho bana ba bomme a ko iketsetse molemo ko etele letlhephelong la gona la facebook fela kapa go shebe profile pick ya gona ya whatsapp mono o bone fela gore na ganya herbal remedy e etsang ona mamedi ya gate hang phekola cancer e tsamaya le sala re tlhokometse go cancer le sala gorengele tsena di atile gagolo batho bana ba bomme ba kula motho wa mme we a ko tlhokomela bophelo ba gago a kwa gate bophelo ba gago ga o ka bona fela gore oso o ya dinako oso o ile dinako nako e fetang e o e tsebang nto eno ga e ke o tshose eno ga o ka bang ka kgwedi kapa kgwedi nako e fetang kgwedi jalo ka batho ba bangwe ba ileng ba nna ba fitlha go nna ba ntse ba tlhojalo taba eno ga e ke o tshose motho wa mme o naganise ka thata gobane ke kaleo ya cancer ke kaleo ya sala ntheno ka nako ngwe ntse o ya jalo ya ka mafele a tshabeyang ka botlhoko bo potapotale le ke kala ga bo fitlha bo dula mona tlasa mogodu mona matsatsi ana ba se balela ka botlhoko bona bo fitlhang bo dula tlasa mogodu mona o tseele gore ntho eno ke sala kapo cancer molomong wa popelo mane mme theko e nngwe fela ke ganya herbal remedy moriana wena o ipabola gagolo he wena mmamedi ya gate ham e ka ba o na le cancer yana ya bontate e ka ba ke cancer ya matswele tse ba gore moriana wa tla o thusa gagolo ge beate apeapereng ka tswekere le high blood ge di beate gole ontsi ke betsa tlhotse ding tse dintshwenya go ga nnete e sale ke a tseba gore tswekere ga e ka ya itaola fela le high blood ke bothata bo o tshabegileng o a ganya herbal remedy e tla o thusa gagolo ge beate re phekola arthritis ka moriana o ne bitswang ganya ka phekola di-alpha asthma le banta le pulane la pelo taba yane ya di-period pain bomme le boausi ganya herbal remedy e tla o thusa e phekola di-period pain e thiela senyatsana se sen se itaola dropo le mathopa e tlhotla seso le nyoko e tlotla e o thusa ganya herbal remedy yona motho wa mokgatšha le bokgatšhaneng botlhe ba uinele le yona e tla o kodisa mafu a mangata a kgathatsang bakgatšhane le taba ya lela baone sotho o galletse go tlhoka pepa o tla ipepela a monate fela ntle le mathata a letho wena motho ya go ka ngwana e tla o thusa gagolo ganya herbal remedy ore ka nnete o ime le wena o kgone gore o ime moriana ona o ditsa gore ganya herbal ge dimotlha tswa madi ko tla o thusa gape o phekola makera a ka gaka dikranta ke bosesanyane bo tshabeyang go ganya herbal remedy ke tse molemo o inelele yona ga o enwa o ntse o phetse gantle e tlo tla e o thusa o thibela mafu ana a seke a kena go wena re na le moriana wa bomme le bontate moriana wa bitswang man power ona o le o tsa dikipatsane tse nkitsi go bomme le bontate taba yane ya ntate yane yang kambitsotse e mmedi fela ka gago go lebala ka peleng ore gane ga a kena papading fela pula e sene e se thibela papadi ntate o inelele moriana wa bitswang man power o tla o thusa gore sekelo wena mmeleng ore ga o tsana thaafelelo dikamogeng tsa gago o tla o thusa gore man power ga dina ditlamorago o gang kganya special baby ke moriana bana o ntsha leleta tsilana manyua ditlhapedi o ntshe lebeso bola le go phola le kgathatsang bana o tlhatswe pelo ya ngwana a thabele dijo o tlatla go thusa gore o etsa ngwana ya nonneng gagolo ngwana ya popotlwana e šatlhileng e phetseng ga monate kganya special baby re tshela kompo ya dilaki ya matlhono kompo e bitswang nthabeleng e tlosa senyama e fana ka matlhonolo ke nthabeleng ya sewatho ya sesepa le ya oli ke moriala wa tšhelete ke moriala wa legato ke mmitla wa tšhelete itla go thusa gagolo go ntho tsa go ditsamaye gantle dibule ditsela tsa gago wena motho e leng gore kgobe ya go ga e tsamaye gantle wena motho a fokotse mosebetsi motho yaleng o fumana mosebetsi bekena beke e tlang o solele kue ga o kala o fokotsa batho go kala ka wena ko ithumanele compane e bitsang nthabeleng e tla o thisa gaolo go beetse botshere compane bitswang mabusetsa ena kereke le naka la mele ko e peletse ga e le jalo o phatitse o tsebe ga o tlapile ka compane e bitswang mabusetsa ba ne ba ratang gore ka nnete ba thibele ba kenye dintho tse salo ka maphelong a batho ba setise batho o atleya ba kekele ba tlhotse ba loka go tlisetsa meleko eno ya bona go bona e go tlisa meleko e go tlisetsa go beng ba yona compane ya mabusetsa ke sewatlho sa mabusetsa ke sesepa sa mabusetsa iketsetse molemo wena mamedi a rateyang o sebedise ditlhaiso tsela di tla o thusago jaketeng yago mone o fuke o tlape ka tsona mone dinetse di jele ka letego yane ya thobalano maare motho e mongwe lammaka alanka bola mona a re he nne ke sa go baleng tate mona jale ntho di tsamaya ka godimo antlo ka mona ga ke foka ka sesewatlho sela se bitswang mabusetsa jale ke maare ko utlwa bagaisane sentse ba bua gore he jale ntho ena e re tlhobe ka moroko ena a e kgona re se keogela ke re he banna ntho ele e gotlile ga e swa ka go nna ka mo e boela ka mole go tshwa ntho ele e nentse e romelwa ke batho bana ke rete molemo se beite compane ya mabusetsa e tlaa busetsa mele ko go beng ba yona wena mamedi a kate ya nomoro tsa gona ke 073 525 3583 ke 073 525 3583 ke na le tepheng la gona la Facebook mo go tlhola pheelelo lesega o bone na ganya herbal remedy e ntse e etsa go tla baya ditshwantsho tse tshosang tse makatsang mole he wena mamedi ya kateyang Rustenburg mole o di fumane Black Mold Pharmacy mole Pretoria Aruna Products mole Magabasate mole Klerksdorp African Cosmetic Center mole a tenyana a ole ka mane ka Potchefstroom Omas Evangele mole o tla e fumana na e jalo ubuntu motho shopo ntate Mofokeng mole Randfontein Medicine Station shop number 11 ga o le katlego mono kimbibi mono o tla e fumana tenyana ga o le ka mane ka baka mono kela ka mono ka black chain mole mono o tla e fumana gona teng chinese herbal shop mono hotpot mono ke thunderbund springs hopis family pharmacy soweto mono kesake bolete soweto a tenyana ga o mmatha o ya ka mane ka bomfanteng batho batho mono o tla e fumana mono botlhabelo motheo pharmacy ka bantho batlhabane pharmacy nna mamedi iketsetse molemo nomoro tsa gona ke 073
0: ke a leboa motlhompheng
1: ke anke ntate e tsheu kgotso
0: ke a leboa mongaka
2: bakganni ba makoloi mosi o o bonang ka pela gago ga se mosi fela ke lebota le teteaneng le e ka thibelang pono ya gago ka botlalo mme la bega bophelo ba gago kotsing o seke wa ganna o kena mosing o o tswang molong wa tlhaga o o tshelang mmila o mogolo ka baka la pono e e fokolang o ka tlholo ya go bona makoloi a emeng go fitlhela e se e le morago gagolo emisa koloi ya gago ka polokego gantsha mabone a temoso mme o eme go fitlhela go bolokeile go tswela pele ka leeto la gago qeto e e nepagetseng e ka pholosa maphelo a mangata go kenyeletswa le ba gago bona mme o bonagale marigeng ana molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
0: mabelo tshebeletso ya lesedi ntumelele nako a ka e dutse mone ke tle ke re go wena gore re iswe lerato lena le ileng la re kopanya ga mmogo gobane le ga re ka arogana pelo tsona di etsa teana tsa go kangwa mmogo ke maqhobua ga so fitlhela teana pe nakong e tlang ga o ratile morena nna lo ratla teana neo name re thetho goreng ya botshelela go ya goreng ya borobong moqabelo bekeng e ba le mafelo a beke a tlhonolofetseng gagolo goreng ena ya botlhano o teana le gaitsedi yaka mantshe wa Mofokeng le moifo wa makumane ya mona le mane ba tlotla ba tsamaya lwena ga monate ba tle ba ofetse yona tsentse di etsala aforika borwa aforika lefatshe ka bophara ke o sia matleng ke tshepa gore nako e tlang ga re teana o tlabe o ntse o dutse matleng sello malete o re kgotso ya Jesu.

0: Lo seng hona mo mamedi ke na le wena tshebeletsong ena mafube. Intse le nna hape go satsana ba tau moduti ma modupini sledimo. Mo kirekeng Ascent Unis Apostolic Church. Mo sidibeng sa bophelo mo seng wa Thabong Welcome. A re rapele mo mamedi. Re a tumela ho wena tshone nya hao Jehova wa magotla. Wena intse ndi nthotso hle modimo ya matla. De le ba bophelo lo seng hona ntate ya matla. Performulo e sa le ka rodu na modimo. Ka ona dile bo mo hauhau le le kola hau ha dintse di re phidisa ka mehla o hleng tate ya matla do tshepile modimo ya matla le letsatsing lena e ba le rona modimo ya matla re tshireletse re patya ga di ga le ba bolotsana tsena tsohle ya dihlono lefatswe ko wena le bohle ba mametseng tshebeletswena mabitso ke mararo ntate moda le moya o hallang Jesu ke modena amen a di fumaneng lengolo la rona bukeng ya Mateu Mateu gaolo ke ya le shume le motsoro bong Ketonka timana ilungu fela mashuma mabidi ametse supileng ka thuswa mdimo ifumanele bala ka mogwaletsela jwale petro se abua a de ho yena bona rona re tlohetse tsohle me re ulatetse re tla ba le eng ka ka hona ya ba Jesu o re ho bona ka nete ke a le bolella kere ntshafalo ya tsohle mohla motho a dulang tironeng ya ganya ya hai amogena e hlonfatse dipilung le meng ho bohle ba utlweng ka Kriste modena amen mo mamedi wa ka ya ratehang petrose o na le johanne le badutuwa ba hai ba ya ho jesu ba di ho yena modena ha di tsebe mo ya ntsela do ka itse ba jwanna jesu do ho bona ke nna tsela le nnete le bophelo ya dumelang ho nna ya ka sho tla phela me a phela nga dumela ho nna a keke a hlola a ishwa le ka mohlaole mong o di tsoha tsohang le ntatele ya ba balatela Jesu me ba fumana bophelo me ba ntshafala mahaung wa Jehova modimo me ba dula tone nyai ya Jehova e ganyang e mo mamedi wa ka ya ratehang ho seng hona ha letsatsi lena re le batho ba phelang re na le mokgwa wa ho latela batho bophelo mona ba o bang ba mahaung ya bona ba bang mo mamedi wa ka ya ratelang le ba ntse ba rutlwisa bohloko re ntse re ba latela re ntse re dula le bona e mo mamedi wa ka ya ratelang le ba bang ba ntse ba bapala ka jona di ntse re ba lateletse re ba sese mo da hao re tlohetse ho latela Jehova yeo le ntsela le nnete le bophelo e mo mamedi wa ka ya ratelang ho seng hona ha letsatsi lena ke rata o di ako suthe bathong tlwela o ba latela o ba bona ba fetuhile o ba bona ba tsheisa ka wena o ba bona ba tsheisa ka mathata le ditsietsi tsa bana empa o ba lateletse e mo mamedi ena ke nako ya o latelle Jehova gobane ke ena tsela le nnete le bophelo ke bohloko ba bakae bo batho ba utlwisitseng bona ba o ntse o ba latelela ba bangke maloko a gago o a ba lateletse fela ba na le rato la gago le bana ba gago ba bangke metswalle ya gago o ba lateletse ba o fetotse setshaisa ba tsela ka wena tloga mo mamedi tloga o latele Jesu ena ke nako ke ka gago itseng gaketa go ba tshwasitsa ditlhapi ba rena ke nako ya go re sa le batshwasi ba ditlhapi se re le batshwasi ba batho ba latela Jesu e mo mamedi le wena ena ke nako ya gore o tlogelele batho o latele Jesu o tlogelele o lata batho gore o seka tlhola o utlwa bohloko ga o le o Jesu o keke wa utlwa bohloko ga o lateletse Jesu o tla o tshireletsa ga o lateletse Jesu o tla o fa dijo ga mmo le tse di aparang ga o lateletse Jesu o tla o pata tabernakeleng ya gae le ka matsatsi a mabe e mo mamedi wa ka ya rategang ema o seng gona o ithothole o tlogele o latelela batho ba sa re le thoko wena ba utlwisang bohloko latelela Jesu gobaneng Jesu ke ena tsela le nnete le bophelo ka mantshe a jalo ke rata gore modimo a lehlono lefatshe a le matlafatshe ka Kriste morena amen a re atumele le mahau mahau a morena a rona Jesu Kriste le rato kopane le matshiso di be le lona botlhe ka Kriste morena amen
1: a ka Kriste morena amen ba bo re tsebeletswa le sedi hantle go di mahlogo hora a ke ya bohlano re tle ke etse bonnete ba hore hana kwa ka e dutse mo ona ke fetele go gaitsedi ya ka mantse wa mo fokeng le mo 40 thapo ke tseo
2: ke le buile ho mena hane gaitsedi ya ka e motsho moratuwa mamedi re ke seke ka senyana go hlerele kole hore re tswa ka difeng o makhumano sengwana e bile re phethela beke
3: o fitela le monse sentse ke lla mme yo sa somphi ke tsa ka tse go bedi go ba ha ka tlwang sebeleditse ho hang
2: Si suti ha ofile selmo ya saha o tlo kwa selo se feletseng sa mo mamedi eno wa makhumane le hore o gotsofaditswe ke eng a thotse ding le tona la mehleng la lefapha la magotlametse Free State Thembeni skuli Nqangisa o hopolwa ka ho ba moetapele ya neng a itelletse ho sebeletsa setšhaba lo ntlafatsa mogabo ANC Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng lenaneo la makhumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang lebelephele nna lebitso la ka ke mantshebua Mofokeng ha re teane ka morwa ditaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di ballwang ke ntsane rantwa

hopulibu hepoga le mifo mo mabedi ke o dumedisa ba tubali shumele mo tsomong ba kenyeletsa bana ba bahlano ba hlokaetse ka morao re BC yo ba nemba epalame iya me go tsinye bile milengwa N1 ha o feele Dromsburg Free State bala ola sepetepete ba province ba re go tsiena e tsaetse ka morao re BC ene palamisitse ba palami ba mashume a tsheletseng iphetho he mo ba ne bosiu ba hlanga ba ditshebeletso tsa tshwanyetso ba sebeditse bosiu ho sa mo ba neng ba leka go tshwasolola bapalami ba neng ba tshwaseile ka gara malwanlwatlha a bese ena balaola sephetephete ba ntse ba fetisetsa phalo ya sephetephete letlhakoreng le leng la mmila wa N1 ba e ntse thapedi ba kganne gore ba sebedise mebila e meng moetapele wa mehleng wa porofense wa ANC Mamiki Qabathe o tlhalositse mofu Thembeni Sekoli Nqanyisa e ne le moetapele ya sebete ya ikokobeditseng le go ba le boitelo mosebetsing o mong le o mong o a neng a o fua nakong eo neng a tshetle ya puo tshebeletsong ya bofifi ya Nqanyisa e bileng Bloemfontein Qabathe o re Nqanyisa o ne a ikgetha ka go ba motlhophisi ya bileng ka setlhong mehatong ya go matlafatsa makala ANC le ho ntshetsa pele thuto ya dipolotiki o phatlalala le Free State Qabathe o re sebete sa hae tsebo le boikitlaetso di ile tsa mongokela tlhompho ka ramoga o phaeletse ka gore ANC e latlhetswe ke mongwe wa bahlophisi ba mantlha yeo kabelo ya hae mogeng ona e tlang go dula e ntse e gopolwa.

0: jwalo ka mo Afrika Borwa e bile morati wa papadi ya bolo. Tsena tsohle ka pa sephetho sa papadi ya Afrika Borwa le Tanzania ke se bea tabeng ya ditlhophiso tse sa nepahalang kapa tse sa lekanang. Papadi eo ehlile Banyana Banyana ba ne ba tletsetletse, o no bona gore ho hang ha ba na kganya ya gore ke eng seo ba batlang go se fitlhelela papading eo, mme tsohle tse etsagetseng papading eo di buela di gutlela jwalo technical teaming ya sehlopha gore e be qeto tsa bona ile ya ba tse dife, haholo ga utlwa lehlakoreng la go substituta dintho di le tsa senyega.
1: Ke eng seo Banyana Banyana e lokelang go se etsa ka tsela e nepagetseng DK e bang ba batla gore ba tlhole papadi ya kajeno?
0: Go tlhoka gore go tlhokala gore go be le puisano gaitsedi yaka. Papading ya Tanzania go ne o sena puisano go hang ga gona go sheba mola o hare wa setlhopha sa Banyana Banyana. Kgetlong lena jalo ka batle ba kopana le se seng sa ditlhopha tse o nnete fela ka re o continente e leng se e maatla, mme ga se gole gakalo ka papadi le Aforika Borwa ke bua jalo ka Corevor. Ba tla tlameya gore ba kene papading ya kajeno ba bapala jalo ka sehlopha, e seng sebapadi ka seng se ikemetse go bona gore se ka etsang. O tla fumana gore papading ya bona Tanzania sebapadi se se le se seng se ne se batla iphumantsha monyetla wa gore se otle kapa se shute ha se re bua ka papadi jalo ka papadi ya bolo, mme kgetlong lena ba tlameya go kena go tloa go sethibathibane ba kene jalo ka sehlopha gore go neheletsana go fitlhela qetellong. Ke yona fela ntho e tlo ba sebeletsa kgatlhelong le Ivory Coast, hobane Ivory Coast ke setlhopha se e leng gore se sebetsa ga se bona lesoba, se sebedisa lesoba leo.
1: DK ha re phethele he dipapadi tsa Betway Premiership di a qala mafelong a na beke, ditlhopha tse golo tse pedi tsa Soweto di a bapala, mme di bapala le ditlhopha tse ntšha leakeng Pirates, Milford, Chiefs le Kuruka. Di bona jwang?
0: Ha o na kamohelo e mofuthu jwalo ka e tla etsagala mathwasong a Betway Premiership tsena tsa 2026-2027. Milford le Kruger di amohelea ka motso a mofuthu, tla dumellana le nna gore go qala leke o se o bapala ebile o le setlabošwa o se o bapala jwalo le bompodi makgetlho a mararo selemong se le seng, kapa o bapala le se seng sa ditlhopha tse golo ka re continente ya Africa. Ke nngwe ya phepetso tse maatla ke a dumela gore go ntse o sa roba le ho Milford le Kruger bekeng ena eo re leng ho yona, empa e tlatle e be mokgwa wa gore ba bulelwe ditsela le hona o amohele ya ka re ke kgolo ya Betway.
1: Ai, ha re lebo DK.
0: Ke a lebo ntate Naka.
2: Now o dula o kula o sa phela hantle, Promin ke se mmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmele. E entswe ka engwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmele a mmatlafetse ka Promin. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Promin. E fumaneha kemising e haufi le wena. Dula o mmatlafetse o kwenne ka marothodi kapa dipidisi tsa Promin.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

re kope tshwarelo ka gatiso yeo e sa bapaleng re tswela peleng. Ha re lekola ntlha e bileng ka setlhong ditabeng tsena. Letona la Toka le ntshetso pele ya molao wa motheo le ntse le thaotha tlhogo ya nakwana ya lekala le fuputsang ditlolo tsa molao tsa bobodu IDEC e tswang ka ntle go lekala lena.

0: Didaba tsena tsa hora ya botshelela tsona di fella mona se italatela tsena e tla ba tsa hora ya bosupa ke nga dithapo tsena ke di fitisetsa ho moifo wa thago wa breakfast show.
1: Dira heka na neo leo beyan sehlohlolong. Lena ke lena neo la hoseng la thago moo mafolofolo a bonagalang ka dinako tsohle hoseng.

0: Regina Soaks se bele tsonga le se re FM Tagwa breakfast show metsotso o setse meraro pele ora ya busupa arute maikutlo a momamedi beketsa maile jwa
1: thwasa le khadas dumela ntleng ntakhole ya ke malanga commission ntshetsa la mo ka le tena size advocate Johnson una sa batho ho ntsha ditaba ka ofela jana advocate Ramsey a o nya matsiti ke bona hantle advocate Johnson a hla ipe ya hantle drongo eng ka nkontsa hai rata mara mo sumetsa ne mona fiu skone ke a lebo
2: ho tso thwasa e kadas ke zidilo ka mona ka freedom square blue fountain nan tla kholo ya ka ya bekina ke a Julius Malema ka taba ya commission ya madlanga akere ha batle bobudu joale ke nga sa tlo le commission commission ye tsa mosebetsi wa yona ke commission ye tsa mosebetsi wa yona ha tlo le commission ha batle bobudu ya ke
3: dumela thwasa le batho kara na taba ya ka ya beke ke ke se fo fane se ne se tswa mose se la itse ba nna le ba sa di le bana sele se tsurame mo o R Tambo se ba sna di tokomang ke ipotsa hore taba ye ene e felega dintho di a etsa hala di a go re dutwa ha di qala gatelo ya teng ha re gore bo ka rona di felletse ga ke ona taba ka ya beke
4: ao twasa le kada master kada jita nan tla kholwa ka ya biki ke ena ya mewa senzo meya for the first time a hlalela le gotleng la dinyeo ka dedication ya senzo e batla e le bohloko e bile e se e bora 12 years ka ofela ga sa bone progress why ho ntse ba palaji batho ba ne ba le ka tlung ka mo why ba sa bitse ba tlo testify how to use out mo tlase case ena ka need state ya ba hlola ha ba efe matlanga commission ba iqete before selemo se fela ke a leboa khada ke a leboa thwasa le tshwere fusi ka mona ka boss town
0: thank you fusi yale se tla ba maponisa madlanga commission
5: ei ke mathata khaitseli ya ke mathata ke tlile mme wa senzo ba ne ba bua le ena o tsebe selele mo tsela shuma le motso medi ka moraketsalo yeo ya o hlokala senzo o bua nnete mo ma media re le tseditseng ka nnete hore ile le kgetlo la pele a bona a ya a ba demoni a ba bona hantle mohlomo a sa ba bone television eng batho bana ba qoswang ba qosua ka ketso ena e bohloko mme a ba bua taba engwe ya hore ha ine se ka ntate gerinelwa mo pola gerinele na tumi a holo ka nyeo ya nene ya Oscar Pistorius ara ine se ka ena nyeo ena ka ba fedile fela o sa tsejoetsala joanga go santsana mo lebohana jwalo bane ke bona batho ba ile ba itsosa ba etsala gata go le bontate gerinele jwale ona hlila hlalo sa taba tseno tsa hore ei ntse o ntse a utlwa bohloko jwalo ka pela rana pala masofane hangata tswa debene a tla ka kwano ka Gauteng a tla joane ke ha morawa ha ya na mopalamisa sona a tlo bona morawa ha ka kwano ka jeno o sa palama a tlo bona batho bana ba ile ngore ba qoswa ka go bolangwa na ya re imutlisa bohloko wa go
0: e bohloko ka nnete gaitsedi ya ka mme ya tsebeletso ya lesedi a ntlo di mahlo ra ke ya bo supa ena tsebeletso ke lesedi SABC ntsane rantwa wa dibala

0: Hey, ena re buang ka yona ena. Nka thabela le hutlwa maikutlo a bana. Bana ba dumela hore phone ya on racket ke yaka. Jalo ka motho e molemo. Jwale, ha e ka se tshwaro ke mang le mang ka nako e motho wa e batla.
1: Ha re qale hana mo, ha ke a e rekela enjoy. Ke reketse molemong wa ka le polokeho ya hae. Ke sona fela sepheo ga ke ja.
2: Nna ke dumela hore ha o le motswadi, you need to be in charge ka mohala wa ngwana hao. O ka se rekele ngwana phone, o bo mo fa yona gore a e sebedise the way a batlang ka teng.
3: Hai, nna ke hanana le yona ntshena ya hore batswadi ba fatafatane le difounu tsa bana. Ke hopola hore ledula South Africa ho na le the Bill of Rights. Wena as motswadi tshwanetse o be le kamano le ngwana, o ebe hore ha o bua le ngwana o bua le ena jwang. O tlhokala batswadi ba noo ba ma 2000 o be le relationship e sto. Batswadi ba kgale ba na le ntshena ya hore ba be very
4: stiff.

0: O mere ma shuma mabedi na lemetse mehlano metsotso na pele ho hora ya borobedi e ke nako ya chepa ya dipapadi.
1: Dipapadi le Serie F la ditse ya patcha.
2: Omri wa tsebela tswala Serie FM morong ha go le bo DJ go le bo the disco dance lo yena comrade my comrade comrade Jonito mabedi ho tsene di bapala maobane Senegal ene ga gatana jwa le Kenya ka mona ka ho Wafcon mme aba ya feta he Senegal ka ntlha ile nngwe ho noto maobane hape Morocco ya isa no di mo tlase le Algeria ya ba e hlaba ntlha Morocco e hlaba ntlha ile nyana ile nngwe ke yona ile a feta ka yona e hletsene di hlola maobane ne le tsena tsa di one fela ho no sna letho le lekalo le lenga re a feta mogatlo wa South African Football Association SAFA o tsebisitse o tlo tshwara seboka sa boga ditaba ka jeno se amanang le bafana bafana empa he seboka sena se boka Shepard SAFA House hore nya le shumele na le metswe medie hatali ya nyisa jwale mabarabare are Denis Jordan o tlo tsebisa hore Hugo Bruce a ona maya ke mabarabare a tshojwalwa ke tsebe mamedi wa ka tla utlwa empa ha o e sheba o e popola hai e ka re tla ba jwalo gobane hopola gore ka kgwedi yane ya loetse September ke ha ho tla boqala jwale di-qualifier tsa bo AFCON tsa bo eng jwalo se tlameha ka nako eno gabe se ntse re na le mokwetlisi empa he re tla utlwa goreng yane ya leshomile metsemedi gore na o reng Denis Jordan re fetela ho FIFA mokgatlo wa bolo wa UEFA ona le ditotsa mashwa mahlano ana le metso mehlano o ntse qeto ya hore o tlo boye khotha jwalo di tlhudisano tsa FIFA ho kenyeletsa le yona World Cup sena se tla ka mora hore president ya FIFA Gianni Infantino a etse qeto ya hore o tlo rekisa karolo tse itseng tsa ditokelo tsa mohope wa lefatshe ho batsetedi ba private Infantino o tsebisitse hore o ntse qeto ena a le monto ka monwana hore ebile o tlo etsa company e ikgethang e tla sebetsana le ditokelo tsena tsa FIFA tsa batsetedi e tla bitswa ka hore ke FIFA Forward Enterprises company eo di percentage tsa yona tse 20% ka ofela di tla rekwa ke batsetedi ba private qeto ena o entse ka ntle le ho tsebisa jwalo di confederation tse tsheletseng tsa FIFA ke mo he maobane ka labone

0: le sa wa bo so se le ha ka le ke eng
1: ke ka ta ho le fa dikoloto tsa ka ha a kamela
0: ke hantle ho bane
1: show me ke mola madness o ka ihapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se se se se so se le fa ke ka ta ho le fa dikoloto tsa pedi jwale nka ho tshisa 2000 rand
0: wow
2: ke mola madness eo ha a kamela fela khona le dipehelo
3: tshase
4: Sela ya hone ba tholong ya Wafcon e tswala pele. Mike Sempete ke o fete. Na go ngene banyana banyana ba tlo tshulana le Côte d'Ivoire. Ba parintsa mekhupi. Na bo mampudi ba hona ba tla gona lwana ya gomamela ho fumana tholo e tshwanetseng go phunyeletsa.
3: All South Africa scores.
4: Sela e mo tsela ya o tsaba tsana tsohle. Tshetsa banyana banyana. Bo ha Wafcon ka go tlo ho SABC. Mamela Africa Borwa ha ingana le Côte d'Ivoire. Sebeletso nyao ya le Sedi FM. Me we bo he ho SABC 3 ka go tlo ho. La bo tsano lena ka hore ya bo Mansibuya. Mafuma di abola Afrika. Mudumo ke o phamingo SABC. SABC Sport. Ke mahasi wa hawa simuso wa Wafcon 2020.

0: ke la botlano la mafelo a kgwedi ke la botlano ho fela kgwedi ho fela beke ho qala dipapadi a mamedi ho ntho dingata me re a leboa ka nnete re re kena kgwedi ya borobedi
1: a ga tsela ka nako ena ya matha busuba ka jeno bile o ska ba fetwa hle banyana banyana re tsietsa bona o renga busupa aba ba pala jolo le naha ya Ivory Coast papadi re tlameleng re hape jwang kapa jwang ka borao la hlelwa ke papadi ya pele au tlo mo ne ho sa le tlabe ke le ka mane ka Alliance Cup lo shebella Alliance Cup ba nna busiu ke kae kae ka tiwa ka mane hona ho sa le ke ke teka le bo bahludi ba tlabe ba hapile ditaba papadi tsa ho sa ne a ba nna solta ha mono botshabelo ho beuwa jolo Bratembeni ke skuli ya ba motsibamba motsiba ka skuli tla ba be wa sonta ha Kaizer Sobotelo arena ho renga borobo ho renga borobedi ho seng ai moya wa Bratembeni o phumule ka khotsa Afrika bora ba fela be ka be ya mona to tsona kala boy se be di tseke be se ile tore
0: ba mara tsebe tsa le FM body go Tyler le Molly na ke monono ke o sula khaza mo tla kopana radio ng be ke ngetla ka manta bo mamedi ha be bo monnate hle antlo ri mahlo ra ke borobong ena tsebeletso ke le sediwe SABC tsane rantwa wa dibala

0: ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Birthday ya top tea tiles. Re kitsa ka disolo tsa semmetle tsa hadi. Khomba ya ditjhelete tsa teng ka white wall. E kenyeletsa di khomare. Route le di sebediso. Ke 939.90. Emere se pedi tsa pente ya 10 PVA. Ke 699.90. Reka ka 2500 ka bo feta. Ho hapa e time letsatsi. Tjhelete ya beke ya 19,000 ka ba home makeover. Se solo se tla ka la 17 July. Ho isa ho 31 August. Ho mela le di behelo. Etsa le bankela le ho fi lwena. Ka reka online ho toptea.co.za. Top tea tiles. Tsheko ka ngwe ke tsheko e class.
2: How di pampiri tsena tsa jena ke ntsamang? Ha setsa hao. Ha di tswe Capfin. Sena ha se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka so Christeline a sengotseng.
3: Musadi ya neng a nthusa. O mponse mohato ka mong. A dollar fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho saena di pampiri tsengata.
2: Etsa kopo online o joina ma Afrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Kona le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
4: Se boingile sonopo ho itlabolle
5: di ile shime le motsomong me so so kamera hora ena ya borobong me recente re kena le nane ung la rona la bophilo ka jeno re bua ka thuto le tlhokomedi soka bohlweki ba neng ba banana nakong eo ba yang matsatsing me ke di bone khumalo ke professional less money school health botshabelo ke na moeti wa rona ka jeno o santsa le teng ka kwano me mohlophisi wa lenaneo lena la bophelo ke tsidiso ramatsie ke lenaneo leo le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives me re sentse rena le moeti wa rona ka kwano ka phaposing ya gaso mo mamedi motle re tle re mo amohele me ke di bone khumalo dumela ngwanes
6: Dumela mama ne le kae?
5: Ke phela o phela hantle.
6: Ke phetse hantle mama ne wa
5: ana. Ke le bua hle, re le bua. Ba bile motle e re ha re qala ditaba tsena ho latela dipalapalo tse ileng tsa phatlalatswa ke letona la bophelo la Joale Dr. Aaron Motsoaledi. Ha ane a arabela ditaba tsa hore hobaneng dikolong me hobaneng dikolong ho sabe le disebediswa tsena tsa banana ba disebedisang ha ba le matsatsing jwalo ka ha hona le mo ho behwang di khohlopo dikolong mona me yena o ile a hlalosa hore bonyane banana ba balwang di milioneng tse supileng ba angwa ke bothata bona ba bofuma nakong eo hape ba ileng matsatsing me taba kgolo ke bohlweki ba bona me ditaba di sa le hona mono bonyane di milione tse tharo felo ne supa ho isa ho tsene e leng di percent tse mashimaru ba di le meso e meraro tsa banana ba hlokang disebediswa tsena tseo ba disebedisang nakong eo ba ileng matsatsing o tla fumana hore ba qetella ba sebedisitse dintho tse tshwanang le masela kapa dipampiri tsena tsa masedinyana tseo re di balang ke ona taba ya bohlokwa eo re tshohlanka jeno ha re ke re shebe me ke di bone hore na ebe ke dikolo tsohle naha ena kaofela moo e leng hore di kgona ho thusa bana ba banana ka disebediswa nakong eo ba ileng matsatsing
6: mme tholwana ke kopa ho qala pele ka ho dumedisa ba mamedi ba lesedi FM mme ke le boele me mashineng ka ho tla a tlong supporta me manager wa ka ha ke tla ntleng eo ha se dikolo kaofela tse thuse gonang hore di thuse bana empa dikolong tseo nna ke tsamayang ho tsona ke hlokometse hore ma teacher le di principal ba etsa boikitlaetso ba hore ba etse drive ena ya ho collecta dipetse ba gone ho thusa bana ba ne ba sa goneng ho ka fumana ditshebediso tseo tsa bona tseo ha ba le nakong yao ya matsatsing
5: jwale ka ho tsho hore hona le mo nakong wa ma teacher a thusa buisang ka yona taba ena jwale ke metsha efeng e o mohlomong e latelwang hore ba tle ba dule ba khona ho finyella dikolo tsena tse o le buang ka tsona kapa mohlomong ke ho ithaopa ha matitjhere dikolong tse o tse ikgethileng
6: ke hlokometse hore ke ho ithaopa ha matitjhere ha se ka ofela dikolong tse o leng hore hona le nka hla ka re fund e tsa halang dikolong ke ithaopa ha matitjhere ho bane ka se ka le leng la matsatsi ke la ka kopana le principal e mong a tla ho nna a nkopa a mpotsa hore na ebe ha re na tsona mo rona ho rona department of health hore na re ka ba ba thusetsa na so ke hlokometse hore le rona e ka re na konye fitileng hono hona le fund e tsa halang hore re thusetse dikolo empa ha jwale tjena ha isa le so ke ho ithaopa ha matitjhere lo ithaopa ha rona re le batho ba setjhaba ya
5: motho wa tsabana ke hopola matsatsing a rona re hotseng ka ona ine ba taba e thata ho qoqa le motswadi kapa mohlomo motho yo motlwaetseng ya sale a le moholo ho wena ho bua ka taba tsena tsa ho ya matsatsing empa ha re ke re shebe hona jwale re phela mehleng ya sejwale jwale ke ne mo motswadi ya lokelang ho bua le ngwana wa hae ka ditaba tsa ho ya matsatsing
6: ha o bua ka taba eo o nghopotsa nna mohla ke tla qala ho ya matsatsing ebile ntho e kgolo kore ne ke dula le nkgono wa utlwisisa gore ha o dula le nkgono ebile o tshaba le ho bua le yena nkgono so nakong ena ya hona jwale ke hlokometse hore nka hla ka re ma2k ke batho nyana ba ka reng ba di shebishebile jwale ke ne nna ke lakaletsa hore batswadi ba nang le bana ba banana ho tloha dilemong tsa borobedi ho ya dilemong tse robong motswadi a hle a qale a lukisa ngwana wa hae wa ngwanana a mo hlokomedisa hore gona le diphetho tse tloetsalang mmeleng wa hae a ke go tla qala a mo jwetsa ka diphetho tse tloetsalang mmeleng wa hae hore matswele a tla hola mme o tla hlaya bo miriri and then ke ha ntse a qala a mo amo hlokomedisa hore ere ha le dilemong tse le shume ha le dilemong tse le shume because bana ba banana ga fapana e mong a ka qala ho ya matsatsing a le dilemong tse robong e mong a ka qala ho ya ho tse le shume jwalo jwalo so ere ha soka a ya matsatsing ka dilemong tse le shume ke mona maqalang he a mo fa thuto ya ho ya matsatsing thuto ena ya ho ya matsatsing a ke go sa mo file le sedi ka hore melo wa hae o tlo tshentsha ha antse a hola so ha sa mo hlokomedisa ka taba ya ho ya matsatsing wa mo jwetsa hore nthwena ke nthwetletsa hala kgwedi le kgwedi a ska makala ha se a ya matsatsing kgwedi le kgwedi a ipotsa hore na ke eng yena e tsa halang melong wa hae a mo hlokomedisa hore ke la ka o tsebisa hore melo wa hae o tlo tshentsha so hona jwa le tjena o tlo ya matsatsing kgwedi le kgwedi e ya metholwana
5: Mamiti rentse re bua taba ya bohlokwa ka nnete me nthena ya hore bana ba banana ba hloke disebediswa nakong eo ba le matsatsing ebile e batlosa seriti e batlosa seriti ka nnete le boitshepo ngwana o qetella a se a sa itshepe jwale ha re bua ka bohloki ba neng bana ba qalang ho ya matsatsing re bua kang
6: ha re bua ka bohloki ba neng bana ba qalang ho ya matsatsing ere ke qale pele mona ha se bana ba banana fela ba re tlameleng re baetse kelo tlhoko ka taba ya ho ya matsatsing empa le bana ba bashimane re tlameleng re baetse re ba fekelo tlhoko ya hore banana hona letsela e ba tlo fetwang ka yone e skare ngwana wa ka wa ngwanana ha ba pala le ngwana wa ka wa moshimane ebe ngwana wa moshimane o tla qala a se a motheya hore ho soetsala dintho tse itseng so le bana ba bashimane le bona re tlameleng re ba fe information e ka taba ena ya fetwa ha mmele baneng ba banana jwale ha re bua ka bohloki baneng ba banana re bua ka ho itlhokomela ka hore ngwana o tlamile a hlape ka mehla le matsatsi mme ha a ho hlapeng ha hae ha o bolele hore ha le matsatsing jwale ha tlameya hore a hlape because ke la ka hlokomela hore bamba ba banana ha ba ntse ba tla ba hola like ke tshwe kere banana ba bang ba tla qalo ya matsatsing ba le dilemong tse 9 ene ngwana ha le dilemong tse 9 o ntse le monyane haholo ke yana a ratang ho bapala strateng a ntse ba rata ho bapala bo mantlwane a rata ho bapala e so kana kotse ding ha ile di weekend ebile ba sukudisa bana bana ha ile mafelo a beke bana bana ha ba batlo hlapa so ya pele ka ho fitisisa ke hore ngwana a tsebe ho hlapa mme a hlape ka mehla le matsatsi ha se a le matsatsing a tsebe hore se sebedisa sa se tlonga se sebedisa o tlameha a se change gafetsa hore na se tletse ka ba ha se atlala empa nako yeo ya hore ha e fitla ka moradi a bagatse 4 hore a change a e change hobane ha ga batle hore a be le monko o tlametsa hore lena e le ngwanana a utlwe sigithisa e ha bapala le bana ba bang a utlwe ka re o tshaba bapala le bana ba bang ka bakala monko ona e ya metholwane and then engwe hape ke hore o tlamela a tsebe hore o change penti ka mehla le matsatsi ha ya bare ka jenu le hosane hobane o mara mama bane ke ne ke ya pere ene ntse le sekono moske beile se sebediswa sena mara ntse le sekono ya chinchua every day ka tsatsi le leng ka mehla le matsatsi ya metholwane
5: Jale ha re ke re sheba hore na go paneng ho le bohlokwa hore batswadi ba dule ba toboketsa taba ena ya bohluke.
6: Ho bohlokwa ho bane jole ka nna ke sebetsa le fapheng la bophelo bo botle. Ha se ngwana fela empa le batho ba baholo. Ha o sa tshintshe se sebediswa sena sa house na ho tloba le monkonyana o se monate. Ene monko ona o se monate o tlo etsa hore o be le mafu e o re sa batle a ke re methulana. So ho bohlokwa hore ngwana a tsebe hore a hlape mme a dule a itlokometse hore a seke a ba le monko o sa batlahaleng o tla etsang hore a be le mafu a sa batlahaleng.
5: Mamidi re metsosungena habileng ho ba mashima mabedi ka mora hora ya borobong re fete mabenkeleng re a khutla.
7: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke monka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Na wa tseba hore hobaneng Ausi Barbara a opelwa ke hlogo? Ke kgotso! Thakalane la DJ ya ka ofising. Hey! Dikopanong ba botsa hore o bapala jwang mmino o monate tje empa a sa kgone ho etsa content calendar. Hey! Ho thata man! Mme Ausi Barbara wa batho shem o dula haufi le speakera sa ka ofising. Ha jwale e se le yena promotara ya kgotso. Atjhe! Banna! Ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hlooho, e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa, sefodi sa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
9: Chance!
10: Tsela ya ho leba tlholong ya WAFCON e tswala pele. Mme ke semphete ke o fete, nakong ena eo Banyana Banyana ba tlo o thulana le Cote d'Ivoire papading tsa megopi. Na bomampodi ba rona ba tla kgona ho lwana ya kgumamela ho fumana tlholo e tshwanetseng ho phunyeletsa. Tsela e nngwe fela ya ho tseba tsena tsohle, tshehetsa Banyana Banyana. Boha WAFCON ka kotloloho SABC. Mamela Afrika Borwa ha e nkana le Cote d'Ivoire tshebeletsong ya ho ya Lesedi FM. Mme o e bohe ho SABC 3 ka kotloloho. Labohlano lena ka hora ya bosupa. Mafuma di a bolo Afrika modumo ke o phaming ho SABC. SABC Sport ke mohasi wa hawa semuso wa WAFCON 2026.

0: Hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Gema le Lesedi FM ke molelwa.
1: Mabedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e meraro ka mora hora ena ya borobong. Opela hlakile ka re lena la itlhabolleka jeno le tla haswa ka otloloa ka mena ka sa Solberg, mme ha le no tsamaya jalo ka ha o tlwaetse. Ke ka ho utlwang re sentse re qaleletse ka ditaba tsa bophelo. Jwale ha re ke re utlwe wena ngwaneso hore na ke di bone re shebe hore na ebe hwa tlhokahala hore ha ngwana a qala ho ya matsatsing motswadi mohlomong a tsebise titjhere sekolong.
2: Mutually ho bohlokwa haholo hobane jo le ka ke hlalositse hore bana ba bang ba qalo ya matsatsing ba le banyane haholo jwale kana go tseding ngwanenwa ha qala ho ya matsatsing ontso ke hona ntso mo ruta taba ya hore na o tlamela a tshentse se sebediswa ha kae ka letsatsi jwale ha o tsebisitse musuwe kapa musuwe tsana wa ngwana wa ha wa ngwanana sekolong ho tlo mothusa hore le yena a be le tshepo ya hore hona le motho yo a ka mothepang ha na go nye leng hore haya toilet ntwane a lo tshintsha se sebediswa sena hobane ka nako tse dingwana o wa swaba so ha le matsatsing o tla be a swaba ibile a swabela le hore a ye sekolong ka nako tse ding le tsona dipaini tsena selumi sena se bang teng baneng ba rona ha le sekolong le teng wa sulafallo e tla be le ntwane hore jwa ha ke le matsatsing ha ka tlamela ho ya sekolong o tlamela a tsebe hore le ha le matsatsing o tlamela a ye sekolong so ho bohlokwa hore teacher le yena a tsebe hore okay ke di bone o sa qadilo ya matsatsing and onse a qala jwale ke tlamela ke mothuse na konyeo ya le matsatsing ga yona hore ke nne ke mo hopotse hore ke di bone no hona jwale tjena ke nako ya nyo ngwana ka o ye o lo ithusa o tshentse tabatsane tsa rona tsano hobane ka netiritse bohlweki bo bohlokwa ngwana wa ngwanana
1: hone hona le dijo ke a hopola na kontsa o feta mo ne re gothaletse hore ha o le ngwana ngwanana mohlomong ha o je dijo tse itseng ha wa tlamela o je dijo tse itseng na mohlomong taba ya dijo tsane se betsa le hona jwa.
2: Ha bua ka taba ya dijo o ntse o hopotsang gonwa ka hape. O gonwa ka o tla ba re ngwana na haji mahe, haji eng empa re le batho ba lefapha la bophelo bo botle. Mahe ke yona protein e hlokahalang mmeleng wa ngwana. Jwale ngwana a ka ja eng kapa eng a tlameleng a eje. Empa bana ba rona ba ma 2K motho o tla ba re ke matsatsing nna ke batla ho ja di chocolate ke batla ho ja ngwana a ka ja eng kapa eng a tlameleng a eje ha fela ile e matlafatsang mmele ka hobane ngwana ha ya matsatsing o lahlehelwa ke ayone ke nka sesotho o lahlehelwa ke ayone mmele ka mogothaletsa gore a je miroho a je beetroot ho nyolla madi ao a lahlehileng mmeleng wa hae
1: Hona le ntwane e rileng ra bua ka yona pejana hore bohlokwa ba hore batswadi ba be le dipuisano le bana ba bona ba banana haholoholo hona dintlentse tshwanang le tsena jwale nako ngwe o fumana hore batswadi ha ba be dintho hantle pepeneneng ho bana ba tsebe ka botebo hore ntwena e tla etsahala ho qetella ngwanenwa a sa nkile ditaba tsena a di nkile metswalleng ya hae a di nkile marangrang e atile ha kae ntho eo ya batswadi ba sa kgoneng hore a hlatoboketse taba a bue nnete ya taba hore ngwana a tsebe na ho etsahalang.
2: Ke hlokometse hore batswadi ba bangata ba tshaba ho bua le bana ba bona ene ha ke bua taba eo ke ka hla ka tshokare nna ke ne mehleng ya gale ene ka re ha o ile matsatsing ke ntwe empe e ka re jo jale o se o qadile ho bala le bana ba bashemane jwale ho bohlokwa hlokohloko ha ho le hore motswadi a bue nnete le ngwana wa hae hore ngwana enwa wa hae a gone ho motshepa hobane ha o sa bue nnete le ngwana wa hao ngwana o tlo nka ditaba marangrang a nka ditaba metswalleng ya hae ke mona mo eleng hore ha tlo tseba nakong eo a le matsatsing hore na o tlo itlhokomela jwang hobane metswalle ya hae ha se ka mehla ba tlo mo rutang ditaba tse nepahetseng le marangrang ha se ka mehla ba tlo refang ditaba tse nepahetseng jwale ho bohlokwa ho bopa tshepo pakeng tsa hao le ngwana wa hao wa ngwanana hora tsebe hore ha ke le matsatsing ha ke na le bothata ke tsamaya ke ya kae ke ya ho motswadi wa ka ya methole
1: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e supileng ka mora hora ena ya borobong. E ba mohlomong o na le potso re tla thabela ho utlwa mohala wa hao o lla kwano 0860003084 086000 3084 ebang mohlomong hona le potso kapa hona le seo o batlang hore meke di bone khumalo atle a o hlakisetse sona wena mo mamede motle jale ha re ke re bua taba ya hore bana bana ba banana o tla fumana hore ba ipopa ile metswalle jale hona le dintho tse o kana go tseding ba qoqang ka tsona e mong o sa lekile ho itseng o sa batla go ba bang ba ka leka lona le tsebe dipuisano tsa mofutong ra di tseba ba di bua ha se ntho tseo re ka dipatang di qetella di kentse ba bang ba bona tsietsing jalo ke ka hona renang le bana ba banana ba imang ba sa le banyane dilemong hobane meqoqo ya bona kana ko nngwe ha se e ba ahang ke e leng hore e mong ha tloa mono re re lena ke lo leka ntho e mogotsi wa ka e buang ke bone na e tlang tshebeletse meqoqo ena ya bana ba banana mohlomong na hona le mo lekeng lebele dipuisano le bana ba banana le ba hlokomedise ka tsona ntho tse ka rentse
2: Metuli bempitsa sister K wa ma 2K kwana botshabelo kwana hobane ka nnete ke a leka hore ke e dikolong ke ba fe ditaba ke ba route ka ditaba tsena ka ofela ke ba hlokomedise le hore ha se hangata metswalle ya rona e tlo re batlelang dintho tse lukileng ha se hangata metswalle ya rona e tlo re fang ditaba tse lukileng ke ka hona ke reng re le batswadi re tlamele re qale re bope tshepo pakeng tsa ka le ngwana ka ba ngwanana horeng ha na le mathata le ha a entse le ha a tswa ba go metswalle ya hae ba buile ka taba tseo tse ba di buileng o tlo gotlela ho nna atla ho nna are mama ke ne ke kopane le bo ke di bone bo ke di bone ba buile ditaba tse itseng ana ke nnete na jwale ha o sa bope tshepo pakeng tsa ha o le ngwana wa ngwanana ha hona mohlang e leng hore ha a fumane ditaba tseo o bentswaleng ya hae a tlotlang ho wena ke nthwena re tlameleng ka mehla le matsatsi ka nnete re etse bonnete ba hore re bopa tshepo pakeng tsa rona le bana ba rona ba banana le ba bashanyana ene le ha ke ya dikolomo ha ke buile bana ba banana fela le bona bana ba bashemane ke bua le bona ka ofela ho ba neta bena ya ho ima ha bana ha e ame bana ba banana fela e ama le bona bana ba bana ba bashanyana ya Metuli
1: malapeng a mang o fumana hore bana bana ba se ba setse le ntate fela e le bana ba banana jwale kana ko ngwe o fumana hore ntate dipuisano tsa mofuta ono di batla di le thatanyana hore akaba le dipuisano tsa mofuta ono le bana ba hae ba banana le ba thusa jwang bo ntate
2: ke ne ke bua le ntate e mong e ke sebetsang le ena ke hlile ke batla a nkeletse hore na ha ke kopana le taba tse tsenana ke ntwe re ka ga yetsang jwang o ile a ntlokomedisa ntwe e lengwe hore ha o le ntate o na le ngwana wa ngwanana ho tlame ho be le mme le lapeng la rona eo e leng hore o tlo moetsa hore a tshepahale ngwaneng wa hao wa ngwanana hore le ha o ka ba wa batla di taba ho bo sister Khumalo ho bo me machinini jwang kapa jwang ditaba tseo ke nne totla ruta ngwana wa ngwanana hore okay o tsebe ngwana ka ba ngwanana ka dilemo tse itseng le tse itseng mmele wa hao o tlo fetoha empa o ntse ho hlokahala motho wa mme a tlang ho thusa ngwanena wa hao wa ngwanana ka tsela ya e ne pahetseng e leng hore le yena o kila ka feta mo ho beng mwana ngwanana jwale ke ho bohloka hore motho wa ntate ho be le motho e wa mme le lapeng a motshepang e bile a motshepelang ngwana hae wa ngwanana Metuli
1: Mamiti aba haiba ona le potso hle a koreletse 0860003084 0860003084 ebang mohlomong ona le potso e o lakatsang ho e botsa moeti wa rona ke sister ke di bone Khumalo ke sa re mme jwale le utlile hore ke Miss K wa ma 2000 jale wa leso ha re qetela fela ho bane taba ena o qetang bua ka yona ka nnete ya bontate ha re a tshwanela ho itlisa mahlo bontate ba bangata ba setse le bana le ntle le bontate ba hore le hore bontate ba setse le bana hangata ha o ka sheba bana ba banana ba utlwisisa bontate ba bona haholo ka malapeng o tla fumana hore mme a ntse a le teng ngwaneno ha qala ya matsatsing motho wa pele ya mo jwetsang ka taba eo ke ntate wa hae mme wa hae a ntse a le teng empa o tla fumana hore ena taba o kgetha hore a lo ibua le ntate wa hae jwale o fumana hore e ka re bontate ba kena tsietsing ke a thaba ha e le mona o kgonne ho bua hore bontate le bona ka nnete ba fumane thuso dipuisano tseno di seke tsa ba thatafalla jwale ke dintlha di feng tseo lakatsang ho phethela ka tsona puisanong ena eo re bileng le yona
2: Metuli ke rata hore ke kope batswadi hore ha ba ruta bana ba bona ba banana ka taba tsena ba qale ba ruta ka bohlweki me bo hlweki bo ba bona bo ba batsebise hore ngwana ngwana na ha tlameya hore ha le matsatsing a tlo a sebedise phete e lengwe le tshege ka ofela ka baka la mabaka mabaka e seng ke ya boletse hore o tla ba le monko o tla ba nteng monko na o tla moetsa mafu a re sa batleng and then engwe hape batswadi ba hopole hore ngwana ngwana na ha se a qadile ho ya matsatsing ha ya sekolong a mo etsetse ka hla ka re packaging yana ya hore ha le matsatsing a mokenyetse phete ka ka mokotleng wa hae mohlomong le nka hla ka re le paint e extra a ke re ha re tshwane e mong o ka fumana hore ha ile matsatsing o bleed ha holo ho feta e mong jwale ho bohlokwa hore ngwana ngwanana a be le phete ka mokotleng wa hae a be le paint e extra ka mokotleng wa hae mme ba tsebise bana ba bona ba banana hore se sebediswa sena ha se flashuwe ha qata ho se sebedisa a le kae kapo kae a mo rute hore na o se phuthela jwang hore ha fitla hae a tsebo ho ihlatswa a tsebo ho ilahla and then engwe hape ngwana ngwanana a tsebe hore ha tlameya hore ha le matsatsing a seke a ya sekolong ke nnete re ba le selumi ka tsela tse sa tshwaneng empa hona le eo mohlomong e ka reng o ka ba le selumisane se etsang hore a seka batla ho ya sekolong okay ha e le jwalo mohlomong tsatsi leo leleleleo gobane ha ra tlameya hore bana ba rona ba fetwe ke dithuto tsa bona sekolong and then e nngwe ya o qatela ke hore batswadi ha ba etse haba a hetsepo pakeng tsa bona le bana ba bona ba banana hore ngwana ha a se a fitlhile tabeng eo a tsebe hore ke tlo ya ho mme wa ka ha ke tlo ya ho mogotsi wa ka e leng ke di bone ke tlo ya ho mme wa ka ke bo le mme wa ka engwe ya o qetela ke ya hore dikolong tse ding tsa quintile 1 me machine no lanketsa hore ke be awe hore hona le di department of education e ntse ntho ya ho fana ka diphetse dikolong tseni se kgethile dikolong tse ding tse fanang ka diphetse ho tsona thank you
1: re le bahle one so re le bila holo mo ba mede motle e bile le nana o le neng le hlophisitswe ke tshidiso ramatsie o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC education kwa ho le sedi fm ke nako jwale ya hore re fetele senelong sa tumelo ke la bohlano ke ntate moruti sire mafojane

momamedi ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke a Jobo kgaolo ke a leshome ke a mashome a mane a nang le metso e mmedi re bale temana e le nngwe fela ya leshome le nang le metso e mmedi mme yona ka thuso ya modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena mme Jehova a hlonolofatsa qetelo ya Jobo ho fetisa qalo ya hae a rua dinku tse dikete tse leshome le metso e mene le dikamele tse dikete tse tsheletseng le dipoho tse lekaneng dijoko tse sekete le diesele tse sekete tse tshadi lena ke lentswe la morena a morena wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re la bohlanong la o qetela la kgwedi ya phupu re kwala kgwedi ena ka leeto le neng le utlwisa bohloko la monna wa utse e leng Jobo eo dintho tsa hae di leng tsa lahleha a lahlehelwa ke maruo a hae a lahlehelwa ke bana ba hae ka ho fetisisa mofumadi wa hae a re a rohake modimo wa hae metswalle ya hae ya sutha ho yena a iphumana a le thothobolong ya bophelo a iphumana a apesitswe ke lefifi empa ha re fihla qetellong ya bophelo ba hae modimo jwale a mo putsa modimo jwale a re ke a leboha mohlanka wa ka Jobo qetello ya hae ha e ka tshwana le qalo ya hae ke nakong ena eo bebele e reng Jehova a hlonolofatsa qetello ya Jobo ho fetisa qalo ya hae nako e nngwe momamedi a ratehang qalo tsa rona maphelong a rona di utlwisa bohloko di a re lisa di re suthisa haufi le modimo a tite ka nako eo modimo a re lokisang a re lokisetsang qetelo tsa rona mohlomong tshebeletso ena e kopana le nna le wena qalo ya hao ya bophelo e laba bohloko wa furallwa le ke bana beno wa tshiwa le ke metswalle ya hao ba seke ba o buisa ba neng o ba tshepile empa ka jeno lena ha o hetla morao ka mahlo a moya o keleketla dikgapa tsa thabo ba neng ba o tsheha ka jeno

0: fole diratsa hao tseneng di ri diketile ka wena di a swaba e momameti kalo ya hao
1: na kontsa tahlelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
2: Now o dula o kula o sa phela hantle. Prominent ke se mmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmeli. E yentso ka engwe ya ditlama tsa baholuholu, e leng le rumo la madi. Boloka masole a hao a mmeli a mmatlafetse ka Prominent. E sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Prominent. E fumane ha kemising e haufi le wena. Dula o mmatlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Prominent.
3: Founu encha data engata ke enye o ka se rating iphumana le device efe kapa efe ya Vodacom ka phone yam o fumana 56 gigs data mahala hasipeto o ka buela wa fumana subscription ya Amazon Prime Video Mobile Edition ya rekwedi tse 12 se fetwe ke monyetla ona fumana device efe kapa efe encha ya Vodacom ka phone yam ka jeno wa irata wa ebatla ihira ka phone yam ha pepsel fela khomela bona di dipehelo
4: mamiti ile shume le mesorobeti e mesoso pele ho ra ina ya le shume re ke fetele ka mana ka osposh re ke rutla fela ho rena ka mana ka sa solbeke ho ntse ho etsa halanki ona taba ya lenana la itlabolle ka jeno sposh e dumela ngwana eso hello sposh Hello Sposh.
5: Tuli baby.
4: What's up jo ngwanesu?
5: Eh, hello. Wa nkutla tuli.
4: Ke utla hantle, hantle ngwanesu. Ke utla hantle Sposh.
5: Ke a leboha tholona moletsane, mamedi ke udumedisa hle ho hle mo mametseng, sebeletso ya lesedi o le teng o seng ha ka jeno. Mamedi re ka mona ka Sasol one side, Sasol back. Re mona di mining. Mo teng mamedi ministera wa mahlale technology le buikapelo e leng professor Blade Nzimande a tla benga thagola laboratory e bitswang 2KW laboratory scale protein exchange mo teng mamedi renang le mesebetsi o mogolo haholo o rotloetsang kwano ka bogotswane mamedi ibitswa PEM yona ke laboratory scale protein exchange membrane jole sitse sena mamedi se tlo thusa bafuputsi ho etsa diteko tsa sehlahiswa sa hydrogen ka tlasa local renewable energy condition mipulo ena ya sitse mamedi ha se pulo fela ya sitse sa dintho tse ntsha tse tlo bontswang ka mo technology tlo sebetsang ka teng empa ke pulo e bontshang tshebedisano mmoho le pakeng tsa muso moho le bana ba industry ena ya hydrogen economy mote mamedi itlo nyollang economy ya Africa borwa ka tsela e makatsang re tlo ba le baiti ba rona ba fapa fapaneng bo re tatlang re tlo buisana le bona ka kwano mamedi hore re tlo utlwisisa hantle ka o thagolwa hona ha mosebetsi wona o mokana kana ke nana tuli seng ata di ntho re tla di utlwa ka morao ne ke re fela ke hlalosetseng ba medu ka mona ka mo releng ka teng le hore na ke eng se o re tlo sietsang ka kwano hopola ma medu hore ka jeno ke letsatsi la o qetela la kgwedi ya mahlale science le technology mme ka jeno he re tlo sheba mosebetsi wona o motle o le fapha lo yentseng ka kopanelo le university ya northwest moho le bana ba sasol ke le buile ha hulu tuli re tla boela re kopana hape ka morao ra ya le shome re sentse re tshwere baiti ba rona ba papapani ba tla tlamba re fa dintla tse feletseng ka mosebetsi ona o rotletseng ka kwano ka Sasol one side ke a leboa tuli
4: ke lebile sposh ke lebile ngwaneso ha se mo he mo mamedi motle o ikutlwetse re fetela mesolleng ya rona ya tsohanga ba santse ba le teng le bona ke bana

0: Ah, ene ne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka eo ke e rata.
1: Dumela mamatshepe.
0: Dumela le lona metswalle ya ka hohle mo le mametseng le nane o lena la rona le le hona teng. Nna ka lebitso o ke mme Matshepe. Mme ka mona ka phaposing ya kgaso, ke na le metswalle ya ka e mmedi eo ke e ratang haholo, e leng Kananelo le Hloni.
2: Dumela Kananelo.
3: Dumela Hloni.
0: Bana ba ka.
3: Mme Matshepe.
0: Le kajeno he, ho na le pale e nngwe e monate eo ke tlang ho le phetela yona. Mme yona e bitswa Lora Ditoro tse Monate. E mameleng ka hloko hoba e ya qala. Nkgono o ile a hula kobo ho fihlela e fihla marameng a Nkepe, eo e neng e le setlolo sa hae. Yaba o hoshetsa mantswe a bonojwana ditsebeng tsa hae.
4: Obala Mofokeng, kwala mahlo a hao, o be le ditoro tse monate.
0: Yaba nkgono o bina a binela ka marameng ha bonojwana. Empa le ha o le jwalo, Nkepe o ne a sa batle ho robala. O ne a sa batle ho kwala mahlo a hae, ebile a sa batle ha nkgono a tlosa lebone kapa hona ho le tima. Nkepe o ile a re,
3: Tjhe nkgono, nna ke batle robala, e seng hona jwale hle nkgono, ha ke rate lefifi.
4: Empa Nkepe, o tla bona kgwedi ka fensetere ya phaposi ena ya hao manyeo.
2: Wa tseba ke eng mme Matshepe?
0: Ke eng Hloni?
2: Le nna ha ke sa le monyane, ke ne ke tshaba lefifi. Ha ile hantle, bana bohle ba banyane ba tshaba lefifi mme Matshepe.
0: Ke a utlwa Hloni. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona.
4: Bona hehehe, o ka bona dinaledi di bonisitse hodimo mane sepakapakeng.
3: Empa ha ekaba ho tla bo ho ena le maru a maholo hadi a matsho a kwaetseng tsohle teng.
4: Ke, seo se bolela hore ho tla be ho le lefifi. Antle, hore o ka lora ditoro tse monate.
3: Ha o Nkepe a ko robale hle. Mohlomong o ka nna wa lora ka dinomoro tsa loto. Ke mang ya tsebang?
0: Ao, Kananelo. Ha, ke ne ke sa nahane hore le wena o ka bua taba tse kana. He, le ha le jwalo he, a re tsweleng pele ka pale ya rona. Nkgono o ile a borosola moriri wa Nkepe o neng o tlile ka sefahlong ka letsoho.
3: Empa nkgono, ha ke batle ho lora.
4: O hle Nkepe, ke eng ha o ena le dipotso tse ngata-ngata haka le? Mpolelle mona, ke hobaneng ha o sa batle ho lora? Ke hobaneng ha o sa batle ho lora ditoro tsa monate?
0: Jwale nkgono o na bonahala a ngongorehile. Nkepe o ile a dula hodima moalo wa hae, ya ba o re.
3: Nna ke rate ditoro tsa ka nkgono.
4: Ke hobaneng ha o sa mpolella hore ke hobaneng o sa batle ditoro tsa hao?
3: Nkgono, ka mehla ha ke kwala mahlo aka, ke iphumana ke tsamaya ka hara masimo. Ebile ona le tau e kgolo ka hona ka hara masimo ao. E a tshosa, e kgonne hape e kgolohadi. E a puruma ha e ntjhebile. Ha ke baleya e a ntelekisa, ke nahana re batla ho ntshwara e ntje.
0: Jwale Nkepe o ne a thothomela ha ntse a bua ka tau ena. Nkgono o ile a re.
4: Kebona jwale, ha ke sona seo se nahanang seo.
3: Eya nkgono.
4: Nehe ngwanaka, ha ke nahane sena seo wena o se nahanang. Ke nahana hore tau ena ya torong ena ya hao, ya ho tshaba manyeo.
3: Tshebo nkgono, tau e ka tshaba motho jwang hobane motho e ka ba dijo tsa yona?
2: Lena ke maketse ke sena seo nkgono a se buang kane.
0: Bana baka.
3: Mamatshepe.
0: Ke hlola ke le bolella hore dipale di na le mehlolo ya tsona. Ha re mameleng hantle, re tle re utlwe hore na ditaba tsena tsa Nkepe le tau ya ditorong tsa hae e tla fella kae. Nkepe o ne a ntse a dutse moalong wa hae a sa sisinyeng. A nahana ka sena seo nkgono a neng a qeta ho mmolella sona.
3: Ore e a ntshaba nkgono?
4: Eya, ke nahana hore ha tau eo e o sheba. Ye ho bona ho le moholo. Jale ya ho tshaba manyeho.
0: Nkepe o ile a tshe a nahana ka tau e motshabang. Mme a re.
3: Nkgono o a tsheisa wa tse.
4: Na ho jalo.
3: Eya nkgono.
4: Ho na le seo ke batlang ho bolella sona.
3: Ke eng sa nkgono?
4: ha ho kwala mahlwa ha ha o robala o yetse bonnete ba hore o leke ho loga ka tawe yo ha ha pe mwana ha ka
0: nkepe o ile a tona mahlo jwale o ne a firikane firikana nyane ya kgale
3: nkgone
4: he ya ha o bona tawe yo bo hape ke ho baneng ha o sa ikemele fela o bone hore na e tla ho yetsang
0: sena se ne se sa utlwa ha le hantle ho nkepe
3: o tisitse nkgo
4: ke tisitse ngwana ka
0: nkgono o ile o makahlo ya ba o butswela le bone hore le time a akankepe nkepe o ile ana nisisa ka sena seo a mmolelletseng sona o ne a tshohile empa o ne a tseba hore nkgono e wa morata ebile a ke ke a molesa hore a hlahelwe ke ntho e mpe ha morao ha nkepe a qala ho lora o ile a bona tau mme pelo ya hae ile a qala ho otla ka matla tau ena e ne e ntse e le kgolo e tshosa ebile e kginne empa nkepe o ile a ema tsi jwalo ka ha nkgono a mmolelletse tau le yona ke ha e sa sisinyeng

0: ka morana kwana e itseng nke pe o ile a hetla tau ena ene e se kgolo jwalo ka pele ene e se e shebahala e le nnyane mme e se e sa tshose goseng ga letsatsi le latelang nkepe o ile a mathela go nkgonwana
1: nkgono nkgono
2: nkepe
1: tau ga ya ntelekisa e ne e eme e sa sesenyei ga ke ne ke hetla nna le yona re ile ra shebana ka matlhong
2: seo he ke o bontsha sebete ngwanang yana wa ka bona mona bosing bona o loge tau eo gape ga o ntse o e shebile o e botsa gore na e phela jwang
1: o tisitsenggone
2: o
1: tla e tsalang ga e kaba e ntse e batla
2: o tla bona ke nagana gore o ntse o shebagala o le mogolo le go tshobosa go yona
1: butlenggono ga o jalo
0: ga morago bosing boo nako e teletsana go feta ya maobane bosigo sephoko o se ile salela nkepe o ile a qala go lora

0: kgetlong lena mo a ileng a bona tau o ne a e shebile o ile a elelwa gore tau ena jwale e nnyane go feta maobane
1: ena ke mehlolo ka nnete mme matshepe nna o etsagela gore motho a loge togo e lengwe matsatsi a latelana
0: tlhoni ona ke o mongwe wa mehlolo eo ke tlholang ke bua ka yona le ga o le jalo hepa le yona e sa tswela pele o ile a hula moya gole mme a e botsa a re
2: o phetse jang
3: ke ikutlwa ke tshwile nna o tlo nja
2: tshebo le gale nkeke ka etsa ketse jalo
0: nkepe o ile a qala go tsheya ka gobane o ne a tsheya ke ga a tsoga nkgono o ile a bososela ga a utlwa se e tsagetseng
4: ke a kgola gore jale o tla ba le ditogo tse monate
0: bosong bo latelang ga nkepe a lora tau e ne e se e segolo e ne e se e sa tshose jalo ka tau eo a kileng a e bona torong ya gae ya pele jale e ne e le tawana kgetlong lena ke lona le dinyane la tau le ileng la dumedisa nkepe ke ga nkepe le dinyane lena la tau ba bapala mmogo go fihlela e ba nako ya go tsoga go tloga bosing bo ga nkepe a kwala mahlo gore a robale o ne a se a tatela go lora toro e monate ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa gore botlhe di ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhone lebitso la pale ya rona ya kajeno ke mang
2: ke lora toro tse monate mme matshepe
0: ke mang ya neng a sa batle go lora
1: ke ngwananyana ya nang a bitswang kepe mme matshepe
0: torong ya gae o ne a lora eng
2: o ne a lora tau e mo shebile mme matshepe
0: nna tau eo ile ya moja jalo ka ga a ne a nagana
1: tšhe mme matshepe
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bone metswalle e tsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba e na le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhela gape ka nako e e tlang salang gantle metswalle
2: tsamayantle me matshepi
5: Lenaneo lena o ne o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

Hotsa dikgetho Komishini e ikemetseng ya dikgetho e kgothaleditse bakgethi bohle hore ba sebedise monyetla wa beke ena ya ho qetela ya boingodiso bakeng sa dikgetho mafelong ana beke bakeng sa ho ingodisa le ho lekola mabitso a bona lenaneng la bakgethi ka Moqebelo le ka Sontaha. Ke baahi ba kabang dimilione tse 28 ba lenaneng la naha la bakgethi. Komishini e hlakisitse bohlokwa ba hore bakgethi ba lekole mabitso a bona mme ba be le kabelo dikgethong tse tlang tsa makgotla a metse ka la nne Pudungwana. Ho theilwe diteishene tse kabang 24,000 tsa ho vouta naha ka bophara.

0: le teng. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetseng. E ba karolo ya Lesedi FM ha le keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng. Le tshwere ka thata le ho thusa ho aha botjhaba ba basoo.
1: Ke tenka ho na le bophelo Lesedi FM bophelo bohle ba ka.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand.

0: Tech di mining me mamedika jeno mosebetsi ona o mongolo o re o tletseng kwano re le tshebeletso ya lesedi ke o tlo thagola laboratory ena e bitswang 2KW laboratory scale protein exchange membrane me ka bogotswane e bitswa PEM. Me mamedi ka jeno taba ena e e tsahala mmona ke engwe ya dintho tsa pele ka hare ho naha ya rona ya Afrika Borwa eo re bonang e etsahala mining ona. Mme laboratory ena mamedi e thakgolwang ka jeno ke laboratory e tlo thusang haholo batho ba batjha haholo ka mesebetsi ebile ba fumana tsebo e ntjha e leng di skills tseo ka tsona mamedi ba tla iphumanang ba kgona ho ya boemong ba lefatshe bakeng sa hore ba tlise mesebetsi mo ba tla kgonang hore ba ye boemong ba lefatshe ho fana ka tsebo e ntjha eo ba nang le yona. Ke ka hona kajeno mamedi re tla bang le mo professor e leng minister Blayton Zimande bakeng sa ho tlo bua ka taba ena e bohlokwa yena. Mme mamedi o hopole hore setsi sena se bulwang sena ke setsi seo ka sona se tlo thusang tlhwekiso le ya energy dintho tse ngata tse etsang tse boemong ba technology ba mahlale mmoho le boiqapelo. Mme batho ba batjha mamedi mona ba kgothaletswa hore ba tlo nka monyetla haholoholo ba sentse ba le lefapheng lena la mahlale science mmoho le mahlale technology mmoho le boiqapelo hore ba tle ba nke monyetla o moholo. Hobane mamedi ha o sheba hona jwale tjenana boholo batho ba batjha ba qeta dikolong ha ba qeta ha ba fumane mesebetsi. Mme setsi sena he mamedi se mona bakeng sa ho tlotlisa mesebetsi e metjha bakeng sa batho ba batjha ba entseng dithuto tsena tsa mahlale technology mmoho le boiqapelo. E nngwe ya dintho tsa bohlokwa mamedi tseo ke di fumaneng mona ke ya hore ha ba qeta ho thakgola setsi sena mamedi ke kopa ena o iutlwe hobaneng e bohlokwa ha ba qeta ho thakgola setsi sena ba tlatla ba batla bafuputsi ba batjha ba tlatlang ba sebetsa ka tlasa lekala lena ho tlisa ditjhebelo pele le dintshetso pele tsa lefapha lena mona mining. Jale sena se bolela mamedi theo e kgolo ya mesebetsi. Me ke tlo buisana kwano le ministera Professor Nzimande empa mamedi ka lebaka la hobaneng ho santsane ho tshwere kopano wa tseba hore ha ona le bo mesebetsi ena e meholo ya kgoromente ho tlabe hona le ntho eno thweng ke protocol jwale ntse ba etsa yona motsotsong wa hona jwale hoba ho qadiwe hanyane fela ka mora nako. Hang fela e tla re he ha qeta ho etsa dintho tsa hae a entse sa lokelang ho se etsa bakeng sa ho amohela batho bohle jwalo ka ministera mamedi re tlabe a tlotlo buisana le rona ka kwano. Thuli ke ne ke re fela ke ofe hanyane tseo ditaba hore mamedi a seke a re ha ona letho le etsahalang ka kwano mme ke tsona he tse ntseng di etsahala ka kwano wena Thuli mmoho le mo mamedi. E nngwe ya dintho tsa bohlokwa wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke hore lefapha lena le bontsha ka moo hydrogen ena e tlo sebetsang ka tlasa renewable energy condition e tlisang phetoho e kgolo boemong ba tlhwekiso ka hare ho dimaine ka hare ho metšhini yohle e tlo sebetsang ka hare ho sena se bolela hore mamedi hantlentle ntho e tsahalang mona ke ntho e nngwe e ntjha e qalang ho etsahala e tlo tlisang phetoho e kgolo e tlo tlisang maqhama dipakeng tsa mmuso e tlo tlisang maqhama pakeng tsa mmuso le maine mmoho le disectara tse ding tse fapafapaneng empa e le disectara tse kentsweng mahlale technology mmoho le boiqapelo. Thuli ke tsona tse nka ofang tsona hanyane ka hona jwale mme mohlomong he ka mora hora ya leshome le mosomong re tlatla re buisana le bona hore ba re fe hantle dintho tsohle tseo re di hlokang re le tshebeletso ya lesedi le bamamedi. Ke lebohile haholo Thuli.
1: Ko lebohile Hlesbosh. Ha se mo he mamedi motle o sa ikutlwetse he Sbosh o na ofa hore na ke difeng tse lebeletsweng hore di ya etsahala ka mona ka Sasolburg mo a leng teng. Re metsotsong ena e leshome pele hora ya leshome le motsomong re nke ka Brevi Camp ngwanaka.

0: Amedi re ke boela hape ke khutlele ho yena sposhe ke tsongwanise
1: ke lebile ha holo tuli baby mamedi re tsona pele ka ditaba tsa rona ka kwano ka Sasol one side ka mining Sasolbek ha jwale mamedi ke tlo buisana le monga stentse ke tlo buisana le executive mayor wa kwano metsima holo eleng ntate Jack Malindi ntate Jack ra ba moela tsebeletsong ya lesedi ibile re thabetse ho bona
2: ke le boa tsheo sebongile ke le boa ha holo le boa mamedi ka ofela go tsong ke a tshepa gore le pitse hantle nna ke sa pitse le baagi ba rona kwano motsima wa
1: ntate Malindi setse sena seo re se thagolang ka jeno bakeng sa masepala wa gago e bolela eng thagolo ena le go baagi ba metsimagolo ka bophara
2: ke a leboa atlhe ka potso eno ka sheko le na re gopoleng ntlha ya pele ke gore ne re le ngwanakgweding yona ena ya science mo e leng gore ne re kgwedinelelo ya gora science mme ka sheko ga go ketela kwano re na le minister wa science and technology and innovations go teng kwano re bone gore re na le letona la ntho la kwano la Freestata e leng yena ntate Makume ba kwano ka ofela metse mo premier re mona sa society ka sheko le na gore re tlo dula kapatse tlo ala semmuso hydrogen plant ina e ba e entsweng ke Sasol mme re motlotlo gagolo rona jalo ka municipality gore re be re le kwano ebe e etsetswa go rona kwano gobane e tlo una gagologolo e tlo una gagolo baagi ba rona ka bophelo bo botle ka mesebetsi le ka technology ke monyetla o mogolo gagolo go rona mme re motlotlo gore ka setsatsi le la ka sheko ebe ntho ya mofuta o jenana e thagolwa kwano masepaleng wa rona
1: Nka tlhomela ndi re fela ke ema bankeleng ha ke khutla mabankeleng re tlotsola pele ka ditaba tsa rona.
3: E bang o nahana hore ke ka wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang. Kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
1: Wana di kemetso so e dulang hantle ho e mashome a mabedi ka mora hora ya leshome le motso o mong ntate Malindi ha re ke re shebe menyetla e o mohlomong ba tshaba masipala ona ba tla unang e ka ba menyetla ya ife
2: ke a lebo ba hlem ya pele menyetla o rona le ngwana kwana go hore batho ba ithuti ba rona ba university ba ke kwana mohlomong jalo ka fetse ba hore sa solo ipana ka tsona di internship tsa science le technology ke monyetla wa pele o batla o fana ba tlo fumana wa bobedi ke yona gore ba ska ha re sebetsana le university tsa science le technology ya pele ke gore menyetla ya thuto e ba teng ya bobedi ke ya tshebetso e feletseng the more re tholang kapa ka bongata mo re fumanang di ntshetsopele kapa ntlafatso e ntle ya technology mosebetsing ka tafalo le maphelo a matle a atafala mme a ba matle ka nako tsotlhe mme ke menyetla o re le thabileng gore e kwano municipalityng wa rona ke menyetla o re tlo o fumantshwang jwalo ka baagi jwalo le batšha ba rona
1: jwalo ka ha re tseba gore re buile gagolo ka bohlweki ka ntho ena e ntle o re e qalang ka jeno bohlweki re ka kenya ntho tse tshwanang le moya re ka kenya metsi re ka kenya maatla dintho tse ngata tse fapaneng empa re ke re shebe go botlhoka ga kae gore bomasepala ba seetse boqapi kapa morero o tshwanang le o wa bohlweki
2: ke a lebo mme o tsebe gore rona re emetse setšhaba setšhaba rona di-principala tsa rona ke baagi mme mona mo ke dulang teng ke etse fela motlhalo monyane moya wa rona bophelong ba rona ne re gola kwano o ne o se motle ka baka la environment e re phelang ka no ba ne le ya di-industry mme moya ne ro hema o ne o se hantle empa ho ya ka technology maphilo a rona ntse a ntlafala maphilo a o sa tshwana le pele ka dinako tsele ne tsa bo di 80s 70s ka nako eo moya o sa ntse tlhokomelo ya moya ne se ntle ya kalo empa ka ho baka la ntshetsopele ena e bang teng ya science e etsang gore tlhoko ya moya e be teng le tlhoko ya metsi ya rona e ya ntlafala bophelo bo ba betere haholo bja ntlafala le bona mme bophelo a baahi ba rona maphelo a rona ka kakaretso a ntlafala
1: ha re phethela ditaba tsa rona kgwedi ena ya phupu e kgethilwe e le kgwedi ya lefapha la science e le kgwedi eo ho ketekwang science technology le boqapi mohlomong o ka rata horeng ho baahi ba Afrika Borwa bokamosong ba sectara ena ya science technology le boqapi
2: ke a lebone ha holo holo rona ne re hola ke santsane ke shoke re ithutile se re le baholo gore science le technology ke eo re tshwanelang gore kgothaletse batjha ba rona le bana ba rona gore banke tsela eo gobane ke yone e nolofatsang maphelo a batho mme e etsang le gore ba ntshetse pele lefatshe ka kakaretso eseng municipalityng wa rona empa lefatshe ka kakaretso ha re tlhokomela gona jwale gore ka science ka fekwa founu ya gago o tshwereng o kgona gore o bue le motho ya mose me pilo no sa khono hetsa jwala ke yona ke bohlokwa bo bogologolo gore re ntshetsa maphelo a rona a nolofala mme le batho maphelo a bona a fetoga go ba betere nako e telele ba kgutshwane ntho eno eng ka nako e telele e seneng eng ka nako e kgutshwane ke bohlokwa bo bogolo ba gore technology le science a le maphelong a rona pele ntho tsena ne re sa tlhokomele go na le ntho ke batlang go tlisanana le clip e ne hlaile maobane yeo o no hlaisa ntho ya 1985 ya interview ka pele le teng fela ne hlaile mabanote ba ne ba bua gore na kwe tlang na wa opola re tlo bana le phone tse ka pokotong tse ka kenyang ka mokotleng wa hao ya ba motho re a ke ke be ya tsala ntwe jwalo phone e le ntwe tse e tsama yang ha go dilise fa tsoka ke ya pokotong empa ka sheko ke maphilo e re pelang ka bona me e bile a kentse mosebetsi le maphilo a batho a antlafetse ke yona technology e re e tlisa mafeto la maphilo a rona le ba sechaba ka kakaka
1: me bile ntate malindi ha re wa di sheba video tseno hona jwale le wena o tsheya o le mong ha o sheba boye ba technology kana ko eo le hona jwale ho rai re sebeditse o fihla mona
2: ke tla bona jata o ke kereke ka 85 ene kana ko eo nna ne ke le sekolo nna ne ke sa kgolo empa ke sheba gore batho ba kopola ke a hopola gore ha motho ana bo jwale ke clip ene hla hore no motho ona hana hore a ene ka re bua toro ene bua toro no lo ra fela maobane empa he ka shikule na ke rona bana rena technology re beile mo re beile nteng empa ena e etswa ka bakala ntse tsena tse tswana le tsa sasolo ena e ka shikwe re le mona teng ka yona gore ntlafatso kapa yona science le innovations ke tsona tse fetolang maphelo a rona ke tsona tse nolofatsang maphelo a batho ka kakaretso
1: monga stense re lebohile
2: buisana
1: le wena re a leboga le ka kamogelo
2: baahi ba rona ke leboga monyetla ona le wena le Sedi FM ka monyetla o re fileng re fang ona ka mehla le matsatsi ke leboga haholo
1: thank you ntate Malindi mamedi ke metsotso e dulang ho ema shuma mabedi ana le metso e mene ka mora hora ya leshome le motsumong mamedi ere renke pina ka patuli ere ke tle ho wena o etse ntho tsa hao re tla boela re khutlela ho wena
4: Eita hoy la bolsa

ke o dumedisa motho emotle hotle mo mamesing ena tshebeletso o le hona teng ya o dumedisang bila ho hla kalotso le mofu thuletle seng le rato la bahlanong la etela kgweding ena ya phupu ke matsoho mahloko re tla ba mmoho le wena go tloa gona jalo fokela gore reng ya boraro a ke tsamaye ke le mo motho e motle ke tsamaya le thabang Robson Robs Morobane ke bua ka the soul provider ntata bonolo ka sebele ke ena ya haufi haufi le nna theantseng bonnete ba gore tsotlhe di tsamaya ka thelelwa re tla lefapheng la mmino ke lerato mpopo ngwana se se ke ngwana ausi Lisbeth ke ena e ntseng bonnete ba gore o go tlhophisetsa mmino bakeng sa gore re nna tefelwe nanong lena la gago la jale ke nao go hopola ba lefapha la ditaba ba teng hora le hora ba tla nne ba re tlhabe malotsana ka tsentseng di etsagala lefatsheng leo nna le wena re phelang go lona mme ke utlwile go tsietsi mogaladi ke ena tla tlhe a renke jalo ka boholanyane mamedi ha re be mmogo le wena go tloa gona jale go fitlhela mane goreng ya rona ya boraro ditaba di teng tsa botlhokwa-tlhokwa seo re o tshwaretseng tsona le thaba morobane mme a ke rate go ga motho e motle ga o ka fetwa ke tsona dula le nnatlhe o se ka ba fetwa tshebeletsong ena gago ya mantlha le sedi fm taba e ka setlhogong e ke lakatsang gore re ke re tlo qoqa ka yona ka botloga ke mathata a o re kopanang le ona malapeng a bo rona re a tseba botlhe gore ka nako tsa bo mafumo mamedi e motle go kobe le mathata o fumane jale le dikgulagulano dikgobišano tse sa feleng taba ena ka nnete ke tlhoba boroko malapeng a mangata ka nako e nngwe o fumana e le difamily tse e lwantshanang ka nako e nngwe o fumane ke bana ba motho ba lwantshanang mo mamedi e motle potso ya ka go wena ka jeno ke ena na se se kile sa etsagala lapeng leno mme a na le fumane tharollo gobane ke nnete bothata bona bona boteng mo mamedi e motle re ke ga e pata taba ena re a di bona ke tsagalo tsena ga di etsagala mafung re ile re le o le tshegetsa mme re ye ke re bone e le maswabisa ditlhong ga le se le hulahulana mabitleng kapa ka gare o kereke na ke tsagalo ya mofuta o ke buang ka ona e kile e tsagala lapeng ga eno e bang e kile e tsagala tlhe se ka ba tsilatsila chekeletsa molaetsa whatsappong wa kgatiso ke tle ke o fetise kwano sealemoyeng kapa o ngotsweng nomoronyane e tlwaeleileng ya rona ya whatsapp mmamedi e motle wa tshebeletswa lesedi ke 079 758 5066 ke a tshepa o ntse o na le yona 079 758 5066 chekeletsa nna le wena ke tlege mathelebelo tshebeletsong e ratwang ko wena le sedi fm dumela Afrika Borwa dumela Lesotho dumela gotlhe mo mametseng ena tshebeletso o le gona teng.

0: Pulempofolo a se di se jolo ke semito pina ke monate ba re o nthatile le maemong a tjena ke ka hona ke buang ka sebete hore mona le ratwa ke le fumane tsebeletso nye ratwa nke wena metsotso ke mashume a mabedi le motso le monne sekoto pele ho hora ya rona ya pele hore nya pele re balwa ditaba hang ka mora ho tsona ke tshwere matsebetsebe ke tshwere chelete hona le ya lehlono lo ata iphumanela jolo chelete nanong lena la hawa la jwale ke nako tsebeletso nya le sedi mme ke tlhodisano ya rona ya Debonairs, Debonairs, Debonairs. E bang o soka o ikisa Debonairs o kolo o latswa tse tswang ka ditsebe tse batleng tse o fetwa iketsetse molemo o koye Debonairs o kolo o ja sampanapatloa le o ja monate ka tsela e kgetheileng ke a o tiisetsa mme o tla ba le ona monyetla wa gore le wena o kenele tlhodisano ena ya rona ya Debonairs real dealer wo taba tse monate Hona le ya lehlono lo heka jeno ya tla itsamela ka chelete e ngata ngata ha holo jwang le mafelo wa kgwedi a ka lo ja monnati hlele ba le lapala hai hobe o gila bona hobe monnati hobe lovely hobe ka tsela yeno e kgethang mamede motle ho etsa tsikotsi enkileng batho ba le shumele metso mmedi ka ofela mileng wa N1 parking tsa Tromsberg le Edenberg kutsiena ke a bise mo mamede motle ke batho ba le shumele metso mmedi ba hlokaetseng jolo ka ke hlalositse mme ba ba hlano ka hara palo yeno ke bana pepi umalapa ohle a lahletsweng ke ba maloko a bona pepi hle pepi ke utlwisisa bohloko boo le fetang ho bona ha jwale ntumelle motho e motle re ntse re le mmoho le wena ke tle ke tshware taba ka ke yena
1: nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena Hwa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Start.
1: Ke batla fela ke hangata ke kgothaletse gore a re nke maeto a motsheare gobane nako nngwe mebila e nana re etsebe e re tsamaya go yona jale ga o le motsheare o batla go bo lebolokeile mme re tlhokomele le ditaso se re na le lenane le godimo la ditaso tse ba tlhaelwang ke maphelo mebileng ya rona le diphoofolo phoofolo le tsona tse di batla di setisa mebileng monana ke ntho tse o kanang re di tlhokomele tseno mme le beng ba thepa le bona ra ba fopa tsweetswe gore e tswang ka bonnete gore thepa ya lona le etsa bonnete ba gore ga le robala le yona e sa keng e seka ya mmileng kwanana ba ne re tsa mathata
0: le dumme gabane yeso ke a tshepa taba tsena di fitlhile tse beng tse utlhiwang a tsa momamedi wa tshebeletso wa lesedi gabane yeso
1: ke a leboga
0: a semoge motho yo motle ke sepoto wa yeo ke neng ke buisana le ena wa lefapha la tsa tshwanyetso kwano provinceng ya Freistata e re a maemo a dutse tsena mo mamedi e motle ke tlhe ke mabala ke tshware taba ena ka letsogo ke a gutla
2: ipehe monyetleng wa go gapa seabo sa 3 million rand ga o kenela Spinner Zonke jackpot race betšha fela ka 2 ranta kapa o feta dipapading tse tlhauweng sa habanero ka laboraro le leng le leng la botlhano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 go fitlhela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa go gapa gagolo lelekisa gauta ka Hollywood Bets go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšhana le license ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelela go betšha bahlodi ba tseba nako ya go emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
4: nkadimeng ditsebetleng Ackerman Super Sale e fihlile ke ya pheta Ackerman Super Sale e fihlile re theole ditheko ka ho ya ho 75% dintho tse kgethuweng ka ditaele tse ntšha tse kenyeleditsweng reka ka lebenkeleng kapa online ha Ackerman's fela
5: nna e bentho ya sebetsa
0: mabedi motlametsotso ke e lesome pele go gora ya pele nna le wena a re mmogo nanao ke la gaola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fema e re pele ke ya kae kapa kae motho e motle ke ke itatlhele ka mona ka sedibeng ke kopane le mme mmamokete gadebe mme mmamokete gadebe ke speakara ka kwano ka sedibeng momamedi e motle go na le taba tsa botlhokwa-tlhokwa tse o alakatsang go di arolelana le rona jalo ka setšhaba sa Aforika Borwa ga ke senye nako ke yona ke sentse ke monka ke bua le ena mme mmagadebe dumela
6: Dumela ntate.
0: Ke a phela motswadi uphetse.
6: Ke a phela na ngwana o sona phela ba.
0: Ha e ntsa phamisa letso wa tse ba le bofapanya maotunze ke gona.
6: Eh ntate.
0: Go jwetsa ba ne go rata. Go jwetsa ba ne go rata. Mme ke utlile jolo ka speaker ga go hona le taba tsa bohlokwa. Se o lakatsa ngodi ya rolelana le ba a iba go tlotha gwa lekwa ka o qollea Sidibeng municipality a go re fehlege mametsi.
6: Ke a leboga ntate. Ke dime di se ba a iba go tlotha re ya lekwa. Ke re di tsang se di beng ka jekule. Ke teng teng masipala tse tharo le divali le sedi le ntshile. Ke lo ka re tsiba go khodi ka lang ho sane e ke khodi ya ho celebrate ya ho thaba le bomme ka ka di ke tso tse ntseng ke bomme ka 1976 tokolo ho nya rona di thetsi tsa ba di ntse. Se ko ke ke ka khodi ena ka di programme tse e ditse ka di masipala tse na digital di programme tse ka di radio tsa ke di programme tse re di tse tsa hore ha re tswa mo bo nne be re ka di kopana le bona e tle re ha re tsheta monana ho ya pele ba gone ho tswela pele ka mo ka programme tse So program e tso boteng ba tsona re tlo invite me o mong lo mong a gona ho fika a fika. Ka kala ka di 7 tsena ka di 7 tsa August mane stake. A ke re tsa ho na le ntlha ya gender based violence e le ngata-ngata bohloko ke tsa sona ka le discussa. Ka la komiti ya le le bomme se ditse batho ka ofela ba ikarabelang ba ka fanang ka thuso ho pharela eng. Ke ka di 12 tsa March re bua le bomme ba dikgwebo tse nyenyana. Re bona re na thusa ba thusa jwang dikgwebo tsa bona. Ba bua mathata ba kopana le ona dikgwebo re dikitse di partners bo NYDA. Ba neng ba le teng ka jokole na re thakgolo. Gore re tla ba teng re kere le lona di proclaiming tsena re bona rona rona re thusetsa jwang. Go ne go na le fafa ya ka mona ka Valley. Ke ne le teng na le rona ka jokole bona ba dimela na re have a weekend re be na le sports. Le kenti di rona re le fafa le bomme ba netball. E di ba di proclaiming yana tse itse ho lena le bomme ba thapelo ba ruti ba teng bona ka jokole na ba tlo bua ka di thapelo. Re tla bana le thapelo yana e ka tlang e re kopanyetsa di proclaiming tsena ka rona ka ofela tsona. Fela ntho re tlo etsa ke hore re tlo go di social media di local radio station ke tla fana ka program ena ya kgwedi ka ofela ena le design di dinako re tsatsa tsile itseng ka re le hokae kana koma ba ke tla hantle ntle ena ya ya ke tla e kala ka ora borobo ka ile holo kwa na mitsa so re pietsa ho batho ka ofela e se se bomme fela le bo ntate ka social agenda violence ka ofela ha rona re party ya yona. So ke ona program re tlabe re na le yona ena o fitlhela ka di 2018 ke tsatsi la go qetela re tlabe re kwala re bona gore na re thetsitse gone o fitlha bomme ba bakae ba go kae.
0: Mme Magatebe
6: ke re re thagola ka jekole na mona ntate
0: ke mosebetsi o motle ke a dumela mosebetsi ona o le tlang ka ona ka gare ho masipala wa Sedibeng fela potsonyana ka kiena ha le etsa mesebetsi e metle ha ka. Ke nnete re a bua kwano ka ona tshebeletsong ya lesedi le sitwa ke eng gore mema ge na le lenaneo ka di 12 tsa August leo le ka le memang lenaneo la itlhabolle ge ke re tlo o fa bamamedi gantle taba tsenana kore le reke nako lenaneo le be mono ge tsebe go phatlhalatsa tsotlhe tseo le di etsang ka gare o gutlwo thago ya lekwa bamamedi ba tshebeletso ya lesedi ba bangata ka tsela e tshosang ka mona ka gutlwo thago ya lekwa se ke etsa boipile tsotlhe speakara skela le balang tshebeletso ya lesedi skela le balang lenaneo lena la itlhabolle le tsebe o fa ba mamedi taba tse e tlhamatseyang.
6: Ke lebile gagolo ntate ke a tseba ga tseba ke awe gore batho ba bangata ba sedileng mona ke batho ba mamelang lesedi FM. Re ka thabela tshebedisano mmogo le lona and then re tla bua le lona gore re bone gore ke eng ke ra etsang ka ofela gore batho ba kgone go tshwaela go ntho e leng ka di etsala around this month.
0: Ke tla o tshwara mme Magatebe ke tla o tshwara Thabang o tla o tshwara re o fe dintlha tse e feleletseng ke le boetse nako ya go motswadi ga se mo hemmamedi ke mme Magatebe ke speaker ka kwano ka Sedibeng ke ena he ya neng a re fa ditaba tse monate tse neng di thakgolwa ka jeno tsa o thakgola kgwedi ena ya mafumahadi mme o tla gopola momamedi e motlhe gore ke dilemo tse 10 a supileng letsatsi lena le tla ketekwa ka la robong le gopolwa ka rona ya Aforika Borwa le tla ketekwa ka la robong kgweding ye e reyang re lebile ya phato jale e kwala dilemo tse 10 a supileng ka ofela gobane tsotlhe di qadile selemong sa 1956 bomme ba gwanta ba lo ipelaetsa ka tsotlhe tseo ba neng ba utlwisisa gore di a hatikelwa tokelo tsa bona. Ke na le wena lena le a ratwa le a phela ke lela batlhano beke motho e motle nnanao ke la gaola jale ke nako.

0: Mamedi mo tlhagem mo hona na o kila hawa la jole kina go tshebeletso nya mantla le CDI FM ke le ka ho hokela jwalo mo hlomphe ye ke tlo buisana le yena ga shebane le tsona sa di chelete jolo ka ga kgwedi fedile tsena mo mamedi mo tle ke le ka ho kopana jwalo le ntatente o re ke re tlo qoqa le yena a ka ga fedikeletso tsa sebele tsa rona ga sebese be di sa di chelete tsa rona jwa mo mamedi mo tle ntatente o ke le ka ho motshwaga hle mo mamedi mo tle bigo bigo bigo bigo arabela mohala wa hao ge se bo qoqa tle ga bana yeso o re fe ditaba hantle re utlwisise rona ge se be sebetsa taba tsa rona jwang ke yona ka lehlonolo ke mofumane ntatente o dumela hle bigo Ke pitse wena ngwana yeso hela ga bana yeso ke mafelo a kgwedi mo mamedi wa tshebeletso le sedi o batla gore a sebedise tshelete hantle ke dikeletso difitse ba ga fantsa ona jwa loka ha kgwedi fedile
1: that e ke le tsonka fana nka yona fela ke hore lolo ka hao pele o tsama ha nka leeto ka koloi o etsa bonnete ba hore na le jeke o na le spare wheel jwalo jwalo o tlamile o etse bo show ba hore o na le plan ntate when it comes to the ntshosa di chelete jwalo ka ile mafelo a kgwedi tsenana ka ile tsa ba ile tsi hore pele o etsa eng kapa eng o ngole di ntshosa hao fatshe o etse plan o check hore na di ntshosa hao tseo tlo di etsa kgwedi ena di ka tlase ho tshelete leng gore o tla be o e amogetse ntate
0: ka mantswe a mang ke sekebe ka tswa ka 20 rand empa ke tseba gore mo ke yang teng ke le o tlhoka magolo a mahlano
1: e tshile ntate e tshile
0: o tlhoka ba ba ya dikatareng ba se ba tswa ka sheleng motho a bana gana go tlatla a nwiswa
1: hantse tsena ntate go bane bohloko ntshwena ya gore o tsamaya o tshwere sekete ya dikatareng mane jwalo o thola gore ka baka la gobane o lo supplela ditho tsa hantle o qeteletse o shapile tsepedi tse tharo fela maro ha o sheba ka pokothong ya gago o sosetse ka 27 rand so o tlamehile o stike to yona plan eno e leng go wa e etsa ntate o ngwele dintho tsa gago fatshe ore ya o iketsa entertainment ya gago ke bokana and then o stike o yona plan eno ntate
0: fela ke o kae mo batho ga ngata ba senyang tšhelete teng wena ngwaneso ke dibaka difeng
1: ke monateng ntate ke monateng
0: halala
1: ke monateng ke di-online shopping tsena tsa rona tsenana ye tsa e kare gaufi le e kare o sebedisa tšhelete empa o ntse o e sebedisa mare nnete kore e ntse e tswa yona tšhelete jalo gape le gobane sesotho se re tsietse tlha mabaka a fokola ntate ga re kgone go beya tšhelete ka thoko for di-emergencies ke yona ntho batlang e re kenya kgathatsong eo mariha ke yanana o thola gore ngwana o tsamaile wa pere tracksuit ga kgutla o latlhile tracksuit enana jalo gobane o ne o sa beya tšhelete ka thoko tsamaile o reke tracksuit eno so dintshonyana tsena senyane tsena ntate ga di kopana ka go felela dinka tšheletengata ga di kopana so o tlamehile o dule o ntse o lebeletse gore o ka tlha eng kapa eng e ka batlang tšhelete e leng gore o ne o sa lebelela gore e tla tlhaga
0: ntate nteo ke a leboa wena ngwane eso ka tsotlhe tse go fileng tsona ka jeno ke a dumela diwetse tsebeng tse utlwang
1: ayate ntate
0: a se mohe motho yo motle ke motlhaile lesumatha ke ne ke sa mo rerisa fela ke a tseba gore ke motho ya matšato ya dulang a mametse nnaneo lena la jwale ke nako motlhompheng teo o na re fa ka tsa ditšhelete mme ke a tshepa gore tsena tse wa re fileng tsona di wetse tsebeng tse utlwang e le tlhokomele bana beso thabang ga kgwedi e fedile tsena o tla ba le metswalle mengata gaolo ao ya katare mane o tla ba le metswalle mengata ba onwe ko go ba onwe le wena o tsholowe o tsholowe o tsholowe ko go ba bangwe ba se bete a ntse a bona gore ga o na seeta le seo se o se goetseng seo le se lepa ka se ka kwana a onwe he o na le mofuta o mongwe o gopo go na le mofuta o mongwe o gopo kore o gopo le o feta mmuso wane o fetileng o ne o tshwereng ba Aforika Borwa ga botlhoko go na le batho ba gopo ba tla unwa ko a unwe gore a ntse a bona gore le boruigwe bona bo o botenneng bona ke mathata seeta ke sa bua leoto le tsamaya ka thoko seeta jalo ka re tlhola re bona mona mebileng ya rona tsela e tswile tseleng jale wena e tlabe e le ntho e botlhoko o sena le tsona dieta bo lo banwesa e o le gona bontate ba bangwe re sebete o bo o nwesa mofuta ono o kotsi o he ba teng ba kotsi he mofuta o kotsi oo o hana a ntse a bona gore mathata a o tlhoileng ke a jwang ebile teng ga ba ka bona go tshwere tšarara a o tsietsing ngwana ngwaneso o na le tšhelete ebile ba bona go tshwere e kang eo a calculator a o tsietsing go jwetsa bane ko rata ke ntse ke na le wena le na le ya ratwa ke lenano la gao la jwale ke nako tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke le CDFM nna la ka lebitso ke matshogo matlhoko dumela tlhe
2: Chasse!
3: Tsela ya ho leba tlholong ya WAFCON e tswela pele mme ke semphete ke o fete nakong ena eo banyana banyana ba tlo o thulana le Cote d'Ivoire papading tsa megopi na bomampodi ba rona ba tla kgona ho lwana ya kgomamela ho fumana tlholo e tshwanetseng ho phunyeletsa tsela e nngwe fela ya ho tseba tsena tsohle tshehetsa banyana banyana boha WAFCON ka kotloloho SABC mamela Afrika Borwa ha e nkana le Cote d'Ivoire tshebeletsong ya ho ya lesedi FM mme o e bohe ho SABC 3 ka kotloloho labohlano lena ka hore ya bosupa Mansibuya. Mafuma a diabolo Afrika. Modumo ke o phaming ho SABC. SABC Sport ke mohasi wa hawa semmuso wa WAFCON 2026.
4: Ha supermarket e cheap ho feta USave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dithokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 1 kg ya Blossom Fat Spread ka $29.99. Le 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour. Ya Speko kapa Golden Delight Rice le ya U-Brand Super Maize Meal ka R289 taboraro ba tsona. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Se fose ke disolo sana tse toma le tse ding tse ngata. Ha USave ho Bela mo di jetsa me mo di bitsang hanyane ka mehla
0: mamedi mo tle wa tshebeletso le sedi di tla thagwa tsa tsinla o sane tsa PSL he o tla dubeya bona ba haisale di hlopantse di reka di bapadi ntse di reka di bapadi he ba batlang ba tshwenye ile ha bohloko ke bana ba tsetshehla kutlwe ba latedi ba papadi ya bolo ha holo ba sehlopha sena sa tsetshehla ba thabetse mohlankana hlanka mona ka Stelisi fela ba tshwenyeile hore na given Msimango ya kae o ya kae jwale ba tla kgwehla morao mane moleng o morao fela ke tla di bona o sane ha di bapala wena motho e motle ha ba so netefatse ba sehlopha sa Kaizer Chiefs hore ke nnete given Msimango sa ile ka mona ka Stelisi ha ba so netefatse skele ya le kgongwana hodimo mohlamba se ba fane ka phatlalatso e feletseng getla tseba getla o neletsa le kwano nanong la rona kapa mananong a tshebeletso ya le CDFM dula ntse o beile tsebe ya ho sea le moyeng nakwane e fihlile ya hore nna le wena re mamele tshwantshiso mme ke monyaka ka jone re o fa kgaolo ya 3 makgolo a supileng le metso e tsheletseng ha re nke ka tsebe.

0: Thabiso, ke a bona o ntse o kwatile hle monna. Empa nna ga ke kgone go bua ka taba ena kwa bone, ke a leka ga ke kgone.
1: Ke batle o bua ka yona tlhe monna, yantena le nna go gantse ke bua ka yona fela. Ke a tla le nnane ngwana, ka re nka e lebala taba
0: ena. Ke a utlwisisa, ebile ke utlwisisa ka moo o ikutlwang ka teng, ke a tseba o ikutlwa jwang.
1: Ke a leboga o utlwisisa.
0: Empa ke a kgolwa gore qabang ya gago le modieng ga e tlo fetola dintho pakeng tsa ka lwana ke.
1: Mpho, nna ke nna bothata le relationship ya gago le modieng. O bona ebile teng ga gona moeng ka mang, wa bona. So le ka nna la tswelela pele ka se tswalele seno sa lona ntle le nna.
0: O ebea gampe jwang Thabiso le wena?
1: Ke bua nnete ngwana, ke bua nnete kore ka bogotshwanne ke leka go jotsa gore qabang yaka le ena ke yaka le ena. Le nna ga ke a lebelela gore o kwatele modie ka baka la gore nna le ena re qabane kapo ke mo kwatetse. Rona conti
0: nna dintho di tlo ba different, empa ga o seo nka setsa ke tla
1: exactly.
0: Thabiso, wa tsa ke naganne gore ka morago se etsagetseng pakeng tsa gago le ntate wa gago o tlo tlogela ntho tse etsa dikgetho kapa o tlo ikgolela morago ganyane wa bona.
1: Ngwana, ke tlogelela jwang tlhe monna, batho ba bangata so ba se imodisetse o kgetha. Nna ke sa etse karolo yaka, batho bao motlhomong kgetho tsa bona ne di tlo fetola bophelo ba ka o sane. So ke lokela o iphumana ke etsa bonnete ba gore ba kgetha.
0: Wa tsa ke ne ke sa e bone ka tsela eo, maga o na le ntlha.
1: Bona tlhe monna, o kgetha ga motho e mong le mong o ka fetola dintho tlhe monna. Ke re bona moahi e mong le mong wa Aforika Borwa a nang le lemo tse odimo tse 18 o na le tokelo gore a ka imodisetsa o le o kgetha. Wa bona, ga fela motho a na le ID, kore ID ke bolela buka yaneneng e tala wa ditseba tsa basadi ba rona kapo sona smart ID card le yone temporary ID motho ntse a kgona go imodisa ka yone. Wa bona, ekee ebe o e tsang wa tseba ka moga mo o ya setsheng sa IEC se gaufi le mo o dulang teng. Ga e le bašwa bona nka re motho a imodisetse founung, wa tseba ntho tsena di tsamaya jwang marangrang ngwana, gore re etseng re kobe di-line tse telele.
0: Thabiso, ke a utlwa wa tseba, empa go na le batho ba santsane ba dumela gore ga go bohlokwa go ingodisetsa go kgetha. Kore ka re ntho ena ga ba utlwisise gantle ya go tshwanetse ba ingodise pele ba lo kgetha.
1: Ke re ga o se imodise o keke wa kgetha. Batho ba ingodisitseng ba tla kgetha batho bao ba ratang. O batla go kgetha kapo o batla go kgethelwa?
0: Ke batla go ikgethela.
1: Exactly, ke ka hohe re emeng ka maoto go gopotsa batho gore go sane le sonta ga ba tsamaye ka bongata go ya di-voting stationeng tse gaufi le bona ba ingodisitse kapa ba netefatse gore na ba ngodisitse. Exactly,
0: etsamosetse botlhokwa tsa Thabiso.
2: Mamokwe, ka nnete mehlolo ke dinoga metseneng ke batho.
3: Batho
4: ledi ga bo kena o sa dumedise le o dumedisang o so o bua ntho e ke sa e tsebeng keng o bore o tla lebalana one o tlo reng
2: tswela pele he wa tseba keng ngwana yo hai ngwana na o ntlotse nako ena kao fela ke nagana gore ga ntse ke bua le ena o ntse a mamela ntho ke e buang ke re tloela o ya seponiseng, tloela o ya seponiseng, ke eno a o ile seponiseng.
4: Basadi wehela ladi o bua ka mang
2: e ka bama ga e seo ya sa fetweng ke ditaba mabatho.
4: Basadi mabatho ga e sale a sena letswalwang ke re wena
2: a leshole tu
4: man. Ga ke tsena go baneng o sa tloga o gotswe ga o bolelela
2: wa tsena ke naganne gore o tla tshaba gobaneng mo lateng ngwana mme re bua ka batho ba tshabegang ba bolai.
4: Empa ke a gora lethabile ao jalo
2: ma thaba nna ema mo kwena ke swabile ke swabile nko feta molo
4: o swabiswa ke ngwana ona mo ga ke motho yo o le nneleng tse e lelela ka yena ke eo qetelong ya dintho o kwaletswe

0: Atlantic Star.
1: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka sephehi le spa. Fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 120 gram Simba potato chips, dife kapa dife tse pedi ka 34 randa, o boloka 10 randa. Kapa 1 kg stock country spread tub ka 44.99, o boloka 15 randa. Ditheko tsena di fumane ha o fihlela la 10 August ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
2: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
3: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS e ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ka tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
2: Etsa kopo online. O tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
4: Founu e ntjha, data e ngata, ke e nyeo ka se rateng. Iphumanele device efe kapa efe ya Vodacom ka founu yam. O fumane 56 gigs data mahala, ha se pheto. O ka boela wa fumana subscription ya Amazon Prime Video Mobile Edition ya dikgwedi tse 12. Se fetwe ke monyetla ona. Fumana device efe kapa efe e ntjha ya Vodacom ka founu yam kajeno. Wa e rata, wa e batla, e hira ka founu yam. Ha Pepsel fela, kumela wana di dipehelo.
5: Mamedi mokgatlhelo kwa oqetela wa lena le ratwang lenaneo ke la gaola jwale ke nako tshebeletsong ya mantlha le Sedi FM. Ke tlo buisana le motlhomphei Malatsi. Ke tlo buisana le ntate Malatsi ka ditaba tse amanang le Metropolitan. Ke a tshepa wena motho e motle go na le tse molemo tse o tlo tla o ikgolela tsona ka jeno naneng lena la gaola jwale ke nako. Ke le ka mohokela taba tsa ka le ena di tsebe go kopana di tsamaye ga monate ka makgethe ge tle re tsebe gore re iphumanele thuto nna le wena naneng lena la gaola jwale ke nako. Gopola bekeng e fetileng o na ga tlhalosetsa ka bobatsi ka setlhaiswa sena sa bona se se cha. Bona ba haesale ke bua ka no lapse funeral growth plan ke setlhaiswa se setšha se tlang go rona ka bana ba Metropolitan. E re mmabedi a ntse ke motsoma ke tle ke beya taba tsa ka gantle ka manane ke tsamaye le andile o re tshwarasentho e monate kwano a re a botiyona o etsantle.

0: DJ Walker a seditswe ke senyaka pina ke monate chisa mpama mafelongana beke e hona le batla fuwa mpama mohlomo mafelongana beke ke bua ka tsane tsa PSL wena motho e motle mosebetsi ne le o moholo mamedi e motle ka ra province ya Freestata ho thagolwa jwalo mokiti wa selemo le selemo ke mme Sefuba wa e weleng letona la tsa bonono botšhaba dipapadi mo le boikgathollo province ya Freestata ha ke senye nako ke a mo hokela ke yona letona dumela
1: Dumela le kae?
0: Ke a phela, o phetse hantle mme.
1: Ke phela hantle hle ke a leboha.
0: Ke nna thabetse ya thabelang ho bua le wena ka jeno nna neng lena la rona la jwale ke nako. Le tona ke utlwile hore ne le thagola mosebetsi o moholo wa makhufe. A ko re fe ditaba.
1: Re ne re thagola mosebetsi o moholo wa makhufe, makhufe re ntse re tswela pele ka hona jalo ka ne re buile se mo se fitileng gore re gotlisa makhufe. Re tswela pele re tekile gore na go tlo etsagala eng go tloa neneng tsatsi la kajeno re tswela pele ka kgwedi ya September gobane re nka makhufe e le karolo ya bonono ba rona ba mona Freestata.
0: Mohlomong go fa momamedi wa tshebeletso ya lesedi ga gore re qala kgweding ya loetse neneng letona mme re tlo o fitlha pheletso neneng ka makhufe ya rona.
1: Re qala ka di-3 kgweding ya loetse o fitlhela ka di-13 ka mantswe a mang makhufe a tlong ka matsatsi a 10 selemong sena sa 2026.
0: Jwale a kompolelele letona mohlomong le momamedi a ka tsebe ke eng ntho e ikgethang ya selemo se sa 2026 eo re ka e lebelelang makhufeng a selemo se.
1: Selemong sena re gotlisa Basotho Cultural Village batho ba etsang mesebetsi ya arti ba tlabe ba fuwe sebaka mane Nalen e le museum ya rona mo ba tlabe ba hlahisitse teng di-craft tsa bona jwalo ka di-artist hape selemong sena re gotlisa le programme yane ya divas mo ho binang batho ba bomme ba ikgethileng programmeng eo e tlabe e etsagala e le ka labohlano ke nagana letsatsi e tlabe e le di-11 tsa September ke tsona di-programme tse pedi tse ne di le sio mme re ile ra etsa gore gate re tise re eketse le batho ba bangwe ba tlatla ba tswela pele ka di-programme tsena tse tlabe di tloa ka di-3 di tlabe di etsagala bo Civic Theatre le mane Parkhofs gape gobane selemong sena sa 2026 re buela gape re gopola bana bane ba sekolo ba ileng ba nka karolo ka 1976 e qeta 50 years event eo e etsahetseng gona mane Soweto jwale re tlabe re na le group ya theatre e tlabe e re bontsha e re gopotsa ka dintho tseo tse ileng tsa etsagala 50 years ago gobane re etsetsa tsetsa tsohle gore re se ke ra lebala mo re tswang teng gore batho ba dule ba gopola gore re fihlile jwang mo re leng teng jwale makhufe re tlabe re fana ka sebaka mo re tlabe re gopotsana ka histori eo re a tseba gore president le ena ga ne a thea sopa ya hae sona ya hae mane Cape Town o la qolla di-date tseo tse bohlokwa tse tharo di-9 tsa August 1956 June 16 1976 le 30 years ya constitution e ileng ya adoptiwa ke parliament ka 1996 so ho bohlokwa gore ha re le lefapha re ntse re etsa di-programme tsa rona re ne re kenyeletse ntho tseo ho bontsha gore re araba seo a kopileng gore re se etse jwalo ka mafapha a mmuso gore ke matsatsi a bohlokwa na leneng ya rona re le batho ba batsi mona South Africa.
0: Mme o di otlile tlhogong ke rata go nka sebaka sena tlhe ko lebohe ke lebohetsotlhe ke a dumela gore tla nne re qoqe le wena o nno re fe programo jwalo-jwalo mananong a rona a fapafapaneng tshebeletsong ena ya lesedi FM re ke nke sebaka sena tlhe letona mme Sefuba ke lebohe nako ya gago
1: ke lebohile haholo.
0: ha esa le ko qetela mane ge le mane Welkom lefung la nkhono magwabane re itjene
1: ho sane re mane ntate basuthu cultural village re lo kitika hatetsa tsile bohlokwa nalaneng ya batho ya basuthu mathwasa selimo se setsha sa basuthu
0: le dumme basuthu ba utlile ke rata ho leboha le tona.
1: Thank you, Jalebo.
0: Ha simo he. Mamedi ke tsebeta ba sa botlhokwa se hore neng re lufua jwalo ke letona le ikarabellang le fapeng la tsa bonono bo tshaba dipapadi mo le boikgathollo province ya Freestata ke bua ka Mme Sefuba. Ndumelle hlemetsotso ke ma shume mabedi le motso le mongwe pele ho hora ya boraro re mmoho nana o ke la hao jwale ke nako se lebale ke tlo kopana le ba mangaung ba teng ba nketetse ka jeno hona le taba tsa bohlokwa hlokwa seo ba tlo tla ba re neletsa tsona. He ba tlola bontate bana. Le bo mme ba he ba tlola bana ba polokego ka gara mangaung ebile go na le rragwebo e monyalelang ke itseyang patle a tlo ikutlwela ka tsebe tsa hetse pedi o rena ke eng seo bontate bana ba se etsang e re ke etse jena ke ya gotla
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela lekwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 esemesa lesedi go 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Wa tseba maikutlo a Animus. O kena ka style. Mahlo kaofela a le ho wena. O le boso. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha-ntjha. E le nngwe ya tse leshome e ka ba ya gago kenela kajeno o fihle jwalo ka boss tlhodisano e fela ka la 8 August Winneka e qadile hona jwale build it fela
0: re mmoho nnane o ke la gaola jwale ke nako tshebeletso ke ya batho ke ya mantlha ke lesedi fm le19 metsotso pele go gora yane ya rona ya boraro bagani ba ditekesi mosebetsi o motletlhe gabane tseso ke a tse ba tla ba semphete ko fete lepatlhelong le tla tswa ka magalo le ba dibakeng tse gole le tse gaufileng ka basotho le ba isa malapeng le boeleletse mosebetsi gape tsatsing la sontaga ga ba se ba gutlwela mesebetsing ya bona ke lelakaletsa mafelo a beke ya monate a tlhokang tshitiso ya letho e tla ba rush ene re bona eletsa mosebetsi wa lona ke a letshepa ke letshepe fela ke letshepela mabaka a tsitsitseng ke nna le wena ke lla bohlano mogotsi.

ke tlhalositse wena motho yo motle ka ga tsa PSL di tla thagwatsa sin la ho sane di tla nkana jolo ka ho fapana mmamedi motle le ka sonta ha di tla bapala mme ke papaditse schedulenka mahlwa mafubedu jolo ka ha le papaditse qalang papadi nngwe fela e sa tlo bapala ke pakeng tsa sehlopha sa Mamelodi Sundowns le sehlopha sa Marumo Gallants tlasa mabaka a kekeng a qojwa papadi eno e la lokelwa ke hore e tle e kgutlisetswe morao fela he tahla ka o tla bona hala wena motho e motle ke na le wena ho lena le ratwang le nana o ke la hao la joale ke na ko ho le CD FM ke na le ba itikolo ka ikile ka hlalosa ntate porotlwane ke yena moeti wa rona ho tswa masipaleng wa Mangaung ntate dumela hle kgabaniso ke phetse hantle o phetse jwang ke a leboha ke a leboha ke a tshepa ntho tsa ka ka kwano mmamedi ke le ka o di beya hantle lovers lovers ya ka atamele ka kwano re tsebe o qoqa le yena ka pelenyana wena ngwane eso re bone gore na re hokela jwang baitibana ba ka ba teng ka jeno ntate porotlwane jalo ka ke tlhalositse ke go tlhaga ka mane ka masipaleng wa Mangaung e re ke etse tsena ha ntse ke beya taba tsa ka hantle.

0: Ese Nancy Gacha Mayonate. Re bua ka moruo wa kasi. Kasi economy.
1: Jo rona re tlotla re buisana le ena ka tsa kgwebo. Ke motlatsa mo president wa South African Women in Construction.
0: Lenaneong la jwale ke nako. Kgolisedi FM.
2: Mamedi nkine le maso metsing a taba tsa ka dilukile ka kwano. Ke a tshepa gore re tla utlwana le ntate Porotwane. Moruti.
3: Mohlomphei wa ka.
2: Ke tse o thaba wa di bona he. Ha di monwana. Ga boela ra tiena hape ka mora nako.
3: Ra boela ra kopana hle ntate mahloko ka mohau wa modimo.
2: Ee. Lentse le sebetsa joang ka hare ho masipala wa Mangaung Gabaneso ha o ka gafafela ditaba.
3: Ntumelle hle ntate mahloko ke dumedise ho momamedi wa Lesedi FM. Ke rata fela hore motsotsong wa hona jwale ke banke hape ke ba kgutlisetse mane matsholong a rona a le toto. Ntate mahloko wa tseba hona le lentswe la Sesotho le reng tja pedi ha e hlolwe ke sebata. Hona le ntho e re ithutileng yona hore matsholo a rona a le toto a kopanelo a re sebeletsa haholo fela ka lebaka la hobane re a etsa motjha o tshele ha se ntho e etsahalang ha nngwe fela. Hona le ntho e etsahetseng e ke e ratile mane mo East End. Hona le wholesale moo e ileng ya kwalwa hanghang ka otloloha ka lebaka la nthena e bitswang bridging ya motlakase. Bana ba bridgetse motlakase ba temperane
2: le motlakase. Ntshwarele ntate. O batla go wholesale.
3: Bana
2: ba utswitse motlakase, ba tsipile motlakase.
3: Bana ba utswitse motlakase. Jwale ntho ke ratang ho itoboketsa haholo. Ke re matsholo a rona a kopanelo a thusa ka lebaka la hobane re ya re le mafapha a fapaneng. Mme ha o fihlwa moo, ha o fumanwa bothata, ka ho otloloha lefapha le ikarabellang moo, hanghang fela le nka kgato, ene a mang e thusa ka hore o lo fumana hore motho la entse tlolo e le nngwe, o lo fumana go tlolo ya hae, e fetela le mafapheng a mang. Jwale e etsa gore motho o fumana gore o fumana kotlo tse ka bang pedi ka nako e le nngwe kapa tse tharo. A ka otlwa ke law enforcement ya Mangaung, a otlwa ke Destia, a ba otlwa ke sepolesa sa South Africa. Jwale bane ba bridgetse motlakase, mme ya fumanwa nthwena ya bona ya bridging, mme ba fumanwa kotlo wholesale ya bona ya kwalwa ka otloloha hanghang.
2: Ke ba ke o ntshwarele ntate ke batla fela re hlere e hlakise gore ke magoa kwano a bridgetse motlakase.
3: Ke melata.
2: Thank you ntate.
3: Ke a lebona.
2: A go nthuse ka taba ya Destia. Ke bone gore ho na le Act 37 ya selemo sa 1997 e amanang le Destia.
3: Eh, ya ntate mahlo.
2: Ho etsa halang ka Act ye.
3: Act ena ke Act e ba e sebedisang ha ho na le dintho tsena tse re bitsang ka hore ke dintho tsa counterfeit.
2: Mhm.
3: Ee, dintho tseo ha di fumana tsa counterfeit hobane dintho tsa counterfeit di otla haholo beng ba thepa. Jwalo ka ha wena o le monga thepa o na le dintho tseo di entseng, batho ba bang ba di etsa ka tsela e fosahetseng, ba iketsetsa fela ka puo yane ya rona e ne re tlwaetse re re ke Fongkong. Ntho eo e bohloko haholoholo ho batho ba binang ho boetsiwa bo di-CV tsa di-Fongkong kapa counterfeit. Batho bane ba investile tjhelete e ngata nthong eo, mme ha ba kgone ho fumana tjhelete ka lebaka la hobane ho na le batho ba bang ba di etsetsang ka tlasa tafole, mme ba hanyapetsa di businesses tsa batho ba bang kapa dikgwebo tsa batho ba bang. So bana ba rona ba bomphato ba Destia hanghang ba o kgabeletsa ka ntho eo, kotlo ya bona ke bohloko haholo. Ha o fumana o rekisa dintho tseo tsa counterfeit,
2: mekokotelo
3: eo o kenya bothateng bo tshabeang. Mme re batla ho e bua le ho e hweletsa mona hore batho ba emise ka ntho eo hobane hanghang ha re o fumana ka ntho eo e tla o kenya mathateng.
2: Jwale nna ntsang a reka disamentšhisi le tloetsang ka nna akereke ke nna ke rekang, ke nna ke kgothaletsang motho o na re ikise mekokotelo disamentšhisi tse le etsang ka nna nna ya di rekang
3: kaofela ha bona. Ntate mahloko wa opola ntho e tshwana le eng? Ntho ena e tshwana le corruption. O thona le the corrupter le the corruptee. It takes two to tango. Ba le babedi jwalo kaofela ha bona ke tlolo ya molao ntho eo.
2: Ntate Porotwane a ko nthuse ka ke tlhokometse go le rekile di drones. Ke bone nthonyana tsentseng di fofa mona ho etsalang le utlwetseng bohloko he se le babi jwale
3: re ntho re etsang hona jwale e se le o phahamisa maemo a rona a thibelo ya botlokotsebe hobane re batla ho thusana le mafapha a fapaneng ka baka la hore ho na le nthwena e bitswang ka hore ke tshenyo ya marangrang, infrastructure vandalism. Ka baka la hobane re a thusana re le mafapha nakong hona jwale tjena Mangaung le fapeng la public safety and transport ho rekwe di drone tse pedi me ho isua ona le bom ba sebetse mo ho le rona ba ba raro ba yang training bakeng sa yona me hang hang ha ba khutla mo tantang etla gangwa ke le rwele ho tla dube ya ka ramang ho bane ho tla tshwara motho ho seng motse ya re le mantsibu ho bane di drone di etsa mosebetsi wa rona o be bo bebe ntate mahloko
2: ke ya leboha mamere ke tse ke nale ntate porotlwane o emetse jwalo lefapha la polokeho le tshireletso ka hare ho mangaung gangholo ke botlokotsebe mamedi motle ke yona taba e go batlang re tsepamise maikutlo ha ho luduma yona di camera na ha di le sebeletse le mmasepala mangaung
3: di camera di are sebeletsa ntate mahloko ha holo fela le baka le hore re kenyang le di drone hore di sebetse mmao ba ne drone ina le camera ka bo yona
2: ke a tsiba
3: jwale re batla ho hlokomela le tsona di camera ba ne ha di gone bi tlokomela di camera tsa gona di tla gona ho hlokomela ke tsona di drone so ba ne di are sebeletsa ha o ka le mo ha mo tsela yeo di arrested di etswang ebile ke rata ka baka la hobane le ka hara motse wa rona hobane e ne nthwena e ne e tsala fela metseng ya ba basweu ka disabapong mare ke ratile hobane batho ba rona metseng ya rona makeišeneng gona jwale tjena ho na le ba bang ba phahamisitseng dikausu ho na le mo o seng ho entswe installation ya motlakase mo ho kenywang tsona di camera tseo CCTV cameras ka hara location mme ntho e ke ntho e nngwe e tlo thusa haholo ka hara metse ya rona
2: ha re tlo phethela gabaneso ke batla fela o go o hlakisena ya mogani wa Ntorontoro ya tshwereng ane a jeri koporo le kopana kae le monna yo ka pa ine le motho a mme
3: ke ntate ntate mahloko ntshona re batla ho yetsa e le kgoeletse hore ba hlokomele hore ha e baneng bana ba yetsa ntho yeo ba nanang hore a itsejwe letsola mmuso le ha se traka ile nngwe ke traka tse pedi mo fumaneng koporo e ngata ka hare ho tsona mona Freestata mme re batla ho etsa kgoeletso hore setšhaba re a leboha ka thuso ya lona mme re kopa lebe mahlo lebe mahlo a sepolesa lebe mahlo a mmuso hore re kgone ho sireletsa marangrang a rona re se ka ba ka senyehelwa
2: ntate porotlwane re ke leboetlhe gabaneso ke leboele nako ya gao yo o re kadimeng yona ka jeno le gore fa ditaba tsena tseo le ntseng le tshwere ka thata le bapolokego le tshireletso ka gare o mangaung mme ke a dumela ga re bue ka mangaung fela mona Bloemfontein le dibaka tsotlhe tse welang ka tlasa masepala le ntse le fana ka tshebeletso tsena
3: gantle gagolo ke tsela eo re sebetsang ka yona ntate mahloko re a leboa le rona gore re iphumana re le ka gara studio sao se setle
2: pise mino a theta ba morobane ine ile yena lihlo la lenaneo jo lo ka mohlahisi ho etsa bonete ba go tsohleditsa makatello nna ke ne ke le murumuwa lapeng la hao mosebetsing wa hao ho hle mo ka tswang ma metsi tshebeletso ya lesedi ke ne ke hlekele murumuwa hore ke fitise ditaba tsa bohlokwa tse tlisang diphetuo maphelong a rona ha re boela re tiana hape le wena manano nga mang e tla ra ke fura le ena tshepe e be ke kopana jo lo le ba sebetsi mmoho le nna ka kwano kal nanu la runa le monnate nate la ria tella ba ri samane ho re nya botshelela ke utlwile thabo mo le gaitsedi ya ka mo lebohenga ba tshwere masutsa ba tlo tla ba re tsholela ba tsa majwalo le bongani chabalala bohlophisi mbo matla ba KG ka gisho sibudi nna ke matsoho mahloko nna tefelwa ke a latelang.

0: bathe balwana radio high festival se bupe ocho re tshabo le lebu ba sia le moyeng esa sezonya Novex a born king Moonlight Africa listening. Mona tsile jalo Calvin Falo tsedi tsa dipina tse tumeng ha holo kwa Africa borwa. Everybody wanna be in love. Love love love. Ke tla ka jalo mamile mo tla dumela holela ha ofimo le ngona teng. Ke tse bona ka ga jalo ga e tshintsha jalo ga e fetola se bope. Jalo ga e shebisa kwana. Hello lepo.
1: Hi team love.
0: Ke tla.
1: La mafelo a kgwedi.
0: Se se frita ga.
1: Yo!
0: Se frita ga.
1: Ke ka tsela twa ka tle. Ho senyeile. Ha hona motho a tshwara yang.
0: Wena.
1: Mamela go ntshwa ka skipper ke fela jolo ka sisipa.
0: Hai wena.
1: Bona.
0: What a
1: tell us cat. O mme tsamela tiba go se video ke tsogo tshwara tsentsona ka jene kana ho ratella afternoon driver. Re ma bengeleng. Ga hutla.
2: Iri ke o juetse ka mo ho renta smartphone ho tswa phone ya mo fetutseng life ya mkateng. Ke ne ke na le ditoro tse golo. Me ke na le phone e nyane. Joale ke na le smartphone se seholo se ngkhonsang ho shoota content yam ke ya rabe ho client yam ke romela invoice yam le uthusa ngkhono ho tsamaisa kgwebo ya hae ya on the go go scones ho social media yam tsena ka ofela ka lebaka lao ya ha accounts pep kapa ho kena ho phone yam .co.za hona le dipehelo le wena o tshwanetse ho etsa kopo because everything good becomes a yam with phone yam
3: phone yam.
4: Na kontsa tahlelo bophelong mo hao e ke pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Moletsa wa bohlokwa ho ba amohedi bohle ba di grant. Na o notse ba hore SASSA e etsa di netefaletso tsa dinhlatsa ba amohedi ba yona kgwedi engwe le engwe. Na o la ka fumana molaetsa o reng grant ya gago e lokela ho lekolwa ka bopaki bo bontshang hore wa phela. O seke wa tshoha, ikobele melao fela. Kgweding ya August, grant ya batsofe e tla leshwa ka letsatsi la labobedi la di-4 ya ba phelang ka boqhwala ka laboraro la 35. E be grant ya bana ka labone la 6. Ha o sa fumana grant ya gago matsatsing ao, seka kgathatseha. O seke wa potlakela diofising tsa SASSA. Emela labohlano la 7 August. Ha o ka amohela grant ya gago ka 7 August. Lemo ho re grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Mme o lokela ho etela ofisi ya SASSA e haufi le wena. Kgweding yona ena ya August. Ho lekola dintlha tsa hao le ho fana ka bopaki ba bophelo. Molaetsa ona o tlisetswa ke SASSA. Hashtag SASSA cares.
6: Springs, toropo ya lebatowana e Gruleni. Lesedi FM. Le fumaneha ha bonolo le qhubung la 88.3. Ka ba downloada SABC Plus app. Ke molelo.
7: Hello skim. Ke mo isa ke mashabi ga mo ka sutu. Ke na le luna o tla go nya bra o fella go nya go tshelela. Sa boli lebu.
8: Ao TLB ga ga ba fetre be gele hlolwetsa tseba. Welcome to our day. Welcome. Ka ba ka hopola tabong se ba ba. A ga o se lebo kgeta go kgetiana na kgetilebo. A ga na kgetilebo ba ile ke ile betse pide na ga e utla le utla ho nolla di kong le kolele. A go ga kgeta pide o ga weekend tenso. TLV 326 a re ba fetch.
0: TLV 326. No rating. Ho pra pisana ho senga ka seno million o kutsuka mara ka N1. E kamera go tsi botlhokweni e tsa hetse ya bese ya neng ya Cape Town. Ne tswa Cape Town ya Zimbabwe. Me ke go tsi mpeleng a itsa hala. Fela tla le go ke re tla e butswe.
1: yona e sale e kwetse ga ka nnete ga itsedi ka me re bone ke batho ba ba ngatebeleng gore ba latletse ke maphelo bana le beleng gore ba tsudi dikotsi wa tsantho tse jalo di utlwisa botlhoko jwang ka nnete ga itsedi ya motho mme o ka ba ipotsa gore e be bothata bo ile kae
0: tsala le mkhanni he mo mamedi o sebedisa mila wa N1 o tswa Cape Town o tla ka kwano tsiba he hore tsela e dule ile ka mara gore ikwalo ena o ka itelele ka lebaka la kotsi eo tsala o ka lokolwa he ha o tsama mono ke ra mhlano tsho kula ma 7 wa tsiba ka mhlano ke ba pa la limo mame dirile jere paiso pa la to your na to your na to the sun
1: o thabile hle wa tsa thabile wa tsa thabile
0: o butsela ke re sa
1: wa ene wa low wa hle
0: o butsela ke re sa wa 18
1: ai wa khanya ka je no tsela jwa ha ke le timi
0: go bana le o sthembi thembi ke molala speed pit ka emfuleng metro highway patrol a le mosebetsing a sa tshwere ntho tsa e antiba itse ha bona ke nna a seka go eletsa jalo a re jo lona le le a re ntumedise moyeng ke re Thembi mamela gore nna le wena re utlwane go ya pele le o pitsa moyeng
1: o tshwanetse no o tshwanetse o tshwanetse ha o
0: tlhole jalo o kopa ke mmapalle pe ke kopa mpapalle pe ke re Thembi wa tsa lesedi le bana le kile la e ba le lenaneo le bitswang
1: ntetse go mmapalle
0: go tsana nona
1: a fela ka dikopa ho pondo
0: Oh yes.
1: Ponta ka kupa.
0: E
1: le bo thuli bana le kupa.
0: Ba re tsam kupa le kupile something inside so strong. Ya ya li. Ka re tsheme ke la tsano ho rona.
1: Ke nana muele le thuli.
0: Ka bua le thi, ka bua le thi. Gore manta thi. Le lira something inside so strong ke a thembi wa mlalala speed pit emfuleni. Ntho tsa mahani.
1: Di tsame antle ga itsela ke wa hloka tabeng.
0: Wa tsiba thuli o wetsetsa rona. O wetsetsa rona ka ofela ga feta bo emfuleni mo.
1: Babedi jalo fela mme he o tlo natifelo etsa bonete ba gore metsotso ya lesome le metso metlhano re rebile gore nyane ya bone go tshwara ho 086-0003-084 kapa ho
0: 079-758-506 unyalwaneng unyalaneng o bana ngwana neng wena
1: wa ska nona
0: o no ntshakeng
1: a le a gola mono hle
0: o no ntshakeng
1: ba le fa le di lamba
0: o fokotse ke o fokodiswakeng o fokotse ebe o fokodiswakeng
1: ha ipha fa le gale
0: hao wa ska ipha fa le gale o kwalang Mama re ka se no re botsa re ho botsa diputso. He? Diputso tse o di botswang ke batho. Diputso tsa bahata man.
1: Tsa bahata.
0: Ai diputso tsa bahata man.
1: Tsa bahata. Wa e utlwa le ene go ngwe tsa ha ba o botsa yona. Ha o khono ya ga bakana kweno. O utlwa ka mo ga o ga e.
0: Ah ma o no mputsa.
1: Ah ehle.
0: Ma go mputsa.
1: Mputsa.
0: Ke botso efe e o kileng wa e botswa ka pa o nang le ho e botswa gafetsa gore mara ke botswang.
1: Kahle. Botso di leng a taka le ka le.
0: Di nkutlwama.
1: Ha e ka nete hle. O haganeng.
0: Eh wa haneng ha eno mo.
1: Batung.
0: Ya eng.
1: Ke a le ganne le ganne le gale. Ke se le bokae ye.
0: O reka neng kolo hela. Hene mo sebetsa thaba ho re ke koloi. O reka neng koloi. Ka tiki sebeletsa luna. Ke potso di fi. Tso tina. Tso di botswa ng khafetse. O sobile o tsa fa le o ya braing ba family. O tlo botsa o nyala neng thabo. Lo ntso hlaula mong. Ntso ya family.
1: Ha le ga ga di ntja ha ka le e be le tla khona ha lena le bana.
0: Kapa kapa o sa hlamisa neng.
1: Jo
0: yeu yona hele
1: jo
0: hane we botso yeu ha una ritut yeu ha una ritut bohlo ba go mwana sa le mohu o sa tabisa ni
1: yo a e ga net
0: ke potso e fi he mo mamedi yeu tina nge u dilang we botsa u la ka wa e botswa hangata gafetse
1: re se tswa nga ndatai
0: ntata
1: ngwana o ka o mona fa wa mato o tsa bang
0: u tlotse ha ke se o bone le ngwana nyana thata ha o so wa pamuka o jola ne ha o jola na ke botswa ma mara ke botswa ang ke
1: botswa yo ai
0: ke feeling wena o botswa
1: ngat
0: ke botswa
1: ngat
0: e lengwe ma failing ngwe fe
1: o hlahlamisane
0: o tsoko bona ngwana o sa le mokaeli bana ba lokela ho feta na haholo jwale o wa lecture
1: how we walin talking
0: hey okay, how wa le pala mnwana ke ke tla ga ukwa ho tshe fela ntse ho se wa ho bonu yo Mama lo tsa romela bana tsa khatiso he romela voice note gore re tsa ke potso e fie o khatetsa mang ya go dula mo e botsa o khatetsa ke potso e and wa tsema o tlo e botsa ke ka jwa
1: ke yo
0: o tsona le bomme bana bo thola go gatela mo ga ha o ba ne makoti wa ka wena mihla ya go bona le wena thaba so builwe ntsa o botsa thaba so builwe
1: yo
0: o ba ne makoti wa ka wena tsantsa no magaba mama ga so mitsane ntsha
1: ene na go ngwe fumane hore ha o le motho a shebileng thabo ka pa botshaba ha o motho a mono ithatsela bolebu o ithatsela bolebu o motho a ausi o ithatsela bolebu
0: bo mse ke potso efe e o tenang o dula ngwe botswa hangata o hlahlamisane o nyala ne ke potso efe
9: hey man Unyala ni. Unyala ni.
0: Hai, o so tsebo re ko re ke tswa fa no ya bathumba.
9: Ho ba ke a tsebo re ka nnete ha ke fihla. Ke go botswa botswe.
0: Unyala ni. Ke bona o ilukse.
1: Mme ne o ilukse ne ke tshojwalo le. Mme ne o ilukse. Ena sa ilukise.
9: Ya putso tsena bana ba singa. Jana hona le tsena tse. Di bolotsana di bohloko.
0: Yeah.
9: Hona le tsena tse bohloko.
0: Yeah, hona le tsena.
9: Eh, hore hao ka nthe mwana o kae? Kana go e ho ha o khone fumana ba. Motho re a ntse a
0: tlhalosetsa
9: motho. Wa bona. Kana go nngwe ke tabe nngwe ya hore hao re bone no ntse o le sekolong, jwa le mosebetsi o kae? Hona le batho ba ibotsa mputse. Hona le batho ba ibotsa. Batho ba se bitse ka ntle ka
0: mme. Bongwe motho o botsa re mo na hina mo sebetsa ka ntle ka koloi.
9: Ehe. Ka pa ba le ntlo ni.
0: Jo.
9: Ba se be te ba.
1: A tle khola bogae mo.
0: Na bana ba mputa tsho. Ba le ba mputa ke ke le ka le bontsha radio. Ba ka tshe radio mo le khola bogae.
9: E.
0: Mputa ke mo ba la tshe ba go na ba bawo.
1: E na ba no go ba go botsa pe.
0: No a re ntse ke le o thausa tsa radio.
9: E.
0: Le khola bogae mo.
9: A tsaya tabi. A ba tla o kreya ke.
0: Right, mashoma ma bedile metse ro bonre le bile ho renga ya bone. Re ha ke shebile tse pedi ka mahlong re ya dipapadi.
10: A tsa dipapadi. Ho re ya tella. Le bongane tshabalala.
9: Ke le bile a holo bana beso mabadi wa tshebeletso ya lesedi tsena ke tsa pele tsa dipapadi kwano ho re ya tella ha re tsale ka tsa Commonwealth Games. Tse bapalwa mane Glasgow na henya Scotland hlopha sa Africa bora se thagotse bosiuma maobane se dutse di metalentse mashoma mabedi yana le metsumedi empa di ntwa tsa fetuwa na go nyeo masala makutu ane a hapa gauta lebelong la T1200 meter banneng go ba qhwadileng ka nako ya metsotswana e le shoma le motsumong felwana noto nne ibile ke se mathisa pele se hapa metale bakeng sa hlopha sa Africa bora sa di mathisa le monsena di papadi ntse o tsa Commonwealth tse bapalwa na henya Scotland hona lebelo leno he ya Cosmith o tsile maemong a bone Hore semifinale tsa 200 meter banneng sine Sipho Dlamini o mathile ka bogabane le wetsa nako entle ya holo ya metsotswana e le shumele metsorobongwe felana robedi pedi e leng nako e khutshwane ka ofitisisa nalaneng ya Commonwealth Games haisale ibile ho ya ka mo dintho di leng ka teng sine Sipho ho bonala haisale thatwatsi bakeng sa lebelo la magaola gang hare ya ho 400 meter Zakithi Nene o ke ne ka sobana la nale ho magaola gang ha life play yena a hloile o phunyeletsa bakeng sa magaola gang hona le belo leo papading ya javelin teng Dow Smith o phunyeleditse bakeng sa magaola gang ka mora wa gela bolelele ba dimitara tse 80 felana tshilela nne ha Aiden Smith yena a tshile maemong a bone ho short put ka mora wa gela dimitara tse 80 felana tharo nngwe mabelong a malelele Tyler Cavanagh o sebeditse hantle a holo ke Taylor Kavana ha ile hantle o tsile maemong a borobedi le ho jasa gona ka nnete phunyeletsa empa batla a mathile ka tsela e batlang hle e gahlisa holo ho sheba di mathitsane nga mathale tsona empa ha gona hore a phunyeletse bakeng sa mogahlolo latelang jolo ka ile hore o tsile maemong a borobedi lebelong la 5000 meter kana go ya metsotso e le shumele metsumine metsotswana e mashume a mane ana le metsorobedi felana ne robong ha karabo more yena a ntse nako ya metsotso e mine metsotswana e mashume a mararo ana le metsotso pileng felana robong supa lebelong la 1 mile ho weight lifting moatlete wa kwa Afrika Borwa Christoffel Raiders o tsile maemong a borobong banneng tlhodisanong ya hapuong ke David Leety wa mane naheng ya New Zealand jwale ke tsona tseno he mo mamedi tse leng gore go fitlhela kana re di tlhokometse mane dipapading tsa Commonwealth go tswa tlhopheng sa Afrika Borwa a tla ne go neeletse jwalo ke a tshepa le bo mafelong a beke o tla ne o utlwa gore be setlhopha se sebetsa jwang hari ya papading ya bolo ya maoto re fumana gore setlhopha sa Kruger United se tlo thagola leeto la sona le letšha go Betway Premiership ka o amogela sa Kaizer Chiefs ka mona ka Mbombela Stadium mo Mpumalanga bosimo ba moqebelo ona o reyang gona metsotsong ye le 15 ka mora gora ya borobedi mokotlisi Abraham Mongoya o re setlhopha sa gae se malala a laotswe ebile o dumela ga o keke goa ba thata ga kalokalo go thulana le amakgosi jalo ka ga ba bile le monyetla wa go boga setlhopha seno sa amakgosi dipapading tsa bona tseo ba ileng ba di bapalela mane Spain e le tsa o itukisetsa setlha se setšha go kenyeletswa papadi ya mafelong a fetileng a beke ya Toyota Cup mo amakgosi ba neng ba moetse Scotland FC e leng setlhopha se tswang ka mane ka naheng ya Zimbabwe ha hona diphetho tse kalokalo tseo motho o ka buang ka tsona o sheba banka ya tlhopha sena sa Kruger United seo leng ditlabotšha leking e golo ya Betway Premiership ntle fela le go kenyeletswa go a Joel Masutha ya nang le boiphitlhelelo bo bogologolo ga o sheba papading ya bolo kwano ba o sebetsa le ditlhopha tse bapalang leking e golo e ka setsana le mane go National First Division mme mokwetlisi o re seo se tlo ba tswela molemo gagolo ha re kena jwalo ho papading ya hockey re bile re dikwala re fumana hore mokaubere e bile le sebapadi se leng hore se bapetse ka bagabane bona ba e sa le tlhopheng sa naga ya Afrika Borwa e leng Keenan Horn o beile mejafatshe ka mara dilemo tse le 11 sebapadi sena se dilemo tse 30 a nang le metso e mene o qadile o bapalela setlhopha sa naga ka selemo sa 2015 ga ba ne ba botsana dipotso le setlhopha sa naga ya Austria mme o fitlhela kana tlhopheng sa naga o beya mejafatshe tjena se a bapetse dipapadi tse legolo 30 a nang le metso mmedi a tlhabile dintlha tse 30 a nang le metso e robedi jalo ka ha e ne le forose mme o fuwe monyetla wa etelela setlhopha pele jalo ka mokapteni makgetlho a ka bang a 40 a nang le metso mmedi kao fela mme o nkuwe jwalo e le ga kenywa tlhopheng sa naga e le ga le a sebetsa gantle agolo tlhopheng sa ntshetsopele sa ka bona ka Western Province ya ba o feta mono re bona ba pala tlhodisanong tse pedi tsa mogopo wa lefatshe bakeng sa tlhopha sa naga tse pedi tsa di-olympic le tse pedi tsa Commonwealth mme o lebohile agolo mokwetlisi a ileng a sebetsa le ena nakong e e fetileng e leng Gareth Ewing ka gore ke mokwetlisi a neng a dumela agolo go talente ya dibapadi tse ntseng di gola go tloga mona go ya pele fela o sebetsa agolo o sa tle o sebetsa agolo ka batho ba batšha jalo ka ga thagotse foundation e thusang go tlosa batho ba batšha diterateng mona le go ba tlosa tabeng tsena tsa makulwana jalo ka ga e le gore o shebile gore a tla fetole maphelo nka tlhaka re bophelo ba batho ba batšha ba bangata ba e leng gore bogolo ba bona ba iphumela le mahlatsipa a ditaba tsena tsa bokena tabeng tsa makulwana dithitifatsi ka lebaka la bofuma mme ore o sa shebile gore a tla sebetse mono he e le gore a tle a ntshetse pele tabatabelo ya gae ya go bona a fetotse bophelo ba batho ba batšha dibile kakalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsona e le tsa pele tsa dipapadi o se fetwe ke tsa bobedi metsetsong ye 30 ka mora gora ya bone le bolethibos ba tswela pele ka re ya thelela
11: e bongane
9: ngwaneso
11: o ko le go shebela ga o kopa re tshepile wena dipapadi mona lenaneong lena
9: ee
11: taba ya ditekete banna gore na ke nnete jale di se dinyolole gakalo tsa o kena stadium
9: ke shebile ka nnete banna empa go tlotlhe ka rona le ba bang mabala o tsa tikiti go ikwetse nga tampi le ka go tla botletse ditedi ya motsedi
11: ka yona chelete
9: eh ka yona chelete
11: khona bana
9: ela papa di abole ya ntse ba expensive ka puo motho tla lika ba ke sa bala tedi
11: e mona ho tloa mo ya legolong tikiti
9: mona ke
11: papa di ya papadi o tuki papadi mo harre mfela ko re seng papadi ya
1: bo yo le na hana ha o bapala Kaizer Chiefs in Mamelodi Sundowns why good
11: Kaponsa Sundowns go Pirates le Chiefs.
1: Ha go go ne se kere.
11: Oh eh.
1: Ke motlala. Go ba neng a tsanele go a tshintse motlala wa ka wa ba petlelang.
11: Yo. Bongani.
9: Hey go le se ke bo re batho ba lla ka yona ba bua ka yona. Ai ba gona mbatlae. Ba sa khone ba tla e boha ba tla e mamela go bole sedi.
11: Ke le bo e se bisi le le sedi.
9: Re a le bua ka nnete ke le se bisi plus e tsa bo phelo bo bo bere.
11: Ah re tla bua teng ngwana mme ha ona ntse ha tla. Ha ibe se re le
1: mo. Ha ona ntse. Accreditation ne ke tla nka accreditation ya bongana. Tla nka di ma sa batlo.
11: Ke ngotse bongana tshabala.
1: Eh a ke re ntjo ke tla re ke moemetse.
9: Ba dumela o etsa.
1: Eh. Ah,
9: yeah, no, yeah. How about she was never sure about refilling to our money?
1: Ah, what on our ring to?
9: Oh,
1: what's
11: wrong? I don't know about Nak yesterday, my giggle.
9: Hey,
11: Kimotama put it in Haha. Cool and again. Jolly Kitago.
9: Hey,
11: Kimotama cool and again.
1: I'll tell you about Rona or Hulavanga Pogoto.
11: Let's go dancing. Ooh, la la.
1: Fedile. Tai bona kae?
11: E fedile.
0: Thank you mom.
9: Ke le bile ba re tsara go tsena ka fast four.
0: Ipe mo nyetleng wa ho haba se ya bo sa 3 million rand. Ha o kenela spinners on ga jackpot race. Fetcha fela ka 2 rand ka pa o feta di papading tse tswa weng. Sa habanero ka laboraro le le leleng. La bo hlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fitlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo, lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
12: Tsela ya ho leba tlholong ya WAFCON e tswela pele, mme ke sempete ke o fete nakong ena eo Banyana Banyana ba tlo o thulana le Cote d'Ivoire papading tsa megopi. Na bomampodi ba rona ba tla kgona olwana ya kgomamela ho fumana tlholo e tshwanetseng ho phunyeletsa. Tsela e nngwe fela ya ho tseba tsena tsohle, tshehetsa Banyana Banyana, boha WAFCON ka kotloloho SABC. Mamela Afrika Borwa ha e nkana le Cote d'Ivoire tshebeletsong ya ho ya Lesedi FM, mme o e bohe ho SABC 3 ka kotloloho Labohlano lena ka hora ya bosupa Mansebuya. Mafumadi a bolo Afrika. Mudumo ke o phaming ho SABC. SABC Sport. Ke mo hasi wa hawa semuso wa WAFCON 2026.
1: Hakule bo tibla moho le wena bong zito mo re kena jalo ka mara ka N1 southbound pele fla jalo Albertina Sisulu Road hona le di ntwana ntwana tsene ndi wela ka romela di tlositswe se pete pete se phala ha mo na tsana me he ka feta ka mono ke ka mara ka N1 southbound pele fla jalo Olifantsfontein Road le pio le tona la mmila le kwetswe ka mono mo me di ganna ga kelo hlokotle hona le kotsi amang makoloi a malwa re ka mara ka N12 eastbound pele fla jalo 4 track ke mo leng hore le pele le tona mmila le teng le amehile hona le lori e emeng gegenene ka hare ho mmila ke ne go tshwaretse ya tsona tsena hore nyena e bona le tsodi bona ga sa di bone re tshwara ke tibos_mokone @limawela1x #ratella traffic

0: le bile bana beso ke motlale pule le photo ka blue fountain ka mo.
1: Dumelang Thabo le Lebo, dumelang. Ha o ke mo hloka lebitso. Nna ke ene ya hore na o etsa ngwana neng? O tla ba le ngwana neng? Ko ha ke nahana hore ha ke kgone, ha ke na kgone ebile ke potso ya bophelo ba ka kaofela. Ha hona ntho e utlwisang bohloko jwalo ka eo. Ke lebohile Skeem Saam Drive.
2: Yo, utlwa motho ha o botsa na o tla etsa ngwana neng? Jolo ka kae kae ke ena a tlo tla a mo support-a, o tlo mo rekela dibese le di-pampers. A ke ngwana ne ke mmatla ke bile gaba ke mo entse. Ah, ke nna sawana ka mona ka peka Lesotho Thabo, ke qala le go ke ena.
3: Dumelang Skeem Saam Drive, ke Zondiwe mo Thabong Welcome Street. Wa bona ya Zondiwe o unungwe le motenya ko o ntse le motenya o fokotsa neneng. He ya ntena eo, e ntena. Ntina botsa motho fela o kile wa mpona neng e salong tsa ke kile mo sesanyana ha ntse tsumputsa he o tani neng ho neng le motenya o ya ntina ya ntina zwe ndi mo tsha bomvelo kom street
1: ke dumela ndumela Thabo le Lebo hleng jo ha hona potso e ntina jalo ka motho a tlare ho ne neng go batla o mpatla tsebe na re dula election locationing A1 Woo, ha na potso ntina jalo ka eo. Be se ntse ke botsa he ke re o no mpatla ha o tsebe mo ke dulang teng ha o tsebe ha kana. Yo! Ba motse shabela le o re njibi le metsi maholo. Thank you bana beso.
4: Dumela ntse bana mo sa drive. Ke motho ke motho ka mona ka stance. Se na wana mo tsantira re le ka motho a tla mpotsa dipotso o ntse o phela. Ke mo ga ba simple ka bukhutshwanya ne ke re fela e nne ka pantate. Ke tlo ka ba go tsofela mona ke khutlela. Mabitleng hape gare ke patuwe ke reka fela ntho o tla mo tshutela mabitleng sharpo skimi
5: mo be dilisho be bitsetse pele go fitla go nyane ya bone ke ratella afternoon drive tibla o tshwaretse taba bohlokwa ke ene
6: ke nete top number 7 mamedi ke la bohlano la a powerball jackpot la bohlano lena batho ba di milioni ba na le monyetla wa ho hapa tshelete e fetang 76 million ho powerball a jackpot e lekanyetswang ho 52 million bakeng sa powerball le cascading jackpot e makatsang ya 24 million bakeng sa powerball extra ha iba jackpot o isa hlulwe bakeng sa pele e tla theohela bakeng sa bobedi le sa boraro mohlodi yena o lokela ho fumanwa the national lottery more plays more chances more millions hopola dibapadi di tlameha ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta mme di bapale ka boikarabelo lottery ya naha e tlamaiswa semolao ke size khaya
7: lesedi fm ke molelo sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa basotho ba iketlile ka mmino ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota
5: e robo metso tsumo me di gaga le bile horeng ya bone gentse geng ka maikutlo ha ho 086 000 3084 mo haleng mo eng khotso
8: ke bla touch le mima we
5: da teletsi
8: ha mna telela ba na beso
9: dat
8: hey hona le potso ke ne e kang ka re ba pala black man patile le batho o ipatetse ha batho ba mo di ipatela mang ha ke se ke bekwa se batho ba modimo ke be ka ipata nako ene ka ofela motho ga o bona wa se ka ipata he ga banna ke dula ntse ke tsa motho wa mokanakana ka nna wa kgona go ipata fela ke aowa ba ga ke se utlopotse gaowa tibla tach kebee ukwe and-e ga e le motho wa mogololwane e utlwisa botlhoko ba a monyaneng ke kgona go motsa fela ne ntse re wapala black man party lena jale motho wa mogolo e ba boima ka nako ngwe motho o kata o mmona maobanyana ma o sa oletsa ka mokgwa o ipatileng ka teng o ipatetse ma kebla tage ga e se kwana mogotlong o fentse ba rena a ketlaneng and-e ga ke e tla o tsebe gore ke be ke ya mane mo e leng ga eso wa bona jale batho be e leng gore ga se batho ba heso ga ba ntse ba mpotsa gore na ketlaneng ke na le o ipotsa gore na e be ba tlatlhe ba ntlhabela kgomo na goba ga ketlile ga ke ba tsedisi ka ikgutlhela
9: batho
8: ya le bona nkwentse ba ka na ke tlane kampo banna ba tlo nketsetsa party ya ke tsebe tibla hey, we parted thing or tane. Put on the petty day to blood lima.
6: No, hot time.
8: Hey, Rene.
6: Hey, that's a little.
8: Lima, I love what you like. I say, Yaga.
5: You for dealing, Dad.
8: Bon, I wanna be na la buka ina ila ina sama li black eyed PJ la win.
5: Eh.
8: Uno shere jen ga ina wani. I like ina the high I call.
5: Kita shema zore te drutse kale bua.
8: Thank you, Madam.
5: Thank you. Ma yung kata.
9: Tobi do.
5: Lama seven ne.
9: Tobi lama seven.
5: Ah, tukse ne.
9: Eh, diwa.
6: Eh, tukse nganga.
9: Ure, bro.
6: I'm not a hot man, man.
9: Ah, Kambo, thank you, guy. Ay, wawana yo yo na arnau jana.
6: Hey.
9: Hey, Kambo, thank you, guy. Sekilting, kabela fela sekilting, or na kito, guy.
6: Kambo. No, Rupi.
9: Oh, love you, bro.
6: Thank you, Tuxinganga.
9: Shabu, duo.
6: Hey, tada.
5: Am I in Koto?
9: Ah, Linda.
5: Telegang on this.
9: Eita, o tole mota botore. Au. Hausa na joala na. O bor, wa tswa ke botsa motho tsang tshekela anse ya kehe before ke ya go.
5: Mm.
9: Ba di ka re ha ke tsa bona.
5: Mm.
9: Sha.
6: Ta ke go mane.
5: Mo eng khotsa.
9: E khotsa mo bana beso.
5: Ja ke.
9: E tabo le le bo.
6: Ja ke.
9: Eh bo ke tsatsa ba ipisa le bijo bo.
6: Eh.
9: Eh wa bona ntere ka dileng la bua ka yona ya o go nyalaneng.
6: Eh.
9: Eh igile ya yang kapa ga ntwa tseba. Eh ne kana go yo tibo se le le bo dikena sekolo kana go.
6: Ba tshwen.
9: Ba tshwane ba tsang ka magaka ba babedi ba nyeng.
6: He bana.
9: Ba tswa dilo ba ngemela le di family mona. Eh la o nyalaneng bo.
6: Ba tshu.
9: Jale yang tina me visa se ke botswa ka u tshwa ka ha wena o nyalane. Me se ke motsa jale ke pele mo go ja hao. O batla go nyane la o le
6: ngwa. Hai bo.
9: Ke la tsong kemella.
6: Helang.
9: Hey. O tsa tibo so. He mo tambi mo. Kana go motho se ba ne di buka ma go go botswa go nyalane. He isanti na bana ba yeso ntho.
6: Wa
9: e ka re mo. Ba tsena le ka bula mo go tsha ke yena ne.
6: Hey, I know Pepe Abut. Ba fela ketelong la ba ketele tsi look sitse ke.
9: Eh, tsam kokomane monna ke la ka ipesa fela ka re. Ya sekolong, akina na kwa manyane.
6: Ba ba ya butsi.
9: Leza.
5: Ma honesto.
9: U gente mna.
5: Thank you ba. Hi. O moeng khotso. Hallo.
8: Hallo.
5: Dare.
8: When you met your mother, how was that? What house? How to wear? How to wear? Hello?
6: A Roma met in that. How was that? How to wear?
8: Hey, how was that? How to wear?
6: In order to get to an hour to wear a cup of Pafella,
8: who don't say this?
6: Heaven.
8: You don't say this. Ai mara au para au a que eu
6: au ban
8: o que eu posso ganhar eu
5: eu não é nada ha
6: au a que é na casa
5: me ai do
6: a mera hora fala me tudo pelo horror aí a bol eu pepe tá pegando a challenge né
5: ai que coisa pode ser
6: ke la ka mane video ya rona ba ka ofela ba e malene
5: o tshwana go re a yo tle
6: never

Gala mu madina zikwebe zili mu didili bali bali Yajelela kuhala magala Mbongo bongo kuhale nga mga we Kimi kogote luya balabala

0: Mamela ga sa khona.
1: Ah no.
0: Ga ga sa khona o dula
2: ha. Se ke tsele. Hai se performa la.
0: Sheshini ezothando ya DJ Zinhle. You better studio se chisa.
2: Yo.
0: Yalo wa chisa.
1: Ke Zinhle fara singayisu.
2: Yesu. Sizo shoka nje sithi noma sithusa ngesuthu sithi.
3: Ga itlosa.
2: Ga ya. Ga itlosa.
1: Ga qala, ga qala
2: umsebenzi. Ga thoma mori kai.
0: DJ Zinhle.
2: Sister.
0: Ebo thando yachisa.
2: Kokhulu.
0: And what's working? Inse chisa chi.
2: Mm.
0: Watla ke ngumare baba yini.
2: Yeish.
0: Kwetsa lanka hit after hit after hit a repumuli.
2: No, asiniki chance. This year when they were walking us from a reception they were saying ukuthi ngathi kunobu take over.
1: Yeah. Yeah.
2: Well, there's an energy of take over and that's exactly what we're doing. We're taking over for real and we're not playing.
1: Yeah.
2: Like
1: yeah.
2: We're really taking over. The boys and I in studio we're working, we live together making music, we're enjoying the process, but it take over if bunga iboni yiyo le yiyo yiyo yiyo yiyo yiyo yiyo
0: and ho jwang ke batla o bua le lona mashiti.
1: Okay,
0: ho jwang ho sebetsa le DJ Zinhle
1: nna ka legend
0: nna nka se gone ha like nekolo ke mushebile ke sa gone o bua le itho lona le gona jwa
4: na sister ntwe nga ibulela ngore experience yaka from ho bereng le yena. Yena like she's a different person according to the artists tse baya mo South Africa labo. So ho spana lena ho feel phela hore motivation management like dilo tse dintsi like o tshwana le hore ke motswa dikorena re dilo dilo tse dintsi. So experience ya ho bere ka lena it's very nice.
0: Yena nga nese.
3: Hey, na o tho manchosa sister.
2: Bele.
3: O tho manchosa ba toya le go ya ampontsha gore e ke na le yena o swanetse ke be welcome. Lena le nna ka diruta dilo tsenga tha go yena. So nje yo ke proud every day ke tsoga. Go the ke bona yena mo dia ka ya tshintsha.
1: Zinhle what have you saw bona batho ba boemong ba hao me ka u bereka sesotho legends ba re re batla o tshwara ba tsha ka matso we
2: want to young
1: ones show them the road re ba hudise ba fa platform le bona and asaba bangata ba yetsa ntho boholo ba rona re protector territory we don't want anybody to play mona ntho but here you are saying bana yekela na bantwana ba
2: se why atlhela ngbana ba tle kona ngiyadala hey ngakazi kuthini but I think mina ngikhamuka ekalawa and ekalawa that's what we were taught ukuthi if une platform mel we share so Oskido I think is the one who was activated basically together for the first session since uzothando and Oskido was like this is the platform that you need to use ukuthi wenze le msebenzi besiwenze kala ukuthi sinikeze i opportunity ukuthi ikhule now number i talent uyakwazi ukubona you can identify talent so you need to take this voice to another level and I think this is a cool conversation from Oskido ukuthi sazi ukuthi okay we have something together so we can take it to another level and it's been so amazing to have to spend time with the boys to the energy is amazing we love each other we support each other it's really amazing
0: and then ke batla botsa mona guys ezothando re utlile gore ntlizwe e limele lapho ne
2: yo nkosi
0: and then yaba letla ka babailwa and ke tla lefa opportunity everyone abu wene ya letla ka babailwa ke hone o tla nka hlonya lona I mean
2: Yeah, he show ukuthi athobane uwe lo lokubhala ubuthobane lo
0: bababa bekwenza kalani uma ubhala lengoma
5: Oh eish sanibonane uthobane white lo ah i the way yenzeke ngayi ibabayilwa indlela like for me engenza ngayo like izingoma angisibhali like ngihamba ngefeeling engisuke ngikuyona ngaleso sikhathi that how ibabayilwa ke yavela kanjalo nje yavela ngefeeling and then I told Ulise one of our producers esenze naye le ngoma ibabayile ukuthi as I have something on my head as iyangishupha le ntisho kanje and then mangiyiqala and then ubeka idlala like ngomlomo like naye uyayicula ngomlomo like ngoba he's a pianist uyayicula icula ngomlomo uthi asivise endlini then masivise endlini ngiyayicula and then ayidlale like akakahlangani kahle ngivaye ngedepen and then ekubuyeni kwami ngikhumbuza ukuthi do you remember le yangoma le ngithi ya ngiyayikhumbula ukuthi azizama ukuyenza and then ibabayila nje yavela kanjalo
0: yo and how was the feeling had the reception but bayigata and it trended the way it did
5: Yo. Ayichazeki shem ngijabule kakhulu the way abantu abayijabulele ngayo. Ngijabule kakhulu angikhona ukuchaza ukuthi ngijabule kangakanani but yo. Ngiphelelwa ngamagama.
0: Babedi re tla dipapadi ngwana jwale mme re khutla re ntse re dutse le bona bana ba sekwane ke DJ Zintle le squad so le totse ba mang ke mang ke batla batho ba le sebe ke mang ka go fela pele le tswa kwano empa ha jwale ke na kwa dipapadi le Bongzito
6: a tsa dipapadi ho riatella le Bongani Tshabalala.
7: Ke lebile a holo le bolithi bo se le ba etika mo mamedi wa sebeletso ya lesedi ha re qalele tsena tsa dipapadi tsa bobedi ka olekola tsemabapi le papadi ya bolo mokotlisi Hugo Bruce ha sa kotlisa sehlopha sa bafana jolo ka ha kontraka ya hae e fihlile pheletsong ka jeno. Bruce ya dilemo tse 70 a na le metsumine eo le letswallwa la mane Belgium o beile meja fatshe ka hohle-hohle papading ya bolo jolo ka ha netefaditse ha tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e neng e le mane North America selemong sena e ne e le ya hae ya o qetela. O qetile dilemo tse 5 kaofela le kwano Afrika Borwa he wa hopola moo ileng a thusa sehlopha sa Bafana Bafana ho phunyeletsa bakeng sa tlhodisano ya AFCON makgetlo a mabedi kaofela le ho ya tlhodisano ya mohopo wa lefatshe lekgetlo la pele ka mora nako e telele. Mokotlisi Bruce o boletse ha taba ya ho qeta nako e telele a le hole le ba lelapa la hae e le yona ntlha e ka sehlohong e ntseng gore a nke qeto ya ho se eketse kontraka ya hae le SAFA. O ka hopola gore mmamedi nakong e fetileng a ke ile ka o tlalela mona gore go ne o se o ile wa qhoma menyetsi ya gore e ka SAFA e file mokotlisi Bruce kontraka e nngwe gape ya selemo mo ke ileng ka ba ka bua ha me ka ubere ye kileng ya bapala papadi ya bolo kwano naheng ya Aforika Borwa nakong e fetileng e ne e utlwala e kare e tshietsa qeto ene SAFA jolo ka ha ba dumela mokotlisi Bruce e le yena a nepaetseng gore a thuse sehlopha go lo boela sebapala tlhodisanong e nngwe gape ya AFCON ka selemo sa 2027 empa ke mona he sa kajeno di re mokotlisi ha e sale mokotlisi wa Bafana Bafana jolo ka e le gore o beile meja fatshe jwalo ga nka morago gore kontraka ya hae e fitlhe pheletsong ka jeno. Sena he se tlhalosa gore SAFA e tlo lokela gore e fumana mokotlisi e mong ya tla qala go sebetsa ka kgwedi ya Lwetse nakong eo thagwang dipapadi tsa go phunyeletsa bakeng sa AFCON 2027. Re ntse re le go tsaya papadi ya bolo fela re kena sehlopheng sa Banyana Banyana. Sehlopha se le malala a laotswe he bakeng sa papadi e maatla bone ba e sale ya bosimo bona tlhodisanong ya 2026 Women's Africa Cup of Nations. Mme mokotlisi Desiree Ellis o re o tlo sebedisa leano le fapaneng bakeng sa papadi ena ya bobedi go tsa megatlhelo eo ba tlo e bapala kgatlhano le Cote d'Ivoire. Pejana bekeng ena ha sehlopha sa naha se ile sa hlolwa ka dintlha tse pedi go ile nngwe ke sa naha ya Tanzania papading yeneng e thagola mogatlhelo wa B e leng se ileng sa phoqa mokwetlisi ya holo. O re lealo jwalo o buile le dipapadi tsa hae gore di lebale ka tse etsaetseng papading e fetileng e le gore di tle di tsepamisa maikutlo papading ya ka jeno e botlhokwa bona ba gae sale. O re o lebeletse papadi e maatla empa sehlopha sa hae o dumela ga se le malala a laotswe bakeng sa yona. O boetse ga mokotlisi o ile a tholetsa tshebetso e ntle e wa e tlhokomelang go sebapadi e leng Gabriela Mudali Salgado e leng gore o tlo bapala papadi ya hae ya bo 50. Mme mokotlisi o re ka nnete tshebetso ya hae le go gutla ka maatla sehlopheng le o ja ile a lemala nakong e fetileng ke se kgothatsang gaholo le o dipapadi tsentseng di hola. O re o tshepa gore o tla nna tswele pele go sebetsa le sebapadi seo go thusa sehlopha sa naga go sebetsa ntle le o phunyeletsa bakeng sa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe ya FIFA. Papadi ya Banyana Banyana le sehlopha sa naha ena he ya Cote d'Ivoire e tlatle e bapalwe ka jeno. Mme mamadi ya go tloa mono re kena jwalo papading ya rugby re fumana gore sehlopha sa Aforika Borwa ke buile harabeke gore sa basadi se tla etela mane naheng ya Fiji Suva mo se le o thulana le sehlopha sa naha eo bekeng e tlang ka Moqebelo. Mme e tlabe le papadi ya pele ya sebapadi se neng se tlwaetse haholo bapala ka bagabane bona ba e sale tlhopheng sa Aforika Borwa sa basadi sa Sevens se dilemo tse 20 a na le metsomeraro e leng Shiniqua Lamprecht e leng gore o tlabe a sa qale go bapala le sehlopha sa Fiji jolo ka e le gore e ne le karolo ya sehlopha sane se e leng sa hlola sona sehlopha sa Fiji fela go bana ba Sevens ka dintlha tse 20 a na le motsomong go tse 15 dipapading tsa di-olympic tse neng di le Paris ka selemo sa 2024. o ile le sitso di papadi mmoho le yena gore ba lokela go lebella papadi e matla jolo ka se hlopa seno e le se hlopa se hlaselang haholo fela no tshepa ha ile gore ke mogwa wa papadi ene ya rugby ka mo e bapalwang ka 19 ya Fiji lo ja bona ba re ba bapala le hlopa sa 7s wa tsiba gore le sona sena se bapalang ka di papadi tse le shomela motso mehlano ntse le se hlopa se matla se tla hle se hlasele bona ba hesale ho ya ho bona me a ile le sori papadi mmoho le yena gore ba lokela gore ba tle ba etse bonnete ba gore ba thia le bota le batlang le tile moraomane e le o thibela sehlopha seo gore se tle se ba hlabe dintlha sebapadi sena hemamedi se bapetse dipapadi tse ka bantse mashome a mabedi a na le motsomong kaofela go sheba ditlhodisanong tsa 7s mme ebile ga jwale o mane tlhopheng sa Bulls Daisies ke setlhopha seo a se bapalelang ntle le ha e le gore o emetse tlhopha sa naga mona mo a seng a bapalela tlhopha sa ba baholo sa basadi papading ya rugby dibile gakalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsona e ne le tsa bobedi tsa dipapadi o se fetwe ke tsa go qetela di tlabe di le mane metsotso nye mashoma mararo ka mara hora ya bohlano ha jwale le bolithi bo se batswela pele bana ba esukitseo
8: akule bo aholo tibla moholo na bongzito N1 southbound pele fela jalo Olifants Fontaine Road ho ne ho na le kotsi ka mo malala hlateng a hlekilwe se phala mona tsana se pitipiti re ka mare ka N1 southbound ka mara ofela ho Allendale Road le teng ho na le kolo yeneng ye me ka rumile e tlusitswe se phala ha mo na tsana se pitipiti ka mana ka N1 southbound ka mara ofela ho mutinya wane wa Rivonia Road le pelo le seri la mmila le kwetse ka mo ganna ga kelo hloko hle moamedi ho na le kolo e emeng gegenene ka hare ho mmila ke ne go tsoletsa kana ho rengena kwa ho ra tshela traffic e bona o tso di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos_mokone @limawela1x #ratella traffic

bakhanni ba makoloi mariheng ana maemo mo bibileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana mosotsong o mong mila o ka bana hala hantle empa ka o latelang mohudi o teteaneng wa FIFA sa pono ya hao o seke wa kganna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao kganna fela haeba pono ya hao e hlakile haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka sebaka se fetang dimitara tse 50 emisa koloi ya hao ka polokeho sebakeng se haufi sa ho emisa ditraka dula o fadimehile dula o phela lekola sebaka seo o leng ho sona o hlabe ba bang malotsana bona mme o bonahale ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng molaetsa ona o utlwisiswa ke lefapha la naha la dipalangwang.

0: ngiyakuyenza ngiliphoso lifu
1: phela uyinsa ikiphoso
0: ha uyinsa sport
1: asiphoso
0: uyinsa sport kanesi uthabisa mmilo osebenza ngakho
1: asiphoso uthafu nawo kudla
0: phela warabela mumale omuno omungu fitso utho nkaka muna nka a likamona ukana nka unkalitso sa heke
1: daddy
0: hey lawe
1: daddy
0: hey
1: urai

0: Dumelang, dumelang, Skeem Saam Drive. Ke le mametse bana beso ha monate. Ai Friday sena sa mafelo a kgwedi le a tjhesa. La tjhesa Skeem Saam Drive. Ke le mametse leqhubung la 88.4. Ke tholwana pheko ka mona ka tlo Moshweshwe. Tsanko Skeem.
1: Aya ya kaula ya ya kaula ya ba fit. Ma ya ga ma gara e so la hlana empa ile ya tisa khotso ya ngwana Msotho. Ska no bo go so ile. Wa no motheng sa ile ke ya lo tshila no ka etletse. Skeem Saam Drive. Ai famba kahle bo buta, ai famba kahle bo buta. Ile hantsa ino famba. Ne ke ri ka pride senta saka hazard. Chila chila ka phumelela ka mo. Ayoba.
2: Hi, wana motho tsho le go di tshosa ai stofa se tsala ka 6 ka le seri FM ka mo ka studio yo ai ke poto ra ire ai re nyi pheile ai re nyi vesitse so pina tiela sana masilo ke ra si so just give ai
3: tumelante te tshosa.
4: A le bo litibus ke o tobela re se bo go re bela utlwa re o kente a o kente ha re mo kente bana ke iswa ha re mo kente ke pega na tabanga mo ka botsabelo a di ka mani ka manyetse ndi di print.

0: Mwen an chan le ou, a yon sou nou a ye zan twa hay. Wa ye zan twa yon sou nou mwen twa hay wala we sou kiri, an ne di pili a peli. Mwen an wen gamo ka duma wale parese. Uska ba wara le ou, tabota swara wou le ou nhandle. Tabota swara wou le ou enjwa la ganna fera. Wana le nao kanyo la, wakon yon wakon teka mwen aka shaka vili gamo. Wakon teka shaka vili gamo la wale wen duno dokona wanor we.
1: Go fumela ka December bona ga nyadisa.
2: Ha re papa o fumane le ho.
1: Re nyadisa le di alili.
2: Era pala tumei.
1: Ya.
2: Ke tikuna ga mona ga ano.
1: Fela wa tsiba no mo ga itswile itswile.
2: Ga itswile itswile.
1: Ga itswile itswile.
2: Ke ka re mo etswela nteng ho lwa.
1: Eh,
2: o sa. Ho ha o sana.
1: Eng.
2: Mo etswela nteng. Ho ne ga o sana monyetla.
1: Oh.
2: Mm.
1: O ile nge go tsweng.
2: O so na le.
1: Ba motho ka motho.
2: Ai.
1: Ke o fetsa taba. Ke o fata ba ka ga tso.
2: Le bolipela jwana.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau. E ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tsela ya ho leba tholong ya WAFCON e tswela pele. Mme ke semphete ke o fete nakong ena eo Banyana Banyana ba tlo o thulana le Cote d'Ivoire papading tsa megopi. Na bomampodi ba rona ba tla kgona ho lwana ya kgumamela ho fumana tholo e tshwanetseng ho phunyeletsa. Tsela e nngwe fela ya ho tseba tsena tsohle, tshehetsa Banyana Banyana. Boha WAFCON ka kotloloho SABC. Mamela Afrika Borwa ha e nkana le Cote d'Ivoire tshebeletsong ya Lesedi FM. Mme o e bohe ho SABC 3 ka kotloloho. Labohlano lena ka hora ya bosupa. Mafuma Diabolo Afrika, Mudumo ke o phaming ho SABC, SABC Sport, ke mo hasi wa hawa semuso wa WAFCON 2026.
1: Mamedi metso tso ke le shebele metso re bonka morao ra re libile hore nyane ya botshelala ke ratella afternoon drive re sentse re kena jalo ho rush our
2: mix
1: the DJ mo DJ
2: Pax Africa.
5: Le bulitibos ho ratella.

0: re le bile go lo mosiwa tseo ka ditaba tseo se akaretsang tsa go raya botshelela ka bola futa torreng ya bosupa go tla tla ga tlhaba malotsana ka tsentseng di etsala gotlong tsenne tsa lefatshe ke labotlhano ka jeno bekeng kgwedi odimo ya phupu e tlhola jela matsatsi a masome a mararo a motso o mong. Motlhophiso lenaneo la ka jeno ke rapeo Mokwena a Thempo Matlaola ke ena a tshwereng kgaso go etsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka wotloloa nnaeo ke tlango ba molomo wa moifo la ka lebitso ke rrabosana madiehe primaneng ena ka jeno mamedi re tla ke re tlo lekola seamanang le lefapha la thuto profenseng yane ya gautse mo go tlatlang go buisana jalo le letona la ikarabelelang la thuto la profense eo ya gauteng ka jeno o tlotse o thakgotse merero ya mokete ya makhufe re tla ke re tlole ka o fumana le gona go buisana jalo le letona la ikarabelelang go tsa dipapadi bonono le setso profenseng yena Free State ka gona ke dipeng tseo ba di tlhopisitseng bakeng sa mokete wa makhufe wa monongwaga tsena le tse di ke tsona tse o ka atamelang go imamelela tsona di feleletse phirimaneng ena ya ka jeno ka o setse ke re dula le rona o re o tlo itshuele tsebo e sa peleng. Ke abelela ba e lesome tsa morago ga ena ya botshelela re pele re boela dijabeng tsa rona re fete ka molao.
1: Ha ho supermarket e cheap ho feta U-Save. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 5kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99. Le 900g ya Pocoma Weet-Bix Whole Grain Wheat Biscuits ka $49.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha U-Save fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
2: Jonna we, kgaolo e ntšha e tlo e qala, mme voucher ya ka ya ho streama e fedile.
3: Maikutlo fatshe mangwane, o ka kgona ho reka di-voucher tsa boithabiso ka e-wallet ho WhatsApp.
2: Di-voucher ho WhatsApp?
3: Eya, WhatsApp fela hi ho 087-392-5538. O tobetse buy, e-vouchers, entertainment, lo rekea eng, ebe wa e netefatsa.
2: Yoo, ho sa re nka reka voucher le motlakase ha o dumeleha?
3: Ho jwalo, e-wallet e lengwe, di-voucher tse ngata.
4: Dula o le gaming, reka di-vouchera tsa boithabiso le tsa motlakase ntle le ho dieha. Ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng e nang le tsohle ho WhatsApp. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
5: Ana o moamohedi wa SASSA grant. O se o fumane molaetsa hore o ye ofising ya SASSA bakeng sa tekolo ya dintlha tsa hao le ho ipaka o sebedisa self-service portal. Kapa o amohetse tjhelete ya hao ka la 7 August. O seke wa iphapanyetsa molaetsa ona. O mpe o phakisetse. Grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Sena se etsuwa ho netefatsa hore ditefello di ya ho ba amohedi ba nepahetseng. Sena hape se thusa ka hore dintlha tsa hao di nepahetse mme di bolokehile ho database ya rona. Ba amohedi ba di-grant ba koptjwa hore ba tsebise ha ho na le diphetoho tse itseng ho ditjhelete tsa bona. Emo ba lenyalo, phetoho ya address le dinomoro tsa mohala. Qoba ho ba phofu ya bokebekwa. O seke wa abelana ka dintlha tsa hao tse kang nomoro ya ID kapa wa neha motho o sa mo tsebeng ditokomane tsa hao ntle le mosebeletsi wa semmuso sa SASSA. Hashtag SASSA cares.
0: E le shemele metsumedi jalo mamedi metsotso ka morao ra ena ya botshelela re thakgola lena la matshotlho phirimaneng ya kajeno ka tsereng. Le papa la thuto profenseng ya Gauteng le na le phepetso ya diperesente tse 64 tsa tshubutlhelelano ya barutwana dikolong ka lebaka la batho ba falelang profenseng eo. Sena se ile sa tlhalosa pejana ke letona lefapheng la thuto profenseng Lebogang Maile ka nako eo a neng a etsa phatlhalatso ya matsatsi a boingodiso ba barutwana ka tsela ya marangrang kapo online. Boingodiso bo qala ka lahlano kgweding e tlang go fitlhelela ka lanne kgweding ya Lwetse. Letona le boletse ga lefapha le na le barutwana ba dimilione tse 2.4 ka dikolo tsa setšhaba tse 2,111. Re buisana jale le ena letona la thuto dipapadi bonono le botšhaba ka gare porofense ya Gauteng e leng tate Lebogang Maile. Letona o amoetswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
6: Ya leboga ke rata o dumedisa le bamamedi bogae.
0: Le tona jalo ka o ile wa tlhalosa gore phepetse e golo dikolong tsa lona ke palo e godimo ya barutwana ka lebaka la batho ba ba falelelang profenseng ya Gauteng. Ke maano a feng a o le nang le ona o sebetsana le phepetso eo?
6: Ke nnete gore batho ba tla ka bongata mo Gauteng, so ga ona gore re ka ba thiba ba tla dula ba ntse ba tla. and unfortunately tsantsire bona hore re ka khona o kreya chelete e ngata nyana go tswa ho le papa la di chelete and ka re tse ba re bona bana le mathata a di chelete go bane re shebane le itol so ke mathata magolo ga golo ao so rona re leka ka matla gore re fe ngwana o mong lo mong tshono a batla dikolong tsa rona so ke ka moo re na le overcrowding so re ka tsere re na le solution ya mathata a re shebaneng le ona empa mathata ona teng re leka ka matla go bereka ka bonnyane bo re nang le bona no berekisana le matitšhere a re nang le ona a sebetsang ka matla ebile ka maikemisetso gore ba kgone go thusa bana ba leng ko dikolong tsa rona so ntho re popang gore batswadi bao ba e leng ba kgona gore ba ka patalela bana ba bona ko dikolong ba patale gobane tšheleteo e ka re thusa haholo gore re kgone go rarabolola mathata a re shebaneng le ona ebile re shebane le ntho e re bitsang gore ke di-triple T e tlo nka nakonyana gore re kgone go aka dikolo tse enough but in the meantime re leka gape le kwa go provide ntho re bitsang gore ke di-mobile classrooms but ka ge ke tlhalositse mathata a magolo ga golo re na le at least 64% ya overcrowding ko dikolong tsa rona meaning almost sekolo se seng le se seng se overcrowded ke ka mo mathata a leng magolo ka teng ko dikolong tsa rona
0: jale ka ga e le mona he letona go tloa bekeng e e tlang le tla qala le ka boingwadiso ba barutwana bakeng sa selemo se e tlang sa dithuto ka mokgwa ona wa marangrang kapo online go fitlha jale le fumana mokgwa o le sebeletsa le porofense
6: ee wa re sebeletsa ka ge o tshilo re a bula ka di-5 tsa August re tla bona gore o tla batho ba bakae empa ya re sebeletsa gobane re kgona go tseba gore ke mo kae ko go nang le space ke mo kae ko re tshwanetseng re romele bana ebile re kgona go thibela manyofonyofo a goreng batho ba ka rekisa space ko dikolong le gore o kry-e go na le dikolo tse sa nyakeng mothomong bana ba merafe e mengwe so online registration yona ya re sebeletsa gagolo
0: o sa tswa amantlha ena ya manang le gore ebile sena se boetse se thibela le manyofonyofo a gore batho ba ka reka sebaka dikolong nnile ga e ba le ntlha ya gona le taba ya manang le batswadi ba sebedisang ditokomane tsa mokunyata kapo ba sebetsang mmogo le ba bangwe ba batlhanka ba lefapha molemong wa gore bana ba bona ba moele dikolong le etsang ka seo
6: ke nnete ke ka moo re kopang gore batswadi ba sabe ba reka di-address ba sekabe ba fana ka di-address tsa maaka gobane ga re ka o kry-a o etsee jalo o tlo tshwaruwa ebile re sebedisana le maponisa and go tlo ba le nako eo re reng ga re sa tshepe gore motho o re file address e leng yona re romele basebetsi ba mmuso ba ile netefatsa gore address eo motho a re fileng yona ke ya nnete kapa tšhe so batho ba seka leka go utlwa batho ba ba botsa maaka ba ba botsa gore ba ka ba fa space a ba ka ba fa ditšhelete a eo ntho ya o tshwana le eo
0: le tona ke kopa o ntshwarele ganyane fela re fetise mabenkele re tlo tla re tswela pele le wena ka mora mona
7: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse drawing. Sa habanero ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Fona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatse di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: The Yes Shop Ride e maemong a yona a hodimo. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 10 kg ya nyala, ya Super Sun kapa ya Iwisa Super Maize Meal, 10 kg ya Testic Rice, le 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 299 randa boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shop Ride fela.
1: E mashume ma be di jalo ma bidi bitso tso ka mora hore ina botshelela ho ntsoba metselana ne ola ma tsohlo tsebeletso ke le CD FM re tsirwisa na jalo le letona la thuto di papadi bunono le botshaba province ya Gauteng e leng le bogamma ile letona ntlengwe hape kore ho bile le ngongoreo e nileng ya hlahella kana go e fitileng ho ba bang ba batswadi bao e leng matswallana ha ina Afrika Borwa mo ba neng ba tletse ba ka hore ba rutwana bao e seng matswallana ha ina ba nehelwa menyetla pele ho ba kwano la pese le etsang ka sona e bang e fela e le nnete.
2: Well, a se nnete eo empa o tla tseba hore kgotlatshekelo di-court in the last years ba ile ba re posta hore re nke bana ba leng ba matswantle. So ke qeto e ntsileng ke kgotlatshekelo eo, a se qeto ya rona. And a una need ya hore re fa bana ba tswang ka ntle priority ho feta ba rona. Ke ka moo re nyakang di-proof of address, re fa nyaka go bona hore motho o dula moo a apply-elang teng na. So a iyo ntho ya o tshwana le eo.
1: Ne ke re fela letona tle re lokise ena ga re ba bitse matswantle re ba bitsa melata he empa he se shapile fatshe letona. Jale taba engwe gape letona kore nakong eo le neng le keteka letsatsi la Dr Nelson Mandela o ile a bua haholo ka phepetso tse teng dikolong tsa makeišeneng le tsa mekhukhung haholoholo tabeng tsa tlhokego ya phepelo ya metsi mmogo le motlakase. Ana a beka motlhomong go na le batsetedi bao le gopolang go sebetsa mmogo le bona go lwantshana le pharela eo.
2: Well, that was one of the things that they now think that the special land that demand and really Rafanaga, the water tanga, see, Rafana, the Gari inventor, see. Resentment is one of the really the sun, the private sector, the Barry Kuse, even the Risha, Respeta Sagana, the Intaje. Le papa papa ne ngitse la se papa papa ne ngwe re khono rarabulla mathada ao hangata re ba ne mathada o re di masipala dina lokwala me di motlakase to dikono re le mmuso wa Gauteng re spenda 2 billion rand re fa dikolo tsa rona se papa papa ne tshelete ya hore ba khono go ipatalla metsi le motlakase. So re le mmuso re na bothata ba tlhelete ya go patala metsi le motlakase. Mathata e ba gore in certain instances o kry-a gore dimasepala di overcharge dikolo or ga gona mitara go na le problem ya connection tse dingwe tsa dikolo di tlhoka di-borehole ke ka mo re nang le letsholo la gore re ba fe le di-borehole and all that. So bothata bo re rarabolola ka tsena tse ngata ebile tse papa-papaneng.
1: Ntlha e nngwe gape e sa tswatlhelela ditabe moraong tjena le tona ke amanang le sekolo sane sa banana sa Oprah Winfrey se go nang le phatlalatso kapa go ileng a etswa phatlalatso ya go se tlo kwalwa. E be ana go na le maano kape meralo eo le nang le yona le lefapha go leka go bona gore ke tshebedisano mmogo e feng eo le ka tlang ka yona le gore na se ka boela sa tswela pele ka tsela e jang.
2: Sekolo ga se kwalwe eno ba fela gore mme Oprah Winfrey a ka sekolo a ba involved go sona empa sekolo ga se kwalwe se sa tswela pele e tla re ga nako e fitlha ra tlhalosa gore go tlo etsalang ko sekolong seo for the next year the whole of next year mme Oprah Winfrey tla ba santsana le teng ko sekolong sena ka 2028 re tla tswela pele ka sona. So sekolo ga se kwale o no change-a o no fetola lenaneo le a nang le lona mme a le berekisang ko di-scholarship o santsana tlo tswela pele ka go fana ka di-scholarship but o nyaka go etsa in a different way. So ke ka moo re reng re kopa setšhaba se re fe nako re tla Rapanani the whole of this year and next year, and really muso renyakau nida pa tsahori ha u kasi vile matada ha una skolo se topaluang vile skolo tantan tso tona pili. Kano ba sa vile kano dipuwa libito le different ba ne kie na me opitile ngore really vile kali libito le different. Bitare hari nga over ka 2028 ra tlhalosa gore ke lebitso le le peng leo a re tutileng lona ke lebitso la one of our heroes in our country.
1: Jale nna le wena ga re phethela letona re tswa o tsena tsa thuto re lekola tseamanang le ditaba tsa dipapadi o sa tswa ba le kopano le ditlelapo tsa diatleletiki ka porofense eo ya Gauteng gagolo-golo mabapi le ntlha e amanang le Soweto Marathon e be ke difeng tse o rileng la di fitlhela kopanong eo ya lona.
2: Well, ke kopane le ditlapo tsa ga o tse ba gore ditlapo di na le what they call a trust and ditlapo ke di-beneficiaries tsa trust. Santse re kopane le bao ba ranang trust re sa tlo bonana le bona re bonane le di-founders re dumelelane gore lo tlhoka re be le kopano e le nngwe e tlabang le di-trustees e tlabang le ditlapo e tlabang le di-founders ebile e tlabang le ketapele ya Central Gauteng Athletic. And re dumelane gore in the next 2 months tshwantse be le gore re tshotse solution to Soweto Marathon empa ntho re ka e tshong gore mo ngwageng o re leng go ona Soweto Marathon e ka swele pele because setse go le late and tshwantse be ka November ebile go na le di-atlete tse sa patalwang tšhelete ya tsona ngwageng o fetileng so go na le ntho tse mmalwa tse tshwantseng re di rarabolole tse shebaneng le trust tse shebaneng le Central Gauteng Athletics ebile go na le di-entity tse dintle ba di-establishing go tshwana le PTY company go tshwana le NPC non-profit company and all that so tshwanetse re dule fatshe re ba thuse gobane re ba botsise gore marathon e ke ya batho ba Soweto ke ya bona rona re le mmuso a rena pelo ya gore re ka nyaka go rana marathon. Marathon ke ya bona tshwanetse ba rarabolole ba lokise ba rane re marathon rona re tlo ba thusa re le mmuso gobane re nyaka gore marathon e tswelele pele ebile e thomelele.
1: Altona e re le boe ha go loka nako le motsotsotso re ka dimileng tsona ka jeno.
2: Bona tsapega le bo.
1: Yo mme di ke le tona le ikarabellang le fapela thuto dipapadi bonono le botshaba ka go province ya Gauteng yena ke le bogama ile sena. Serbia jalo metsotsong e mashume a mabedi a metso robedi ka morao ra ina ya botshelela ha re tswa province ye ya Gauteng re ke na province ya Free State of Manoreng. Ka jeno thagotswe semmuso moralo o mabapi le mokete wa makhufe wa selemo sena. Mokete ono o tshwarelang Bloemfontein monongwaga o tla tshwara go tloa ka Lathago kgweding ya Lwetse go fitlhelela ka la 12 kgweding eo. Makhufe ka dilemolemo ebile kgogedi ya barati ba mmino bonono le botšhaba e seng fela go baai ba Province ya Free State empa le baaing ba tswang gotlong tse nne tsa naga e ka setsana le dinaeng tsa boaisane tse e kenyeletsang Lesotho le Botswana gara tse dingwe. Le hoja mokete o ile wa gina o latela soa sa COVID-19 empa o boetse wa tsosoloso gape ke mmuso wa porofense ya Free State tlasa lefapha la dipapadi bonono le setso. Re buisana ga jale le letona le ikarabelelang lefapheng la dipapadi bonono le setso porofenseng ya Free State yena ke Mme Zanele Sefuba. Letona o amoetswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
3: Dumela ntate Ramosana, ke dumelise le bamamedi ba Lesedi FM.
1: Le tona ke mona ka jeno he le gakotse go tshwarwa ga mokete wa makhufe bakeng sa selemo sena e be o tlile go fapana le go tlisa diphetogo tse jwang papisong le wa ngwagola.
3: Re thagotse mokete ona tsatsing lena la ka jeno gore re tswele pele o tla gopola gore selemo se fetileng re ne re kala go tswela pele ka ona ka morao re o eme for dilemo tse pedi go latela maemo a bileng teng mme re le ra leka ra re re ya go gotlisa hore batho ba tsebe hore makhufe ntse le mokete wa bona o ntse le teng hobane o tsamaelana le heritage ya batho ba Freestata, not only ba Freestata empa ba South Africa ka bophara. Jwale selemong sena re lekile hore re eketse di-program tse teng tse tlo tshwarwa go tloa ka di-3 go fihlela ka di-13. Re tlo ba le Basotho Cultural Village hore batho ba kgone go tlo bona di-artist ba tla tlisa ntho re e bitsang di-craft tsa bona mo batho ba tlatla ba tlo sheba mosebetsi wa bona mane Naland ke e leng museum yane ya Afrikaans e teng gona mona Bloemfontein. Hape re bule ra gotlisetsa go na le program e bitswang Divas mo o tla fumana gore ke program ke yona ya mmino. Go na le bomme ba binang haholo e bitswa Divas gobane ke bomme fela ke program e kgethileng mo go binang batho ba bomme. So e gotlile re lekile gape le gore re bule sebaka sa gore re be le dibini re lebeletse sebini se tswang mane Senegal e leng tate Salif Keita e re mo tsebang kgale e le motho a tlang go tlo bina mona ka nako tsa makhufe. So re lekile gagolo gore re eketse go feta mo re entseng teng selemo se fetileng.
1: Ke ne ke tla gona ntlheng eo ya gona le lona le le lefapha e sale le qala go itsamaisetsa ona mokete ona o tlowang wa gola ntle le gore le batle batho ba o tsamaisang le fumana le fitlhelela seo le se batlang ka potakatso ya lona le gore se e se bolokela lefapha tšhelete ka tsela jwang ka sena le taba ena ya gore nako e fetileng go ne o ena le batho kapo dibini ka gare go profense ka sena le ditaki ba neng ba na le o tletleba ka gore ga ba ne hele monyetla gore ba pepese talente ya bona na le kgona go ba kenyeletsa e sa le le itsamaisetsa ona jalo ka lefapha.
3: Nka re ntate go betere gagolo gobane gona ja lefapha re a tseba gore na go nka eng bokae gore re be le makhufe, ke eng se tshwantseng se etsagale le gore re kgona go kenya dibini tseo re kgonang gore re dife monyetla ba gore ba kgone go tlo nka karolo. Ka o tla gopola gore selemo se fetileng nka re 80% ya dibini tse ne di le teng di nka karolo e ne e le dibini tsa mona Freestata. Le selemong sena re shebile gore re be le lenane le phaameng ganyane la dibini tsa mona Freestata and gape ntho e re thusa le ka gore re kgone go accounta go AG gobane ga re ya tlameya gore re ne re tsamaye re lo batla go motho a na re etsetsa mosebetsi gore na mosebetsi o tsamaile jwang. Ke ka gore reng go betere ga re iketsetsa gobane ga re le tšhelete re kgona go boloka tšhelete gore re eketse di-program tsa rona. Jalo ka ga o buile ga o ne o qala gore re gotlisitse ka mora gore go be le COVID-19. Ka mora COVID-19 tlhoke ya mosebetsi e mengata, batho ba bangata ga ba sebetse le ditšhelete tsa mmuso le tsona di fokotseile. Jale ga re iketsetsa at least ga re na boima boo ba gore le motho a re tshwarelang mosebetsi yena ka bo yena o tshwantse ka mona a ne re fe motho tšhelete e ngata eo e re sena yona re le fa.
1: Jalo ka me yona ntlha ena letona ya taba ya tlhoko ya mosebetsi e tlhagileng ka lebaka la lona kapo sewa sena sa COVID-19 le etsa jwang go thusa borakgwebo ba bannyane jalo ka batho ba rekisang bo dijo jalo jalo gore le bona ba be le seabo nakong ya mokete oo e le tsosoloso ya ona moruo wa porofense ka setana le masepala wa Mangaung.
3: Go ya ka report ya rona ya selemo se fetileng re bontshitse gore batho ba ka bang 902 ba ile ba kgona go fumana mesebetsi. Borakgwebo ba banyane ba 47 ba kgonne gore ba kgone go ngodisa mono e be batho ba tlang ba tlo rekisa le dibaka mo batho ba robalang teng ba fumanang maroko le bona ba ile ba kgona go fumana kgwebo for matsatsi ao. Gape ke batla go boela ke gotlele tabeng ena ya gore ga re fe motho a le mong gore a etse mokete ona ntho e re thusa le gore bo rakgwebo ba bang le bona ba kgone go fumana bonyanenyaneng bong e re na le bona gobane re kgona gore ba tle o ba kenya ba le bangata gore e mong le ong le e mong a be le ntho a etsang makhufeng mo go na le gore re ise motho a le mong e be batho ba bangwe because e ne e le yona gape sello se ne se le teng sa gore makhufe a dula a fumanwa ke motho a le mong go ya ka di-procurement process tsa lefapha o bo fumana gore bo rrakgwebo ba bangwe bona ga o na ntho a ba e fumanang empa tsela ena e re nkileng gona jale re lefapha re etsa gore bo rrakgwebo ba banyane ba province ya rona le bona ba kgone go fumana mosebetsi ka bongatanyana
1: nna le wena ga re phethela letona re tswa tabeng ena ya makhufe go sane go qala kgwedi e ntšha kgwedi ya phato kgwedi e tsejwang ka gore ke kgwedi ya basotho le lefapha le regile go etsa eng
3: re tswela pele ka o ketika lona letsatsi leo la mathwasa a selemo sa basotho gona mane basotho cultural village o tla gopola gore selemong sena gona mokete oo o qeta dilemo tse masome a mabedi ga e sa le o qalwa ka selemo sa 2006 selemo se fetileng batho ba ne ba le bangata gagolo mme selemong sena re lebeletse gore batho ba tlo ba bangata le go feta re tswela pele ebile re lebeletse le ba tswang lesotho ke a gopola gore ofising ya ka go fifile kopo e tswang go e mong wa di-minister tsa lesotho a kopileng gore le yena a tle a tle e tlo ba karolo ya mokete so re tswela pele ka o tlhompha le go ketika selemo seo mathwasa a selemo sa basotho
1: letona re leboya gagolo ka nako le motsotso tso re kadimileng tsona phirimaneng ya ka jeno
3: tanki ke a leboeng
1: yeo emamedi ke letona le ikarabelela lefapheng la dipapadi bonono le setso profenseng ya Free State yena ke mme Zanele Sefuba se na se re beya metsotsong e mashome a mabedi ya metso e mene pele re fitlha goreng ya bosupa

0: something amazing.
1: Ibangu nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: And now le metse kotsing ya koloi o longwe ke nja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsinyeo ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
3: Emashume ama bidi amotso mon le skoto mamedi metso tso pele re fitla ho re nya ne bo se. Ba sena se re fitisa pele tso nya la ka tseno la matshohlo. Ka ha le se kegela tsa ma ka tloelo jo le ka mananeo a matsatsing a mang. Ka le ba ka la khaso ya papadi ya bolo e tlo ba teng ho re nya ne bo se pa papadi. Intel tsa Africa Cup of Nations tsa basadi tsenzen di kapalwa na henya ne ya Morocco. Ka jeno stopa sana ha sa banyana banyana. Se ba pala khatlano le se tlhopha sa naha ya Ivory Coast papadio e kala re ya ne bo supa le tsebeletso ena le se di ya fermi tao ha se tsa yona ka ho otlolo wa mohlophisi wa la ka jeno bile rape o mokwena a tempo ma tlaola ke yana le ngatsong ga so tsa bonete ba go tsohle di pitla wena ka ho otlolo wa nayo ke bile molomo wa moipo la ka le bitse ke rabo sa na madie sense ke ho tlela re kopana na go nyetlang hyper party.

0: di fela mona di tabazina tsa hora ya bo robong ha re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya le shome kgetse dia motho
1: ba ai ba so wetu ho langa le kubula 88.4 ka ba le download the SABC Plus app ba kensa le se di FM ke mole
2: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betjha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse drawing. Sa Habanero, ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Fona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ha ke sa hopola dithoe tseo ke neng ke dikopa, empa ke sa hopola kobo eo ke neng ke katelwa ka yona ka morao ya le sephume sa boroko. Di voice note tse neng di re o ntetsetse ha o fihla moo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya hao yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
4: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plan tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: A tsamo he mabodi sa bemetso so ke le shumele metso emme di re furaletse hora ya borobong o ntse mametse thatso hatsi ya ha o tsebele so ke ya lesedi ke la bohlano bekeng ya bonga sa tsokena dumela weso nna ke dikeledi magazine mere metso le o fitela hore nyane ya le shumele metso emme di hashtag party time tla ba monate ya ho lobane ena nako ke hore re nya ka le re tsike go re ho

0: Thabiso, ke a bona o ntse o kwatile tlhe monna, empa nna ga ke kgone go bua ka taba ena wa bone, ke a leka ke kgone.
1: Ke batle o bua ka yona tlhe monna, yantena le nna go gantse ke bua ka yona fela, ke a tla le nnane ngwana ka re nka e lebala taba ena.
0: Ke a utlwisisa, ebile ke utlwisisa ka moo o ikutlwang ka teng, ke a tseba o ikutlwa jwang.
1: Ke a leboga o utlwisisa.
0: Empa ke a kgolwa go tabanya gago le modiei ga e tlo fetola dintho pakeng tsa ka lwana ke.
1: Mpho, nna ke nna bothata le relationship ya gago le modiei, wa bona ebile teng ga ona moeng ka mang, wa bona. So le kana la tswelela pele ka setswalle seno sa lona ntle le nna.
0: Oe bea gampe jwang Thabiso wena?
1: Ke bua nnete ngwana, ke bua nnete kore ka bokhutshwanne ke leka go jwetsa gore qabang yaka le ena ke yaka le ena. Le nna ga ke a lebelela go kwatile modii ka baka la gore nna le ena re qabane kapo ke mo kwatitse. Ona continue.
0: Nna dintho di tlo ba different, empa ga o seo nka setsa ke tla.
1: Exactly.
0: Thabiso, wa tsa ke naganne gore ka moraa se etsagetseng pakeng tsa gago le ntate wa gago o tlo tlolela ntho tse etsa dikgetho kapa o tlo ikgolela morago ganyane wa bona.
1: Ngwana, ke tlolela jwang tlhe monna, batho ba bangata so ba se imodisetse o kgetha. Nna ke sa etse karolo yaka, batho bao motlhomong kgetho tsa bona ne di tlo fetola bophelo ba ka o sane. So ke lokela go iphumana ke etsa bonnete ba gore ba kgetha.
0: Wa tsa ke ne ke sa e bone ka tsela eo, mara o na le ntle.
1: Bona tlhe, o kgetha ga motho e mong le mong o ka fetola dintho tlhe. Ke re bona moahi e mong le mong wa Aforika Borwa a nang le dilemo tse odimo tse 18 o na le tokelo gore a ka imodisetsa o le go kgetha. Ga fela motho a na le ID, kore ID ke bolela buka ya neneng e tala wa ditseba tsa batswadi ba rona kapa sona smart ID card le yone temporary ID motho o ntse a kgona go imodisa ka yone wa bona. Ekee, ebe o etsang wa tseba ka moga moo o ya setsheng sa IEC se gaufi le mo o dulang teng. Ga e le bašwa bona nka re motho a imodisetse founung, wa tseba ntho tsena di tsamaya jwang marangrang ngwana, gore re etseng re kobe di-line tse telele.
0: Thabiso, ke a utlwa wa tseba, empa go na le batho ba santsane ba dumela gore ga go bohlokwa go ingodisetsa go kgetha. Kore ka re nthona ga ba utlwisise gantle ya go tshwatse ba ingodisetse le ba lo kgetha.
1: Ke re ga o sa ingodise o keke wa kgetha. Batho ba ingodisitseng ba tla kgetha batho bao ba ratang. O batla go kgetha kapo o batla go kgethela?
0: Ke batla go ikgethela.
1: Exactly. Ke ka go here emeng ka maoto go gopotsa batho gore go sane le Sontag ga ba tsamaye ka bongata go ya di-voting station tse gaufi le bona ba ingodisitse kapa ba netefatse gore na ba ngodisitse. Exactly.
0: E tsamaisetse botlhokwa tsa Thabiso.
2: Mamukwe, ka nnete mehlolo ke dinoga metseneng ke batho.
3: Batho lady, ga bo kena o sa dumedise o dumedisang o so o bua ntho e sa e tsebeng keng o bore o tla lebalana one o tlilo reng
2: tswela pele he wa tseba keng ngwana yo hai ngwana na o ntlotse nako ena ka ofela ke nagana gore ga ntse ke bua le ena o ntse a mamela ntho ke e buang ke re tloela o ya seponiseng, tloela o ya seponiseng, ke eno a o ile seponiseng.
3: Basadi wehela lady o bua ka mang
2: e ka bama ga e se yo ya sa fetweng ke ditaba mabatho.
3: Basadi mabatho ga e sale a sena letswalwang ke lewena
2: a lesole tu
3: man. Ga ke tse ena gobaneng o sa tloga o gotswe ga o bolelela
2: wa tsheba keng ke naganne gore o tla tshaba gobaneng mo lateng ngwana mme re bua ka batho ba tshabegang ba bolai
3: empa ke a gora lethabile ga o jwa
2: ma thaba nna ema mokwena ke swabile ke swabile nko go feta molo
3: o swabiswa ke ngwana ona mo ga ke re motho eo le nneleng tse lelela ka yone ke eo qetelong ya dintho o kwaletswe o tshwanetswe keng
2: e ka re le wena o nka dintho matlelekenyana wa tsepo ke swabiswa ke gobaneng o kwalelwa kena ke ne ke eme ka maoto a ka mabedi ke galemelang mabatho ke re a ke a tswe tabeng tsena jwale ke tlo boela ke sheba mma batho jwa matloko gobaneng ke mona e hlakile o na etsa ntho a e tshebang fela ke phoqeile ke tlo ba setseisa go mma batho
3: ga ke re nna lona gale re nka dipheto tse fosaetseng e be ka morago mo re a ipodisa jono ka baetapele na ojwa lona ga ke gona letsholwane le tshwanetse ntho e le yamoele ka matswa a mabedi gore le ne le fatlhowe mme mma batho ena he at the end of the day o ile a nepa
2: mamokone e ko tlwele o bapane a komphetise mona go tlo etsagalang ga monna eno go tsane a lokolwa
3: ela maponisa gae kapo ke ntse ke le nna basadi o tshagae ngwana moo bane maponisa a teng
2: o nagana go seponisa se tlo kgona go re sireletsa bosio le motsheare ga ga setšhaba se tse le tsengata je etle e ka re boqhekotse bo ya tlogong jale
3: ke bona ka kwena tsotsetse go feta nna basadi madsi wa tseba ga o kgotsofale e ka re ga wa thabela ntho e ne e ntle ya kana-kana yo batho ka o fela ba e thabetseng ele a-a
2: wena o bona ka ga ke ya thaba fela o a lebala gore bophelo bona ke ba rona bophelo bo kotsing ke ba rona mamokwena lona le tlabe le robetse bosio ga monate le loga ntse le fetoa fela rona mo ntse re balea re lelekiso
3: le tlabe le lora ga monate a kakaka go se o na le ntho e leng monanaa ga re na lwantsha botlokotsebe ga e ba e tla ga re ntse re lwantsha botlokotsebe e kanqe batho ba ya tšhankaneng ga be ne re tshwile ga re na kgona go lwantsha botlokotsebe ka tsela e jwang
2: kgetlhong le e ngwana mme kgale ke o mamela o nkeletse empa le lona o fotsitse go fotsa o ntietse mamokwena
3: nna he ke mobe basadi diela wena le aga batho
2: gantle
3: wa seba o motho a pele wa gompolelo matlhong tse o ntšhebile gore ke o diela
2: mabenete
3: maobanyana mo naa ke ne ke galemela puleng o ne a ithetsa ee a nagana gore mogalese le wa gae kwa gae kao fela
2: wena o eleditseng puleng wa ga kgutlhelane le moleko ya nna monna
3: nna ke a re puleng a leketlise bophelo ba gae ko o bolele selo mong nna ka ra gutlhela o mogale
2: mmao ba mo ke kopane le bona batswa restauranteng
3: ore
2: ea ba tshwagane ka matsogo ba tsheya go le monate ba ya koloile
3: mabc
2: ee
3: o se ba ngwana wa ga kenoa
2: mang a gono
3: puleng a re ke nna ntse ke lwesa mogale dintho tsotlhe a re a ba batlane yolo ka ntša lekatse le mogale sempoletle ntlo mo bua maaka
2: ke a o bolelela nna ke ba bone ka ana a ka matlho a mane e seng a mabedi
3: ee
2: a ka teng batho bao

0: Hashtag party time. Mama di shaba mesutsu ke masume a mabedi le metsume garo. Pele re kana ho reng a ya le show me. How le zwalo ho zwalo. Ke le go ke tsipile mona tetlang ka DJ Maphodisa a tsamale X2P kabza the small tatu hazi young star na bare avantana vako. Ke le bohlano ke ba felo a kgwedi ene te fela gore ena kgwedi ya phupu re sentse re iphuta putela hantleng ena ba mfela re super ka diretso bana ho sane re tsa khola kgwedi e ntsha ke bua ka kgwedi ya phato pudula magole. Ole seleng ole lapeng ole mo sebetsing a tsebeletswa le sedi ke motsonle wa ha ho ya huile ne lona re le ba ho re nyane ya le shumele metso e medi hashtag party time ena na go tshe ho re nalwe na re nya khalle ho be monate re cheke ke ka hona ke tshong ke re bolella wa ha ho motsonle le yena tla bolella ya hae hore shume ho monate tsebeletsong a ya le sedi hopola re teng ho X Facebook Instagram @lesediafm @ladysoulskin me ke mo di ntodi etsa halang he o ka nna mamela ka kotlo go SABC plus tla ha re bone papa di bile mpakeng sa banyana banyana le I will coast e la fela jolo ka dinthatse pedi se hlopha ka seng a tshika nnete ka go la bobedi ya ena papadi re le ga bona di ntho di fetoha ba fetola dikopi banana ba etsa di ntho tse ba tumenga sona ke re bile ho lomel b what the audio se ke nana ga hasetsa e le papadi a tsama le mokwetle se morena a ga morebodi fela re boetse re na le engwe papadi tla thakwa he hore nyana ya le shume ba kenga sa Burkina Faso le Tanzania me Mr Cool Tabakofa ke na tla re fa dinthakgolo tsa eno papadi e o tla nna ke na mona le mani a re fa hore na ke di fetseng di tsa hala papadi nyene tla thakwa hore nyana a ya le shume ba kenga sa Burkina Faso le Tanzania ke di papadi tsa mohope wa lefatshe e sena sa continent ya Africa tsa basadi Wafcon me ke tsena sa di group stages group B busimbona ha gata ka bona re atla
1: wa tsiba ha le re sa le banyane le ke nana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potla go fela o tla re ntshwarele e monyana re
2: ha o pali ya se Africa e ka phetwana na kong ya metsotswana 830 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time reka castlemilk.co.za ibe o scanner QR code e pakaneng kapa o kena ho website ya rona South Africa be sharp ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18
0: e sa bemetso so ke masume a mabedi pele re khitla ho raya le show me tsebeletso ke ratweng ya lesedi #partytime hello hi

Dumela. Mila wa N1 ka le bo ya ho Drumsberg provinceng ya Free State. O buletswe phalo sa petepete ka mora kotsi ya bese e fitileng ka bophelo ba batho ba leshome. Bese ena e phetuile maobane ka Phirimana sebakeng se ka banga dikilometara tse 24 ho tloha Drumsberg ho leba Edinburgh.

0: re kena ho tse amananga le dikgetho tsa magotla a metse. Action SA e dumela hore Ayanda Ali yeo ikileng ya ba setho sa Build One South Africa bosa ka bokhutshwanyane le kgotleng la ketsa molao la province ya Gauteng. O tlotlisa boleng bo boholo ho leano la bona la matsholo a dikgetho pele dikgetho tsa magotla a metse monongwaha. Mokga o phatlaladitse Ali jwalo ka nkgetheng e motjha wa letsholo la dikgetho tsa monongwaha. Bajeng sa bomasepala ba profense ya Gauteng a pele nako ya ho qetela ngodiso ya bakgethi e tlong ho ba mafelong ana re ang re a lebile a beke. Botho ba Ali ho bosa bo ile ba fediswa bekeng e fetileng ka mora mehato ya ka hare ya kgalemo, mme o hlalositse hore dipuisano tsa ikopanya le lehae la hae le letjha la dipolotiki di qadile ngwahola.
1: Conversations with a couple of other organizations, but one didn't quite feel as at home as one feels now in Action SA. So it was not a wake up in the morning knee-jerk reaction, oh my gosh, I've been expelled, where to now, let's rush. It has been time in the making, and I would say about a year and a half after I'd met with the president, after I had associated with the various members of the legislature, that one thought this actually makes sense.
0: Lekgotla le phahameng la Makhanda profenseng ya Eastern Cape le buseditse morao nyewe ya boipiletso e phatlaladitseng hore o kgetho ha sehlopha sa nakwana sa profense ya Eastern Cape sa ANC ha o molaong. Sena se tla ka morao re lekgotla lona lena le hlakole qeto ya o kgetho ha sehlopha sena se ileng sa tsebiswa ka kgwedi ya motsheanong monongwaha ka mora kopo e ileng ya tliswa ke setho sa ANC Lwazi Rocha le ba bang. Rocha le ba bang ba nganga le reng ha wa latela metjha e nepahetseng ya setlhopha sena ha se ne se kgethwa. Lekgotla le phahameng la Makhanda le phatlaladitse hore o kgethwa ditho tsa PTT ya ANC ho kgahlanong le molao wa motheo. PTT ya ditho tse 40 e theilwe ho kena maemong a komiti ya phethahatso ya profense PEC ka bokgutshwanyane e neng e felletswe ke nako. Ditaba di sa le jwalo boipiletso bona bo mametswe ka marangrang a inthanete ka jeno. Mamedi ha re lekola tse amanang le matjhaba re le ba naheng ya America, re fumana fela jwalo hore moporesidente Donald Trump o bolela hore matsapa a America a ho qhaqha lekgotla la matjhaba la ditlolo tsa molao ICC ka bokgutshwanyane bo ne bo sa rerelwa ho mo sireletsa ka ha ona bopaki bo bontshang hore lekgotla lena lene le regile ho moqosa. Trump o boletse sena nakong ya kopano ya kabinete e neng e tshwaretswe a Camp David mo letona la matjhaba la America Marco Rubio le ileng la seolla lekgotla lena ka le reng ha lena matla kapa tumello e nepahetseng. America eo e seng setho sa ICC e beile dikotlo qobello ho baahlodi ho kenyeletsa le batjhotjhisi ba 11 ba lekgotla lena ka lebaka la ditaelo tsa ho tshwarwa tonakgolo ya Iseraele Benjamin Netanyahu mo le letona la mehleng la tshireletso Yoav Gallant hammoho le dipatlisiso tse fetileng tse mabapi le mabotho a America naheng ya Afghanistan. Trump o bolela hore tshehollo ya Rubio lekgotleng lena e lokela hore e utlwisiswe ke bohle ka ha lekgotla lena le sebetsa ka tsela e sa nepahalang. Mamedi ditaba a di fele ho felang ke metsotso e mehlano ya kgaso ya tsona ka ona he di ana le tse dingwe sa noseng ka hora ya botshelela. Ke kgutlela wena kgatsedi ya motho
2: ho tloha ka matjeke ho fihla le inengko mobu lesedi FM le kgema le wena.
3: Annete fetang eno ena sebeletswa lesedi ke molelwa ke labohlano mme sebe metsotso ke e mehlano le yona re foreletse hora a ke lesome ke le bula holo ga itsedi ya ka tsa lebohatle mosi wa tseo mamaletse lo ditaba ene le tsona tsa o qetela tsa letsatsi fela ha ke tshilo ka re papadi teng e thakhuileng horeng ena ya lesome pakeng tsa Burkina Faso le Tanzania bale he Mr Cool Tabakofa o sa ntse a mi diphasa sa ho bana ke ena re ne le sang din tlhagolo sa ena papadi Mr Cool.
4: Ela khaitsedi.
3: O phetse ntate?
4: Ah khaitsedi re tswile wena.
3: Ah tshe. Ke thabile ha ile mona go dena ya phupu re supa ka direthe. Ah pelwa ka itswe.
4: Ao selemo le sona se tla go dumela e se gale gaitsedi.
3: Ke a dumela ba le banyana banyana le bona a tshe ba ntlatswa pelo ha ena papadi e bile mpakentsa bona le Ivory Coast e fela ka ntlatse le kana. E ka go lonya papadi ya pele ke ne hlile hlile ke bona la le rotho.
4: Initially ihle sa sepisi ho han fela gaitsedi mpa la re jola he ke mono ba ile ba keteletse ba le kantse di ntla mpa la re jola mme ene le papadi e sa gatlising a holo ba ke sa banyana banyana holo holo ka lo nyana ya pele papadi ho no hlile ba tla ho le thata holo ba ke sa bona mpa la re jola ke mono he ba ba petse ka lo kana banyana banyana ha mole na haye ya Ivory Coast bi tre nyana jwa le he banyana banyana bana le ntla ile nngwe mo hlomo mo papadi nya bana ho qetela ha ba ka e hlola ha ba pala le Burkina Faso ba tla ba le ntla tsenne mo hlomo ho ka ba le menyetla ore ba tle ba fetele mokgatlhelongwane o latelang
3: se re mentse fela Mr. Cole fela he e re ko utsubile latsana dithabo bane Burkina Faso e botsana dipotso le Tanzania
4: ha re le boe dikele di magazine mamelo le seri FM re o dumedisa ho hle mo mametse go le teng phirimaneng ena ka jeno hemne e ntse le tsona dipapadi tsa WAFCON tse tshwaretseng jwalo na nya moroko mme dipapadi tsona di a otlana di a pele re se re le papadi ya bo lesheme le metse mmedi ena papadi e ntseng e tsona pele ke papadi ya dipakeng tsa Burkina Faso a mo le Tanzania mme ena le metso tsofela e supileng ntse tsona pele e sa le noto ka mahlokore ka mabedi mme jwalo ka ke hlalosa hore ke papadi ya bo lesheme le metse mmedi ena ke papadi tsa bobedi tsa dinaha tsena tse pedi ho ba no tla hopola hore papadi ntsa pele ke mo e leng re Tanzania ile a hlola Afrika Borwa ka ntlha tse pedi o ntlha e le nngwe athe naga ya Ivory Coast papading ya bona ya pele ile a nkana jalo le Burkina Faso ya ba mo e leng re naga ya Ivory Coast e hlola Burkina Faso ka ntlha tse nne go ntlha e le nngwe mme a o sheba mona lokong ya group B o tla tlhokomela gore Ivory Coast ke yone e ka godimo mme boemong ba bobedi ke Tanzania ka lebaka la go bane Tanzania ba tlhotse papadi ya bona ya pele mme ba na le ntlha tse tharo ka selataneng athe Ivory Coast ba tlhotse papadi tsa bona tse pedi mme ba na le ka tse tsheletseng o sontse o bona gore ha e le Ivory Coast e sentse fetetse mokgatlhelong o latelang ya mmamedi ka lebaka la gobane ba se bana le ntlha tse tsheletseng kaofela mme Afrika Borwa e tla tshwanela gore e tle e lwane ya sedu ya matswapong ga ba bapala jalo le Burkina Faso papadi ya bona ya go ketela mona mekgatlhelong e le gore ba be le monyetla gore ba ka fetela manene dipapading tse latelang e leng mokgatlhelo wa di-quarter finale re tla tle re bone mme o tla tlhokomela mmamedi o tla gopola gore jale mokgatlhelong o mong le o mongwe go feta naga tse pedi tse tswileng boemong ba pele le boemong ba bobedi mme re tlatlhe re bona gore na ditlatlhe di tsamatsamae jwang mmamedi ga re sheba re fumana gore papadi ena e bapalomane larbi zauli ke yona teng naeng ya morocco ke gona mo ditlhopha tsena di bapalelang gona teng empa la jole hen re tlatlhe re bona gore na ena papadi e tla re isa wa kae mme ga o sheba o sheba fela ka mo kgotlhonyaneng o tla tlhokomela gore naga tsena tse pedi ke lekgatlho la pele di kopana mona dipapading tsena tsa magaolagang tsa WAFCON mme Burkina Faso jwale ga o sheba ga e kopana le dinaga tsena tse tlhang ka mona ka Aforika botšhabela ke lekgetho la bobedi naga ya Burkina Faso e kopana le dinaga tsena tse tlhang ka mona ka Aforika botšhabela jalo ka re tseba gore naga ena ya Tanzania e tlhaga ka mona ka Aforika botšhabela mme ha o sheba ka mogo ba bapetseng ka teng nakong e fetileng o tla tlhokomela gore Burkina Faso ile bapala ka go lekana ka pedi go pedi le Uganda mme e ne le papading ya go katela ya mekgatlhelo kalemo sa 2022 a tutlwa mono Tanzania yona ha e kopana le dinaga tsena tse tlhang Afrika bophirima ke lekgetho la bohlano le ena na ena ya Tanzania e kopana le na e tlhang ka mona ka Afrika bophirima gobane ga re sheba makgetlhong a fetileng ke mo ileng ya kopana le Mali ka makgetlho a mabedi ya kopana le Ghana ya kopana le Nigeria ka lekgetlho le le leng ke ka mo tabadileng ka teng he re tlatlhe re bone gore na ebe ditlatlheding kane jwang santsane le noto ka matlhakoreng a mabedi mme ke le ka tlhokomela gore papadi ya Burkina Faso le Ivory Coast ha di ne di bapala mana ka mantae ne tlhile le papadi ya maatla e potlakileng mme o fitlhela jwale ke so bone se kgatlha se maatla ka lokalo jwale ka e le mona ba ne ba leka jwalo Tanzania empa e le gore bolo ya ba hlola e sa le noto ka matlhokore ka mabedi noto Burkina Faso noto Tanzania he mamedi e tla re ga re fitlha mane gefutsong re tlabe re o neeletsa gore na ebe e ntse e tsamaya-tsamaya jwang papadi ena mna re ga ole jwale re gotlhele ditlhopisng tsa gaso dikeledi magazine
2: Pretoria Tswane Listen Fito ke lesedi FM le khubula 88.4 ka ba ho SABC Plus app

0: bedi pele re kana ho ganya le sebelo motso o le monga hashtag DJ Booth Mix ke motso a go tuka malaka be ka shez kono tsebeletsong e ratwanga ya lesedi mabedi ile gafutsong papa di ntseng etsela pele pakeng tsa be kina faso le Tanzania me era ho le jena hege fetela ho Mr Cool Thabokofa Mr Cool
1: ha ke le boe ga itsedi u fela le jwalo papa di ile gefutsong ka kwano mamedi re tle go tsebisa hore motsotsong wa bo mashome a mabedi a metsorobedi karolong ena ya pele ya papadi setlhopha sena sana ya Tanzania ba ile ba koropetsa bolo e ne koropetswa jwalo ke Linus Ubamba ka lepheong le letona moo ba lebisang teng ya ba e wela hantle fela tlhogong ya mokapteni Clement Tukumburke Clement Tukumbuke ya ba o e beya ka letang teng empa le go le jwalo pele ntlha eno a e tlhaba go bonala a ile bapala sebapadi se bapala morao hampe sana ena ya Burkina Faso e leng show DG so o ile bapalo hampe jwalo ke ena mokapteni wa Tanzania e leng Clement Tukumbuke mme moletsaphala o ile a lokela gore a tlaya mane VARing a lo sheba gore na ebe ntlha eo e kene ka tsela e nepagetseng kapa chen empa itse ha ya mane VARing a tlhokomela gore e-e go bile le phoso ebile teng mononomne Clement Tukumbuke o ile a bapala show hampe mme ya ba gogang ntlha eno ga e balwe ya ba ntlha eno ga e balwe ebile Clement Tukumbuke o bontshwa karate e tshetlha mokapteni ona wa Tanzania itse ga papadi ntse tswela pele jwalo motsotsong wa bo mashome a mane a metsomeraro pele papadi e tla ya gefutsong ke mona mo e leng gore sebapadi se bapala morao sa naga ya Tanzania e leng Nicholas Mwaka Mwamakamba Nicholas Mwamakamba ebelo re o etsa phoso mme itse a etsa phoso jwalo ebelo re Naume Kabre wa setlhopha sa naga ya Burkina Faso o tlhaba ntlha he ya ba Burkina Faso e tsamaya pele ka ntlha e leng honoto ntlha e keneng jwalo ka ena Naume Kabre motsotsong wa bo mashome a mane a metso e meraro diile gefusong jwalo he mmamedi go le ka tsela e jwalo e le one Burkina Faso e le noto Tanzania mme o tla tlhokomela gore di kene papading ena tsena e le gore Tanzania le bona ba ile ba tlhola papadi ya bona ya pele mo ba ileng ba tlhola jwalo Aforika Borwa ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe mme bana ba Burkina Faso bona papading ya bona ya pele ba ile ba tlhola jwalo ke Ivory Coast ka ntlha tse nne go ntlha e le nngwe mme ba papadi fela go le jena tlebeletse ba gore dinaga tse pedi e leng Tanzania ga mmogo le Burkina Faso di na le dintlha tse tharo naga ka nngwe mme re tlatlhe re bone hela lo jalo karoleng ya bobedi ya papadi gore na ebe di tlatlhe di tsamaytsamay jwang gopela gore dipapadi tsena tse bapalwang ka jeno ke tsa mokgatlhono na wa B ke tsa group B mona mo nang le Ivory Coast Tanzania Afrika Borwa ha mo le yona Burkina Faso e re he re tla bona motsotsong wa bo mashome a mabedi karolong ya bobedi ya papadi ke tla kopana le wena motsotsong wa bo mashome a mabedi karolong ya bobedi ya papadi mo re tlameng re shebo rona be dintse di tsamatsama jwang na tsena tse pedi Burkina Faso mo le Tanzania e re he o le jalo he di le gefutsong e le one Burkina Faso noto Tanzania ke gotlhele gape dipapitsing tsa kgaso wena DK.

0: Ayikhona, ayikhona, ayikhona. Soski, soski, soski. Ayikhona ngwana ngwanana. Jonna, jonna, jonna, jonna. Ebile foromane ya ka e hlobotse. Ebile foromane ya ka e hlobotse mo le fihlalele. O hlobotse ka mona ka femeng. O ja loto. Bua le tebelelong kgobo ka mona ka Lady Brand. Kanko.
1: Ke le bula holo ga e sedi ya ka. Mamadi shame metsetso. E dula hantle o e leshome le motso le mong le sekotswa gore le segora ya leshome le motso le mong. Hashtag party time. Wa utlwa le foromane le yona ke eno ka nnete. Nagana serameng sena. Foromane ke eno e futhumetse ka nnete ka mogomotsa ko ona o tuka molakabe ka teng. Go tho dikgopo. 086-000-3084 086-000-3084 ke no boga mahala mo ka ntshwarang tsengwe eso ke go tla gore na wena ona motswako o tshwere jwang he le bo tsanong le la mafelo a kgwedi le sene e fa modimela hai dumela ga itse ria ke ho jo
2: ho sharp
1: hey a
2: tsa go no ntla go ho
1: he
2: ha o ntla go tso
1: O wa se di se mo ferefere mogotsi wa ke.
2: Ha ke go wa tsoga go le se go tlame mo se malomo a malomo a hai a ga an.
1: Ha nna tle ba lo ka ditulo.
2: E ska i kwa nna tlo ngwane. Ha a se malomo a.
1: Ah malomo a tla finyella ga ise di a ka ska gatha tse. Ke pele ba kae?
2: O go le mogotsi ka magana le tsara ka ma sekolo se. Ba bona.
1: Ke la buila ho lo ga ise di ke la buila ho lo mokotso. Hi. Listen if him Adumela hi.
3: Khotol ga le di tsoske.
1: Ha mona tjo jang weso?
3: Mnati.
1: Mm.
3: Mo tsako mo tsako mo tsako e dilo ke pakane ona ja le qeta ho fika ke tsa mo sebetsi.
1: He e o rena.
3: Ke mane ke mo tsako ona ha wa betsa le di tsoske.
1: Ko re o otlla misifena ntate sa le sebetsa ka thata le tsare lena lohle.
3: Ka nnete ke kotile ita wa seaka jale ke re ke pakane ke mametse wena fela mona 2016
1: ke a leboga we se ke bale bankae
3: ke bua le Mathibela Cosmere Monyakeng versus Brown
1: Mathibela Monyakeng versus Brown ke lebuile weso pepe pepe le sedi FM hello hi dumela
4: hello hello Soski
1: dumela mogosi go jwa
4: Ho sa pojwa ntle so skihle.
1: Ho tsena shezi o retse sa moferefere mogotsi.
4: He wena ke mametse motsoko wa shezi. Hey so skikore wa tsa o ha bata. So nna ke futhumetse so skihle.
1: Hai le nna ke futhumetse.
4: Hai o retse sa morusu.
1: Ho lo
4: o retse sa morusu. O retse sa morusu ngwanyana tswa ntwa e mae beilenteng.
1: O tse ba ntwa e mae fa setsenteng lala.
4: Ya ke mo mametse mane o tsa ntse ngata ke mo tsibisa go tota sana ka le ke abetse motsoko ya holo so
1: ke le bila ho le tsidi ke le bo a mo tsibisa
4: ka bye ko konyana
1: bye bye le sedi fm dumela le sedi fm hi
5: ha ma guess
1: dumela ga itse di a ka ho le go jwa
5: ha mo tla ma guess
1: ah ntho di mona ti di tse taking la tsene
5: eh ha ke mo mametse ma guess guess
1: Go go wan pizza bona di ah man.
5: Ndo go bua le ma.
1: Ke re ke a mamela fela he ke ile le monato na o bitswa bona. Ke be le ba.
5: Eh, monato ma gas. Dai ma gas. Ke dinga ga hi. Pulo ho fili hi le ma.
1: Ah, taba se monati. DJ ke yenwa he, ke re le mo mmetse gona o retsang.
5: Ya ma guess. A re etlho motloko.
1: A re etlho fa tloko ngweso ha o ka nkane. Mabedi tshebe metso sizo ga mahantle le shumele metso e mehlano. Re furele se hora e ya le shumele mo so le monga. O ntse mo metse se beletse ya lesedi ke tse sheza re mo se bontshele ga to hledi go ka hano mona. O teng ho Instagram sheza_norton. O teng ho Facebook sheza_norton. Na fela jalo le TikTok ke sheza_norton le ho X. Ba mo tsiba hantle ke mona ka Johannesburg. A yo phunya Cape Town na masuba le ka mane ka Northern Cape. Mobe Fela ha re bile a holo shes ba bile ke boetse me laetsa etseng ke ena hle engo tsungile e hati sitsweng ke le boetse le mohala wa hao mme ke tshepa lona dumela hore ho hle mo maitseng ena tshebeletso ya lesedi tsohle tsa hao bibitse mo di batlang teng jere ga tsama re ho re nya le shumele besemedi bangwe sa tswa kena la ka lebizo ke dikeledi magaseni dimela weso.

0: Wanna mess music with my accent accent. Kayle Botsman bare I lilizela. Kala kwankela 2.1 abereta bare ai inyoka banga phasa phasa. Tla se ba fikizolo botsa mali simi bare mamezala go ke tsona ka tatellana di le tharo jwalo. O mo le ke ba tsola beke ho monantu eso. Ese ba metso se ke mashume a mabedi le metso go bedi go fura letse ho ya le shumelo motso le monga. Ho bona he ho papa di tengeng se ke tsola pele pa keng sa Burkina Faso le Tanzania. Mr Cool Taboko fa ke nan tsa re ne re tsa din thakholo tsa ena papa di re tleke petelo ho yena Mr Cool.
1: Ha ke le boedi ke mmamedi wa le Serie FM o fela le jwalo karolo ena ya bobedi ya papadi ena le metsotso e mashome a bedi ya motso mong ntse tsola pele papadi ena e pakeng tsa Burkina Faso a mo le Tanzania e re tla ke tlhalosa mmamedi hore motsotso wa bosupa karolo ena ya bobedi ya papadi ke mo e leng hore se bapadi sena Linus Ubamba ke se bapadi sa na ya Tanzania si le sa bontsha karate e khubedu ka le bakala bane a ile hata sithibathibane sa Burkina Faso ha bohloko sithibathibane sena sa Burkina Faso le bistola la sona ke Dalbilungi o ile hato ha bohloko ke Linus Ubamba ele se bapadi sena sa Tanzania ya ba moletsa phala ha se nako o le ka o sheba rona ebe taba ena e tla hle tsa majwang ya ba o ya man VAR ring a hlokomela hore Linus Ubamba o ile a hata sithibathibane sena sa Burkina Faso ha bohloko mme seno se lokelwa ke karate e khubiedu e bile hore Linus Ubamba o bontsha karate e khubiedu motsotsong wa bosupa karolong ena ya bobedi ya papari mme ya tsa majwalo papari ya tsa majwalo o fikela motsotsong wa bo leshume le metso e supileng karolong ena ya bobedi ya papari mona ya Tanzania ile nya fumana free kick mme free kick ena ile ra uwa ke sebapari sebapala morao hlopheng sena sa Tanzania Zania iling Esther Marwa ei ula rabolo entle mo mamedi ula ra shoto ya di shoto ya ba sithibathibane sa Burkina Faso iling yana Dalbilungi ha gona ra ga itiba u ile itiba ya fitla ya tlapalo ya khutla ita e khutla jwa lebelo re Aisha Mnunka we biaka hare ya badintla di alakana ke 1 Burkina Faso ke 1 Tanzania me papa dijola ka kitalo sehemne e sena le metsotso ma shwa bidia metsotso raro ente tsola pele e ba papa di fela ho le tsena re tla hlokomela hore e Tanzania e tla ba lentla tsenne me Burkina Faso e tla ba lentla e le nngwe jolo ka banyana banyana jolo tla tla re bona ho tla tle ho sebetsa batsa le jwang mme e bang ho le jwalo o tla hlokomela hore di thatowatsi e tla ba Ivory Coast ha mo le yona Tanzania jolo ka ke tla se tsepe jana hore ha ile Ivory Coast yona e sentse hle e le boemo bo botla haholo e boemo bo botla haholo ka nete hore e hle fito bana e sena le ntlatse tseletse ka selataneng nka hla ka bua ke hlile ke sa tshabele letho e bile ke sa lobele letho hore Ivory Coast e sentse fetete mo kgatlhelong o latelang hobane e sena le tate tseletseng ka ofela me di hlopatse tlang ka morayona ho hang ha di so fihle mono bo emo mono no ke ka mo tba dileng ka teng e re o le jwalo e re bona ka rete e ka re ya tswa mono o ke tsetla e bontsha se ba parisena sa Burkina Faso o bontsha ka rete tsetla o tla o ba petse hampenya na mono ile Naomi Cabre e le nyana sa bileng ntla ya Burkina Faso motsotsong wa bo mashuma mane a metso miraro ka rolo nyane ya pele ya papari 1 Burkina Faso 1 Tanzania ke ka motho ba dilinga tenge re ke go tlwa lo he ke go tlwa wena dikele di magazine mmameri re tla boela re hlela jwalo ha papa diena e fihla pheletsong dikhe
2: ba sothuma para go bo ama e ba motlotlo ka puo ya bonuna le se di FM ke mo lelwa
3: O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo. Di DJ tsa matjhaba.
4: You're rocking with the hottest DJ.
3: Metsako ya boemo bo pele lefatsheng. World class mixes.
5: Hey, this is Hush Khan from Google Music.
6: Hey, what's up? This is Louis Vega from Masters at Work. New Eureka Soul Elements of Life. Elements of Life. And you tune into the Party Time Show.
3: Let me load the 8 from Mempin, Africa Borwa. Hashtag DJ Booth Mix. Ho Party Time. Lady Soski.
7: With the amazing Digga Lady Soski.

0: Tromax, someone else, Male, Azula 7, Masocha, Amelchisa, Baradi, Little Hobus, a king. I got a Kela, CPLR, Lerato Laka, Sabbath Sakara Tangale City. A bunch of them so sweet, Hamalahi, but Elishume, Pelinalona Rita Horale, Shibeleme so, Emedi, Reguala Simuso, Hodi Enaya Pupu. Ha! Homana Lizaskila Ocatel.
1: Na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo wena ha lokela utobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Wetsa ho ngata holo ha o soka ho latswe ha mona tjena ke Debonairs Pizza Real Deal Loaded e tla ka nama e kedisong habedi tatso e ngata le kgotsofalo e ngata ka 35

0: revolutionary pele mona tetang ka revolution kwa ne sebeletsonga ya lesedi ba jene ka gase le mosi a gaoa fela nnete kore almana kenya go ne ba sotho e se a gaoa hwane busane jolo ka ha re kena go dinge ntsha ya phato ke bua ka pudula magole ka nnete le mosa gona ba sotho se a qala bala ke tlo ka bile ho tshwanele ha ka mo tshe ikutlwa ka teng ha ile mona ku tlwa ka selemo sa ga wa ga jene a be di bule mona tia ho lo ba le wena bo simba ka jene hle na te fela ke bana ne o hla tla latela tshebeletso na a yele sedi ha ke tsoma no tempo ntwa ba seleba re go phala yena ho fitla ho reng a yele shumele be so emedi me ha joale ke sentse ke fitela ho Mr Cool Tabokofa ba keng sa ho dira di khala papa di ngeng sengetsa la pele pa keng sa Burkina Faso le Tanzania Mr Cool
1: ha ke le boedi ke mmamedi wa lesedi FM ho fela le jwalo papa di sentse tla fela me ke la ka tore tle gulukise phoso nyana mona ke le ka nna ka re Ivory Coast e hlotse papa di ya yona ya bobedi ka jeno ate ke a hopola jwale ke mane mo ile ngore Ivory Coast ne ntse papa la jwalo le banyana banyana me di le tsa papa la jwalo ka ho lekana ka 2-2 ho ja motho no so ile le gongwana o di mo re Ivory Coast e hlotse papa di impala le jwalo hemme ke mono di le tsa papa la jwalo ka na 2-2 Africa Borwa 2 Ivory Coast kama ntso mang Ivory Coast ina le di ntlatsenne kama ra ho ba papa di nyabara pele ba hlele Burkina Faso ka ntlatsenne ho ntlaile ngwe ke bua jwalo mamedi mme na ha ina ya Tanzania mme itle ba tla e ba pala hatello nge kholo ba ne ke mana bile ya hlolwa e hlolwa jwalo papa di fela mamedi mme e hlolwa jwalo ka ntlatse pedi ho ntla ile ngwe se tlhopha sena sa Burkina Faso se ile sa tlhaba ntlha motsotsong wa bo mashome a mararo a metso metlhano karolong ena ya bobedi ya papadi mne e ba ntlha e tlhabileng jwalo ke mokapitene wa bona e leng Balkisa Sawadoko ke ena e leng a tlhaba ntlha eno ya bobedi papading ena motsotsong wa bo mashome a mararo a metso metlhano ka mantswe a mang mona mokgatlhelong wa B sena se tlhalosa goreng dintlha di eme tsenana Ivory Coast e na le ntlha tse nne Tanzania e na le ntlha tse tharo Burkina Faso e na le ntlha tse tharo banyana banyana ba na le ntlha le nngwe ke ka moo tabadileng ka teng hemme go tloa mono he di tlhopha kaofela mokgatlhelong ona wa B di se di tla bapala papadi tsa tsona tsa go ketela tsa megatlhelo tle re tsebe o bona gore naebe ke dinaa di fetse pedi tse tlatlheng di fetele jwalo mane mokgatlhelong wa di-quarter finale ke ka moo tabadi tsamaileng ka teng ka jeno he mo mamedi mne e le 2 Burkina Faso 1 Tanzania di fela go le jwalo ka mona ka mokgatlhelong wa B se re tla bona he dipapading tsa bona tsa go ketela tsa megatlhelo gore naebe Afrika Borwa e na le monyetla gore e ka tlhola Burkina Faso na gobane papading e latelang banyana banyana ba tlo bapala jwalo le Burkina Faso ate Tanzania na ile bapala jwalo le Ivory Coast papading tsa go ketela tsa megatlhelo ke ka mohe ditsamaileng ka teng a jeno mamedi ha re boele re kopane gape hosane dipapading tsena tsa WAFCON 2026 di papadi tse tshwaretseng jwalo naheng ya Morocco e re gaolo jwalo ke gotlele go wena Lady Soski a mole Ponto.
2: Thank you, Mr. Cool.
1: Kyota.
2: Mamedi wa sebeletso ya lesedi re tle re etse tsena. Hantle di mahlo ra ke ya le shumele meso e medi. Re tle re lukise. Re tswela pele ke mafelo a beke ke di 1 tsa August 2026 selmo se se cha. Sa wa sotho se thwasitse. Ha re sa re se thwasa se thwasitse. Happy New Year. Happy happy happy happy happy happy. Mamedi wa sebeletso ya lesedi ke le monate le ke nang le biswang ka hore ke e di ya Europa. Le ke na mokabelo le sonta ha beke le beke. Ka jeno ke mokabelo kgodi na matsatsi ya Ezumane se matsatsi le tsatsi. Ke kgodi ya phatwa selemo sa 2022 le metso e tsheletseng ke 2026 Afrika Borwa. Hona ke radio na ke horotho ke matinkela ke le rapo. Le matang ka mpeng o pere dumela motho e motle. Le biso la ka ke piso o solve Ezumane le rato le hao. Empa mora wintjina ba mpitsa ka hore ke Ponto wa selabo ha mamelwe.

America tla o fa monyetla o ska ba wa fetwa metsosong le shobele mesu metlano pele go hora ya apeli o kene go utlo rena wena mo leng teng ke hokae o etsa mbusutjena o na le mang empa sense re jo re ha ba ma metsolo tseleng wa joale hanna hantle bolokega ha ba la ping le sa sile monate ba mo sebetseng sebetsa ha monate hle a ke le shume le meso betla le tsotso yan la tula solo fix the p ya lwa ntle meso sungu le shume le meso sile singa mara horala shume le meso mme a ile mafira be ke tsena ke ke rap pi

station tsa sepolesa di baka ka o fapa ba re tempo ntho wa sele ba maito la pe mo dumela nhle ema shema mabedi le mesese le semesoso a pere re fitla ho renya pe mo khatlo wa pele ya rro pa le ponto wa sele bo hashtag ha mamelwe Ayala Radio 2026 mane. Hanaka khodi ya peretsang ria ria lema. A ke re se re ketile ga qeta a ne kotulo. Wala jwa lopone. Jwa lona vale tsena re tlo tla re leme hape. Re tla hlaola mane ka botshitwe. A ka bo pheregong. Tsetse bo ja hoetla. Ba re tla be sapone gore selomong sa ne se tlanga go di nya bona. Hana e jwa ka morning a o etsela ka pone e ba thoma di ntho tsena bana. Go tloka o kena skuru a tsema. Ama shema ba bidile mo se bitla re besotso pele re kena o renya pila. Ama re tsebele tswa le sedi ntumela hle ke batla o nkela ntho mona.

0: Just like Ponto Wasana Boh Armament, one of the Kujilaka 99.8 megahertz, Kilaka Nagasimala, Ponte Kimakata, the breakfast is lunchy, highly consumed more Narantavari, Ponta Kamba, Likinaka Muka, Sisi Sisita, High for a Kaufa Libuela Woodema.
1: Oh, Kaufa Ribuela, Hola Ribualu.
0: I saw another Kaufa and our Kaufa and the Utility. Ke nna le lema kubane tsena go bana go tla ke mama le ka fela ponto di buela go le go bo tsumra tswa ka go fela ponto le buela go
1: a e mo tsumra tswa santse ba romela di email nna ke tla ha setsa ka go sa di sa khalo sa ne a ikho
0: a e ka go fela go go ka go fela tswena pe
1: a e ka ke tla lo ha setsa ka mane ka nthunga ma
0: wa ka re se tiri ho ya ka se tiri ka gore mo bona tlo le strati
1: e ke a maboteng a bolo ukwala ana ama utiwa na taka machanda ya mabotenga ne akhale ya
0: ye ya ka kula ka kubika kwa ba lekene ka boka sisisa a kwa le dipetse ka kula le buela ho
1: ene ka mogoro ngotle ka
0: teng ye ke bua bona motho ka re ke ka ke tshuba kwa no bona mme ke botle kana tsone go tla le boteng kwa
1: a o ke botle fela ngwana meke le bona sa sile mona ta utlwa bile ke kwa la ka wena
0: ka ntle konto
1: ke o taba mamere sebeletso ya le sedi e se bana ka bana pa se e tla re ya e me hlalome se so pelo hora ya pe mame se le se di fa mo le se di fa mo ke mo le lo wa ratwa wal

Amedi ya kontumele tekeletse tjena he ha mathata le mangata tjena. Ke ja utlwa hore hle botata bona boqalile o tlwa gale. Kalakan. Lenyo sa ponto wa selabo re sedia pi. Ke na meso sopelo ho rapi.

0: Kishaka Sputswe, umamethe Ponto, Holisedi FM.
1: Amamele Ponto, hamamele.
2: Mamelo ya sebele so, ya lese dipine na ikatangu fitla pele so nga ibiswa ka orke, a call a me, a DJ so so, Mr. OG Afro King, sebele so nga lese di OZ, umumoso so kamara hora ya pele, kholinyana eo nchai urke nungwe yona, rita bona dipine tse ngata, dintsa dipina, bansa di EP, sana reke mungwa batu, batu wale bele tse ngurruta dropa jalo, papa di mwya bobe di tu bizari abjuata mo di CPLR kala robe di lena o tla tlantse ka bona tse monate tse ke ntse jwalo mino monate wa maskandi la lo tla utlwa a tshe ka nete re tlo utlwa monate re tlage go di ya le shome fitla ga tla be se gentse ghetho ke a tshepa tla be se ntse getse ba rona ke finye ka ge fitisetsang selemong sa 2027 modimo wa boloka re ipoloke ntle go batho botlhe ba mametseng tshebeletso ya lesedi re ya tseba gore ka nako tsa selemo sa boithabiso go etsala dintho tse mpe, go etsala ntho tse monate jwale he e se ka re ka ipoloka ka moo re ka ra kgonang ka teng, ga go jwang batho ba gannang gampe, a re le ke ntlhe ke re bone gore re boloka bophelo ba rona jwang le bophelo ba batho ba bangwe, re tlhompheng molao, re tlhompheng dipeelo mebile mona gore re tle re kgone go ipoloka, re boele re boloke batho ba bangwe. Emme re metsotso ka morago ra pele ntumele tlhako ke re pile monate kwano, pina ena ke pina ya Z-Man Matsamanjalo le Faka Lois, a bitswang ka gore ke Skill MPK.